0: Be an entrepreneur. Pwedeng magnegosyo, pwedeng magkolehiyo. Perpetual Health Paramedical College. Call us at 0995-029-6472.
1: Congratulations to our 2025 and 2026 100% successful midwifery board passers.
2: Bes, huyan ka palan? Marino digdi may dumanon kita.
3: Ha? Nata, masain ka.
2: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
3: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
2: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
3: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
2: Oh, ano patigahalap mo? Musla!
4: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
5: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: One Radio, tindugo na!
8: Tindugo na!

0: Panghihintay nyo, punta na sa RS Marketing Region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RS Marketing na. Basta appliances sa RS, yes na yes!
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko itong Qsai Massage Oil at wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
3: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
5: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legaz City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: One day, Joe, tindugo na.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
3: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
2: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
4: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
5: Ang Dr. M's Amazing Tea.
4: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
6: Prevention is better than cure.
7: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
8: Mag-Boss Purple Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng panaba, okra, saluyot at palax ginseng.
7: Mga sangkap na punong puno ng bitamina at mineral
8: para maiwasan ang anumang karamdaman
7: tulad ng sakit sa bato,
8: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
7: May kakayahan din
8: mapabalik ang sex appetite,
7: manatiling protektado sa karamdaman.
8: Mag-Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal.
9: Ang init!
10: Patata!
9: Mami, tubig na naman baon ko sa school?
10: Patata!
9: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
10: Patata!
9: Sumubok na nitong bago. Introducing
10: Patata!
9: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
10: Patata!
9: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
10: Batata!
9: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
10: Batata!
9: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
10: Batata!
2: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
11: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
12: Arthritis, isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
8: Boss Herbal Capsule.
12: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
9: Indugun.

Well, marahay na Martes nin ago ang lahat ay batiin lamang po natin ang lahat ng mga TNVS drivers at shout out kay Kuya Bong Siliwege. Sana ay nasa mabuti kayong kalalagayan and drives. Well, bilang tugon po sa direktiba ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabigyan ng agarang ayuda ang mga sektor ng naapektado ng krisis sa enerhiya, inilunsad nga ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB Bicol, katuwang ang Department of Labor and Employment, ang tuloy ang PASADA program sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged and displaced workers o ang TUPAD. At para po

Yan sa mga pampublikong transport driver sa ating rehiyon. Ayon kay LTFRB Bicol Regional Director Joel De Feo, sinimula na nga ang pagpapatupad ng programa sa lalawigan ng Sorsogon at sa Nakamarines Sur. Aniyan naglaan ang Dole Bicol ng kabuang 2,000 slots para mabigyan ng pansamantalang kabuhayan at karagdagang kita ang mga kwalipikadong drivers na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang hamon sa sektor ng transportasyon. At syempre pa ay kudos sa LTFRB at sa Dole Region 5. Ano? And speaking of kudos, congratulations sa nanalo sa ating talubok quiz kahapon na si Alexander Ford. At kung may makahaputan po kayo, maaari kayong mag-text sa amin sa 0962-409-3467. Sabi ni Romnick Bilaos, good morning po Ma'am Cecil. Sabi po ni Nora Niro, good morning po Ma'am Cecil from Nora Niro ng San Andres Resettlement sa Santo Domingo. Hello, happy listening dyan po sa may San Andres sa Santo Domingo at salamat sa palagi ang pagdadangog. Batiin ko lamang din ano, ilan sa mga campers na naka-tune in. Hello kay Mark. Hello din kay Philip. And hello kay Frankie. Ikaw ba, Frankie? Kayo ba ay baka nasa Brigada Eskwela na kayo, no? At sa mga massage therapists, salamat din sa inyong pagdadangog. Hello din kay Ate Evelyn. Happy listening. And of course, kay Beth Kate.

0: Okay, sabi ni Angelito Ortega, sino po ang nanalo kahapon? Si Alexander Ford ang nanalo po. Ano? So, huwag kayong mag-aalala sapagkat meron pa naman tayong quiz ngayong morning na ini. Hello din kay James. Hi, James. James Bonago. Happy, happy listening. And kay Cherry Carborja, sabi niya, good morning po, ma'am. Good morning. Hello din kay Ma'am Alice at kay Ma'am Leia. Happy, happy listening po sa inyo.
1: Work in your office, work from home, work anywhere. For good work habits, professional ethics, meaningful work relationships, and surefire workplace success, here are our Talubo Tips with Cecil Amog.
0: Sa gitna nga ng ingay ng politika sa ating bansa, may isang sektor ng ating lipunan ang unti-unting binawasak ng bisyo ng sigarilyo at ng vaping. May nakita akong post at agree ako dito. Smoke-free and vape-free, ipasa na sa Kongreso now na. Alam niyo po ba, ayon sa World Health Organization, every hour, kada isang oras, approximately 10 Filipinos die from tobacco-related diseases. Meaning over 112,000 Filipinos lose their lives each year due to smoking and secondhand smoke, accounting for roughly 15 to 27% of all annual mortalities in our country. Mataas-taas yun, ano? 27% because of smoking and secondhand smoke, mga nagagadan. That means in recent years, there have been approximately 96,000 deaths. And tobacco uses roughly 23% of all male deaths and 10% of all female deaths. And leading causes of death are heart attacks, nariyan ang cancers like lung cancer and stroke. Itong mga diseases na ito are the top three causes of mortality in the Philippines as reported by the Philippine Statistics Authority. Pero alam niyo po ba ang nakakaalarma? Mayroong 16.3 million adults dito po sa ating bansa are current smokers, representing an overall smoking prevalence of about 19.5%. Ang taas, ano? 19.5% ng ating populasyon. They are either smoking or vaping. So sa mga nag-iisip na, di bali, hindi naman kasi ako, hindi naman ako nag-yoyosi, kaya at hindi rin naman ako nagbe-vape. Kaya okay lang. O, nako, think twice. Sa second-hand smoke naman, ayon pa rin sa World Health Organization, around 22,000 Filipinos die every year due to exposure to second-hand smoke. And the Philippine Cancer Society notes that about 3% or about 3,000 of these deaths are non-smoking adult Filipinos, and they die specifically from lung cancer caused by second-hand smoke. Kaya kung mahal nyo ang inyong pamilya, talagang mag-isip-isip talaga kayo, ano, kung kayo ay nagyoyosi sa loob ng inyong mga tahanan. A large portion of the population remains vulnerable, and nearly 42% of youth are actually exposed in enclosed public areas. And 21.8% of adults are exposed to smoke inside their own homes. Ang ibig sabihin po nito ay 100% na hindi epektibo ang indoor designated smoking and vaping areas, or yung tinatawag na IDSAs. Nananatili pa rin sa hangin ang secondhand smoke at ang secondhand vapor kahit ilang oras na matapos manigarilyo or mag-vape. Dahilan na upang malantad pa rin sa panganib ang publiko. Kung kaya naman na sa ilalim ng panukalang tatanggalin na ang mga indoor designated smoking and vaping areas sa loob ng mga gusali, narito ang mga benepisyo. Number one, mas ligtas na indoor spaces para sa lahat. Of course, wala nang nananatili no, na mga chemical sa loob ng isang silid. Pangalawa, mas matibay na proteksyon laban sa secondhand smoke and vapor. And pangatlo, mas malinis at mas healthy na kapaligiran sa workplaces, establishments at sa pampublikong lugar. At bakit ito mahalaga? Sapagkat sa totoo lang, walang ligtas na antas ng exposure sa secondhand smoke and secondhand vapor. Ang tunay na proteksyon ay nagsisimula sa pagkakaroon ng ganap na smoke-free and vape-free indoor environments. And so yes, sa mas malinis na hangin, yes, sa ligtas na pampublikong espasyo, and yes, sa smoke-free and vape-free communities. And I'm sure anuman ang kulay ng iyong politika, agree ka din sa akin. O, diba? Para po sa Talubo Tips, ako si Cecil Amog.
2: Gusto mo bang makamit ang iyong pangarap?
3: Nag-stop ako ng pag-aaral eh. Maagang nag-asawa. Kagraduate pa kaya ako ng high school?
4: Ako naman, nalulung sa droga at sa barkada. Kahit elementarya, hindi ako nakapagtapos.
5: Ako, naiiya ako sa mga magulang ko. Ginabang nila ang aking pag-aaral. Kaya lang, nahumaling ako sa computer games. Ayun. Hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabalik ng high school.
6: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Schools Division Office of Tobacco, and Alternative Learning System Tobacco, ang Talubo ALS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa One Radio sa programang Talubo Tobacco. Kasama ang ating mga magagaling na ALS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.
7: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pakikinig lamang at makakapagtapos na ako ng pag-aaral?
6: Well, syempre, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air and online quizzes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face classes and assessments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: Ano ang kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Deadline of submission of the requirements is on Monday, June 15th. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295. 0962-409-3467. 0928-646-4295.
2: Naku, salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17th sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS, Talubo Tabako.

At syempre pa, excited na excited po kami na maging bahagi ng pagtupad nyo ng inyong pangarap na makapagtapos ng pag-aaral sa elementarya, sa senior high and sa high school. So tomorrow po ay makakapanayam natin na ang ALSA focal person na Digdi Tabi sa Tabaco City.

si Mr. Adonis Colyantes. And excited na excited tayo sa pagkata. I-introduce po namin tomorrow ang ating Talubo Als mapuunta via June 18th. So may nagtanong na saan po ba daw mag-e-enroll ang mga senior high school ano, students incoming. So yung mga senior high, kung kayo ay adult learner at gusto nyong mag-enroll sa Als, either kayo ay out of school youth or maaaring youth at risk or

Trabaho ba ang hanap mo? Take ASA, Panyuna, and latest job listings. Hindi sa Tabaco, Albay, and beyond. Trabaho alert!

Okay, sa mga naghahanap tabi ng work, ang PESO office ng TV, sila po ay may overseas employment opportunity, ang Lioho Machine Works Limited.

Nangailangan po ng 17 male factory workers sa manufacturing and machine operator. And ang qualifications ay vocational graduate, college level, at least 2 years, 25 to 40 years old. Ang height ay 165 centimeters. Ang weight ay 65 to 85 kilograms. At ang work site nito, tulad na nga nabanggit ko, ay overseas employment po initabi sa Taiwan. Napagandang opportunity sapagkat ito po ay government-to-government program. So, ang method po ng recruitment ay via interview, ano, video interview.

maaari po kayong mag-register sa online search, P-Online, ASPX. Or magtungo na lamang sa website ng, or di kaya ay sa page ng Peso TV. Peso, all caps, cash, no? Yan po ang kanilang page.

Okay, reminder din po na siyang naghahanap po ng masunod na mga aplikantes. They are looking for production staff, marketing staff, and cashier. So, kung kayo po ay interesado, magtungo na lamang po personally sa Chow King, ano? So, related resume. Okay, sabi ni Angie Bueno, good morning po Ma'am Cecil, and pabati ako ng ate ko ng happy birthday si Ginaline Bunaw Blanquiza. Salamat po ate. Sabi ni Karen Mem Rodriguez, good morning Ma'am Cecil, and pa-shoutout po sa agum ko na si Rafael Lito Bok, digdi sa Matagbak, Puroksyete. Salamat po. Hello!

Okay, ang Ice Blinker po, Digditabi sa Tabaco City, sila ay naghahanap ng cook, cashier, hardworking, must be hardworking, responsible, willing to learn, can work in a fast-paced environment. Said applicants ay maaari pong mag-apply and punta na lamang po kayo, Tabi, ano, sa Ice Blinker at sila po ay nasa gilid, ano, nasa tapat ng LCC Malls.

sa mga naghahanap din ng work sa my area, shout out po sa lahat ng mga nakikinig, halita bisa Ligaw. Magkakaigwa silang job fair pre-Independence Day. Ito po ay gaganapin sa Kawa-Kawa Function Hall, second floor sa May New City Hall, Ligaw City. O kung kayo po ay interesado mga taka ay pwedeng-pwedeng mag-apply. So ito ay gaganapin na June 10 sa next week, 8 a.m. to 4 p.m. sa Kawa-Kawa Hall sa second floor ng sa Ligaw City.

Reminder din natin ang Region 5 Met of Labor ay magkakaroon din po fair. Nako, ang daming job fair, ano? Lalong-lalo na next week. Siyempre, in celebration of Independence Day. So, initabi ang Doho Agad Job Fair. 8 a.m. to 5 p.m. gaganapin po sa third level services hall sa back of SM Cinema City, SM Cinema sa SM City sa Legazpi. Ngayon may registration po tabi. Maaari kayong mag-register sa dolero5.com/jobfair. Ulitin ko po. dolero5.com/jobfair. So ini po ang Dole Trabaho Agad Job Fair. Araw ng kalayaan sa June 12th. Ito ay Friday Services Hall at the back of SM City.

Okay, ilan pa rin mga job openings, ano? At Initabi ay sa La Piazza Hotel and Convention Center. Sila po ay naghahanap ng IT

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Impormasyon manunood sa mga trabaho as in pag-iempleyo. Hanmiyo na Palubo Peso in partnership with the Public Employment Service offices here in the 1st District of Albay and in the Bicol Region. Palubo Peso.
2: Okay, at nasa linya ang ating broadcast partner, walang iba kundi si Sir Sosimo Buenconsejo. Good morning, Sir Simo. Kamusta na kayo? At nasan po kayo?
3: Yes, Ma'am Cecil. Good morning po. Good morning, Sir Maris. Agabos po nangyayon dito sa One Radio. Good morning po.
2: Okay, so Sir, kamusta po ang inyong mga trabaho at mga pagkakakitaan? Meron po ba tayo na ma-share sa ating mga job seekers this morning?
3: Yes, ma'am. At tuloy po, pinapahanap namin ngayon yung job fair. Hinihintay namin yung masend ng Honda Motors Philippines yung mga job vacancies. Then, pati yung EI po. Actually po, yung EI nag-control na po, pati yung Honda nag-control na po regarding sa job fair. Ngunyan po, June 15.
2: Nag-ibuon
3: po dyan. June 15. Nag-ibuon po mismo dyan sa San Antonio Cobay Court po.
2: Ah, okay. Sige po. Ito ay celebration of the cityhood of our city ng Tabaco City. Ano, sir?
3: Opo, opening po, parang opening po ng Tabak Festival po.
2: Wow, ang ganda naman. Okay, sige po. So, ano-ano yung mga participating companies aside from Honda Motors and EEI? Meron pong overseas employment, sir?
3: Opo, yung para sa overseas po, yung Ram Asia, nag-control naman pong ma-attend. Then, may mga local man po ma-attend po sa ganap po na chapter po ngunin na mag-abot na June 15.
2: Oo, yung Ram Asia, sir, saan po ang deployment nito?
3: Yung Ram Asia, ma'am, kapong ko pa na nakausap. Ngayon, may kaipuan talaga po mga skilled worker. Dahil pag domestic helper po, dahil mapapag-active ngayon sa chapter.
2: Okay.
3: Pag skilled worker po, talagang kaipuan. Mga skilled worker daw po, kailangan po, dahil ko pa nakapagla, sumastralist po ng job vacancies.
2: Okay, so skilled workers at sa Intabi ang deployment nito, sir?
3: Mayroon daw pong Taiwan, may Korea, then may United Arab Emirates po.
2: Ah, UAE.
3: UAE.
2: Okay, sige. Ano po yung mga kaipuhan na, sir, dito po sa na mga skilled workers? Ano-ano yung mga positions na open?
3: May plumber po, electrician, may carpentry daw po, at mayroon pa pong iba po.
2: Ah, carpentry, electrician, oo. Tapos, age requirement, meron po ba?
3: Yes, mayroon po naman, may 18 to 35 years old po.
2: So mayroon pala, no? 18 to 35 years old. Okay, ato sige po. At ano yung usual na hinahanap na mga yung skills dito po or mga requirements, no, na hinahanap dito po sa mga skilled workers?
3: Yung mga requirement po, ma'am, actually po nila yung may in-situ po, within situ po.
2: Ah, with in-situ talaga ang hinahanap. Ano? So aside from that, ano pa po yung mga local na mga companies na magpa-participate dito sa Tabaco? Yung nag-confirm na, sir.
3: Nagsulat na po kayong CLTC, Oriental, yung iba po po din yung mga establishment.
2: Okay.
3: So iba po, kailangan nyo namin yung confirmation, ma'am.
2: Okay. And sa June 15th, ito ang opening ng Tabaco Festival, ano? And gaganapin ang job fair sa San Antonio Covered Court. Mapo-on na nung oras, Tabi, sir?
3: From 8 a.m. to 4 p.m. po.
2: 8 a.m. to 4 p.m. Okay, po. Sige po.
3: Yung sound naman, yung kailangan ng job position, kailangan po ng production operator na 200.
2: Okay.
3: Then may manufacturing junior engineer po na 15.
2: Dito sa Honda Motor.
3: Motorcycle Sales in Associate, Sampolo. Accounting Senior Associate po, 5.
2: Okay. Sige pa, ulitin natin, sir. Ano, sa Honda Motors, ang kaipuhan po ninda ay production operators. Ilan po?
3: 200 po.
2: Ah, madami, no? 200. Okay. And then, junior engineers. Na-mention nyo, junior engineers. Dapat licensed? Licensed?
3: 15 po.
2: 15? Dapat licensed engineer sila?
3: Depende lang sa position. Pero minsan required yung license. Minsan naman hindi naman required yung ano.
2: And accounting associate, tama?
3: Opo, yes sir. Accounting senior associate, 5 po, 5.
2: 5. Okay, sige po.
3: Then motorcycle sales associate, 10 po ang kaipuan.
2: Dami, no? Oo, sales associate. Sige
3: po. Regarding naman po naman sa EI Corporation, yung People Performance and Culture, People Operation Department. Kung kailangan daw po na po ng kasi kausa ko po yung itatapon, kailangan po yung applicant i-prepare din daw po yung list of pre-employment requirements po. Number one po itong biodata,
2: okay,
3: o resume, then SSS number,
2: okay,
3: pag-ibig number, yung personal number, T-number, at saka po yung PSA birth certificate and PSA marriage contract in BI clearance. Kasi po, after kang interview, automatic na po yung medical. Dahil kung dahil naman sinakomply ka mga requirements, tayo muna yung medical dahil madidili po sa deployment sa INDA.
2: Ang deployment ng EEI sa INSER, sa INTABI?
3: Ano po?
2: Saan i-de-deploy? Itong
3: kali po na sa NCR po, NCR.
2: Sa NCR. Okay.
3: NCR.
2: Sige
3: po.
2: Nako, ang gandang balita. So again na, ito at ay... Go ahead, sir.
3: Opo. Yung mga vacant position na, meron po tayong carpentry. Yung po nila is 200. Cutter, 5 po. Driver, 10 po. Electrician, may 50. Fabricator, 100. Instrument fitter, 100. Instrument man, 10 po. Insulator transmitter 20, may mason po 200 ang kailangan nila, mechanic 15, mechanical fitter 15, ang dami mo na position po ang hinahanap po nila.
2: Okay, sige, well that's
3: ang kagandaan dito ma'am sa EI kasi po for example, wala pa siyang insito. Ititrain siya ng kumpanya ng mga ilan araw. Then, yung assessment quiz mo, gagawin po sa training center ng EEI para makuha mo yung insito before ka po i-deploy sa kumpanya, sa mga project nila. And, ngayon lang, dahil during training, may allowance ka pong 500 per day.
2: Wow! Oh, maganda nga yun. Ano? May allowance pa.
3: Ako.
2: Okay.
3: Muna pag ang kagandahan dito man pag nakapag-magwari yung performance, kung nakuha ka ng certificate sa EEI Corporation, kung mag-a-apply ka pong skilled worker for abroad, madali po dahil po kung magatakula po yung kumpanya.
2: Oo. Ngayon, sir, may naghahapot tabi. Meron, sa Tabaco Livelihood and Skills Training Center, meron po ba raw kayong, nag-offer po ba kayo daw ng NC2 for electricians or yung electronics?
3: Mayroon po kami na yung electronic product assembly servicing, computer system servicing, best making, and breed and taste reproduction. During training po, under Pinikang LGU scholarship para po silang babayadaan. Pero po, pag-abot po sa assessment exam, yung assessment is shoulder na po kan mga aplikante. Para makuha po nila yung National Competition Level 2, kan sa inda po pigating yung training program.
2: Oo. Kailan po inima po on tabi, sir?
3: Naghihalat po ako na mag-loss po sa back office mga purchase order para po at least naman di ako mamoblema after campaigning. Mabayadan ko po sa mga honorarium po.
2: Ah, so hindi pa nagsistart, sir?
3: Hindi pa po. Mayroon po ma'am, mayroon pa kayo yung Barangay Health Services Institute po. Good for to, but since exclusive man po yun sa mga barangay health workers, sa mga barangay itang active ninyan, para matraining po sindakan sa Barangay Health Services Institute. Then, nakipag-coordinate po ko sa TESDA na ang training material, sagot po kang LGO, yung trainer, din pagkabot po sa assessment pay, counterpart mo po kang TESDA.
2: Okay. Kumakain
3: po. At para ito po mga barangay health workers na po, ma-upgrade man po sindakan.
2: So,
3: then, igwa po, yes ma'am.
2: Okay. Sorry po. Sir, ning ano tong electronics training, ilang days itong electronics training?
3: 35 days po, 35 days po.
2: 35 days. Okay.
3: Opo.
2: And sino po ang pwedeng kontakin kung sakaling gusto nilang mag-enroll?
3: Ang pwede mo yung number ko ma'am para isend ko na lang po naman sa kakuya ma'am pong labor employment officer na asend po naman sa training center. Mm-hmm. Sa contact number ko na lang po itong sa Globe.
2: Okay, sige sir. So meron pa po kayong gustong i-announce?
3: Yes, so mayroon pa kami ma'am na sa itong emergency medical services entity to.
2: Wow.
3: Para po magkalak ng training po yung sa CDRR mo.
2: Mm.
3: Kadaday po ang kaya po sa mga barangay, igaw kita ng mga emergency medical services na training. Marigaw mga calamity, calamidad. So at least parang na po sa barangay ko ang dapat tigibunin na.
2: Ganda.
3: Nakipag ko yung tama po kayo ng Crystal Jean Mulato, doon po sa mo, para po ma-implement. So batis naman po ini.
2: Okay, nako ang ganda balita, sir. Okay, meron pa po kayong gustong i-announce na mga serbisyo at programa ng Peso Office ng Tabako? Ay, nawala na si sir. Okay, sige. Anyways, ulitin natin yung pig-announce ni sir. Yung upcoming job fair, June 15th po, ito po ang opening ng Tabak Festival, gaganapin sa San Antonio Covered Court, 8 a.m. to 4 p.m. At ang mga participating companies sa local, narito po ang LCC, Oriental Bazaar, and sa NCR naman, Honda Motors, EEI, and overseas ang Ram Asia for skilled workers, at ang deployment po ay Taiwan, Korea, and UAE. Nakapanayan po natin si Mr. Sosimo Benconsejo, ang ating butihing Peso Tabako Manager. So syempre, ang ating talubo quiz ngayong morning na ito kung kayo ay nakapakinig. Ano po ang tamang-tama at timing na timing meron tayong celebration? Ang opening ng Blank Festival. June 15th, gaganapin ang job fair ng Peso Office ng Tabako. No? Again, ito po ang opening ng Blank Festival. Ang cityhood ng Tabako City. Maaari din kayo mag-text sa 0962-409-3467. Ulitin ko. June 15th ang job fair, and this is in celebration of the opening of the Blank Festival. Gaganapin sa San Antonio Covered Court, 8 a.m. to 4 p.m. So habang inintay namin ang inyong mga kasagutan, narito na po ang ating talubo story for the day, ihatid ni Pastor Mark.
4: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our talubo story for the day with Pastor Mark.
5: Maraming taon na ang nakararaan, bumisita si Reina Victoria sa isang malaking pagawaan ng papel, at sa simula ay hindi siya kaagad na nagpakilala. Ipinasyal naman siya sa iba't ibang bahagi ng planta at ipinapaliwanag kung ano ang ginagawa doon. Ang isa sa kanilang pinuntahan ay tinatawag na si Lead ng mga Basahan. Ganoon na lamang ang kanyang pagkagulat nang makita ang napakaraming bunto ng basahan na nakuha sa 4 na sulok ng kanyang nasasakupan. Paano ninyo ito nagagawang maputi para maging papel? Ang kanyang tanong sa lalaki na nag-guide sa kanya. Ganito naman ang naging sagot ng lalaki. Ah, meron po kaming kemikal na inilalagay upang maalis ang iba't ibang kulay, maging sa mga matitingkad na kulay na nakikita ninyo sa tela. At doon pa nga sa matitingkad na tela, nakakagawa ng pinakamahusay na bond paper. Nang matapos na ang tour, nagpakilala ang nasisiyahang Reyna. Makaraan ang ilang linggo, tumanggap ang Reyna ng napakagandang stationery. Sa isang sulok ng papel ay nakatitik o nakaprint ang kanyang pangalan at napapaligiran ng maliliit na mga bulaklak na lalong nagpaganda nito. Humanga siya sa kagandahan nito at isang sulat ang nakaipit dito galing sa lalaking nag-tour sa kanya. Ganito ang sinasabi sa liham. Tanggapin po sana ninyo ang sample ng aking ginagawa na magpapagunita sa inyo na bawat isa nito ay nanggaling sa maruming basahan tulad ng inyong nakita sa pagawaan. At sana ay magustuhan ito ng inyong kamahalan. Nais ko pong sabihin na marami ng aral ang nangusap sa akin sa pagawaang ito. Tulad halimbawa ng papel na ipinadala ko po sa inyo. Tinulungan ako nitong maunawaan kung paanong ang pinakamaruming basahan ay mapapaputi. Gayun din ang pinakamaruming kasalanan ay malilinis at mapapaputi ng Panginoong Hesus. At kung paanong tulad ng ipinadala ko sa inyo na inilagay ang inyong pangalan, gayun din po inilagay na ng Panginoon ang kanyang pangalan sa bawat isa. At tulad pa rin sa dating mga basahan na ngayon ay isa ng maputing papel at nasa palasyo, ganoon din naman ang dating makasalanan, isang araw ay pupunta sa kanyang kaharian. Nakasulat po sa Isaias Kabanatang 1, Talatang 18, halikayo at magliwanagan tayo, gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kaibigan, ang ating Diyos ay Diyos na mapagpatawad at siya ay palaging nakahandang magbigay sa atin ng panibagong pagkakataon. At kung ikaw ay napalayo sa Kanya, nais kong ipaalala na siya ay palaging naghihintay sa iyong pagbabalik. Tayo po ay manalangin. Diyos Ama, salamat po dahil ikaw nga ay palaging naghihintay at nakahanda na kami ay patawarin. Panginoon, sa sandali pong ito, lumalapit ako at nagpapakumbaba sa iyong harapan. Nais ko pong manumbalik sa iyo, kaya't humihingi po ako ng patawad sa mga kasalanan na aking nagawa. Salamat po sa iyong pagpapatawad at pagbibigay sa akin ng panibagong pagkakataon. Salamat po, O Diyos, sa iyong biyaya at sa iyong dakilang katapatan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Okay, at salamat po sa inyong pag-join at pag-participate sa ating quiz. Thank you kay Vanji Magalona, kay Ambeth Khan, kay Dante Borcelis, kay Julius Bongalos, and kay Vine Becchio, kayo pa, kay Angie Bueno, kay Aida Bueno, kay Ricky Akende, and Mary Ann Benconsejo Borcelis, kay ayan, Dante Borcelis. Hello din kay Beth Cate. And salamat din kay Margie Belhica, no, sa iyong pag-join. Ang nanalo po sa ating talubok quiz ay si Vanji Magalona, at tama ang kanyang sagot, Tabak Festival. So yung job fair in celebration of the Tabak Festival, June 15th gaganapin sa San Antonio Covered Court, 8 a.m. to 4 p.m. And participating companies, yung overseas, ang RAM Asia, for skilled workers to be deployed to Taiwan, Korea, and UAE. Magpaparticipar din na tabi ang Honda Motors, ang EEI, and ang CC and Oriental Bazaar. Okay, at kami nga po ay pansamantalang magpapaalam na maraming salamat sa pag-join niyo po ngayong morning na ito sa amin. And of course, nakapanayam natin na si Mr. Zosimo Benconsejo ang ating broadcast partner, ang peso manager ng Tabaco City. At maraming salamat kay Kuya Manny Almaguera. Thank you, Kuya Manny. Thank you rin, of course, sa ating general manager. Thank you kay Sir Romy, at sa ating napakabait din na SM, kay Ma'am Osang. Yan, sa pag-allow po na pag-play ng ating Talubo Alsa promo. So sa mga nagnanais po na mag-enroll, ay open na open pa po ano yung slot. So mag-text naman kayo sa mga designated numbers na nai-announce. Okay? And sabi ni Julius Bongalos, good morning Ma'am Cecil, and pabati po sa Gabos na taga Ginubat Purok 5, kay Mama Elsie, and sa taga San Isidro Iraya Malilipot, lalo na sa Monte Alegre family, kay Tita Evelyn. Okay, at tayo po ay magpapaalam na. Thank you for being with us. Kami po ay nagpapaalala nga, may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo Tabako. See you tomorrow!
1: Talubo as in asenso lang, kapwa Tabakenyo. Kung may kahaputan ka, manunungo sa impormasyong sa indong nadangog, pwedeng mag-text
2: sa CP number 0962-409-3467.
1: O pwede man mag-message sa All for Christ Ministries.

0: You're listening to Radio
1: News FM. Tindugo na sa Bicolandia.
2: Makamit ang iyong pangarap.
3: Kunang pag-aarali, maagang nag-graduate pa kaya ako ng...
4: Ako naman, nalulungkot sa barkada. Tara ko nakapagtapos.
5: O sa mo, ginapang nila ang aking pag-aaral. Kaya lumaling ako sa computer games. Ayun, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakab-school.
6: So you still have a miss? Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Division Office of Tobacco, and Alternative Tobacco, Talubo ALS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo na iyong pangarap na mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig Larkules, alas 9 hanggang alas 10, dito lamang sa One Radio sa programang Talubo Tobacco. Ating mga magagaling na ALS employees ang matatang junior high school at school.
3: Totoo ba yan, DJ Chloe? Ikinig lamang at mako ng pag-aaral?
6: Well, syempre, may effort din. Dapat sa mga on-in quizzes at ikaw ay magpap sa faces and the yes, by tuning in and on, your dreams for your future will come true.

0: Ano yung backlog?
1: Pull out ng ALS to sa One Radio to sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng or NSO birth certificate 2x2 ID picture at Form 138 sa nasa formal school. Ating lilikumin ang inyong ALS reforms ay sa ALS implementers natin. Deadline of submission requirements is June 15th. Para sa ipang katanungan, mag-row 962-409-3467 at 0928-646-4295. 0962

0: 0939-3478-646-4295.
1: Naku, sus at may Talubo Als. Ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
0: Talubo Als. June, sa pagtin ang inyo ay tunay na tatalubo. Talubo Als. Tabako.

pumapaypak na ba ang... Huwag ka na mag-alala. Narito na, Generator Repair. Ita, Generator Repair Services. Generator Repairs and Trouble. Maayos namin, Brentor. Gaya ng Denyo, Cummins, Yangdong, Promate, and Green Tours. Nag-aayos din kami ng Playtors, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng generator for sale, o pia-inquire na sa Bombita Generator Repair Services. O hanapin si Mr. Ryan sa Facebook page, Bombita Repair Services. Ang aming main shop ay sa Pitour. O malihin ang inyong generator sa Zone 6, Faco City. Kaya yan na ang inyong mga generators? Tumawag na sa 0946-7307-0946-94073. Hanap si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair, owned and managed by Musita.

0: Hello po! Ako po si April, isang health worker. Nay, wanna si baby mula bisita. Sa unang bisita, vaccine para sa dano, pertussis, pulmonya, meningitis. O para sa poliv, para sa dagdag laban sa pulmonya, itis. Tandaan, wais pagkompleto ang bakuna ni baby. Wais ay isang paalala mula sa DOHB Call Settlement.
1: Mga padi-madi, ba kayo ng dekalidad ng pintura? 6268 Paint Center na matatagpuan sa Rio Santo Cristo, Tabak 268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charles Doris Yap Labato 68 Paint Center. Ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, and automotive kung gusto

0: advanced source of news and KLM.
1: 111 Radio.
0: Balingin at natutol in 111 Radio. Gukulan. Int sa radyo na maghasmesyo ba na mga salik Noel Irubang Health, Human KEM, Education J, Agnar, Regis, FT, Tension, Yan, and some home sa Albany.
2: Dalyo ang Bay Parks na si Robin Gob. Ang sabi ni Disenter Market Value sa kung 400% gusto ng opera na inayad ang market permits to be paid. Six anyong sinasabing sabi ni Gos existing order memorandum and you are with this ID. Sa bilig kanina pa ako nagpapanggaroon ako po parang was ani si Quero ya walang penal clause pa penal clause ko naging o Ben clause ordinance are found on provision shares in effect sa third the cancel take effect so ini lo kasi di pag yo hanggang section do ini si Tanggunia engineer Raul Ictor kay Ronaldo propone Ted Enner and Enner Rosari September 22. What? Kang pag some days no pwede siya pawn card kano nang linda na ayan ordinance lies first offense na yan pine of secretary of pine of ako nga po itong po tabi sang gulan ni dinansang gusto ang preso kay ni Gates ayaw nung kung nansas pa preso ang pwede pinumakit ko ano baga magnang kay pwede baga kipitaya sa sa Diyos ang umana kita mga bakal chard ang ta na mag may danat kay barato may o barato o langan na kali pig diga ing dinansag papa o kunig o para kapig ini tapos ang iguan ni nagtawon chard ngayon halimbahan ano oh God, ang masi ang ordinance. Ayun, wala ba pena ng violasyon kan rings padalidad? Huwag yan naka-ordinance. Huwag mo dyan, basta. Pick up po yung para sa napi. So, kaya din siya. Ano, hardware. Ang hardware, bako umatwari. Ito dyan. Iba naman ang presyo dyan. Kasi ini, bigbaba yung market sa yung probinsya. Ngunyan, bawa hardware na operator. Ang gusto ng mag-umpira, binakal ko yung operators, binin 400. Sit. Klinikan probinsya market ba based sa ordinance pag-abot sa kang set o mapres ang pag dahil naman ako provincial government hirap kang parang double tax ang tax naman duman pero bibenta ang magiging overtaman di kasi bilang sa report ang dako bakal na alun pala ang supabakal mukhan ba iba gusto start pikang dilin siya gulta system of taxation ikaw kamarad isa biyerno yung mga or exempt income tax. Pero luma, ano yan? Ah, may tax na yan. Diba? So, maraming sabi, yun yung nga po yung distributional clause. So, yan, ito yung for the reporters, ganito, pero clause. Kaya, ano po kita, ang bangli basis na, kasi walang walang kaya, sa maski magpa-chart, kita magiging, parehas mong binakoy. Sita,

man ka may mga area ng daringan ko kanya na para sila tanag lugar na at pagkuaman kan aggregate iba na kumot so nire-regulate ng gobyerno kasi sila kaya cancer is kan gobyerno diba pag nagpabay mabayad ka na kibuy kasi so, may capital man sinisir nga ang pa sila ng income oh. Sila tinatak para ka bayad ba sila ng tax nagde-declare ng wise internal tax tamo sa an o yung mga payo tupada mabasasar kang national internal tax hali throat ano dyan mga panggubi or taxable kung yung may mga o si quarry operator operating bins bayar sa iay kasi mag kinita nila marami sisingilin so dito natin sa search si kasi ito pero sir wala po ako na po wala na wala tayong basis wala basis po yung bag nito so parang lumang itong for example delivery rate. Ano lang kumbaga parang direct parang sa atin pebalg na jet retail di ay picard mga Swiss sa retail pagnuno atin the chart kung yan lugi kami amin ay man albinibing sibul pipil parinig di sa aggregate ay pirit sabi uni ang pritok kang bakalong niya perfect chart may konting suba ano kayo tanag ka baka mapagal kahapon kung ano yun yes, sir ilin ng petrol mahal ba ganyan yung petrol yun niyawa ka muna magmasibay sa graba tumini nag di ba may additional digdi nagman kalo nagmarahal sabi ko prudang ka ngani de ano chart ah inibo pero ka ba kay puhanta pero kung nalita ka tato chart duman kita mga may bye-bye digdi sa alba kabarato para sa duman sa kabaparuan ba naman pero please pwede po nilo pero sabi niya mag-pass pre-ride kuwari na ano na so sang ikan para kung gusto na kayo kayang sa kapatan para diyan ni Crossy ni Pairi and po Sir Marty Chris sa pangalan or and Paul's governor pari mga nansang department heads ako in my house.

0: Ano ang kailangan gawin para maka-DJ Chloe?
1: Ng IELTS Form 2 dito sa What is Ating Ilakip. PSA, Gabiter, at Fit sa mga nasa main forms at emails na inoffense is on 5th Iba Max 62-6846-5247.
2: Sa Diyos at may super ang siya.
1: Talubo at kami siya na ang bawat Tabakenyo

0: Usang fries sa anak ni Osang. Ay, best pieces si Grim. Chicken na sira. Chicken ang anong labata. Chris O. Usang chicken nuggets. Chicken tuli na. Hat ng dock.
1: Huli ni ka.
2: Kaps. Screen ang
3: slang.
2: Tuan mo.
3: Sarap. Ganda pang ako. Raw damang itong best cafe.
2: Saan mahinta?
3: Pwede. Yung inarap na. Barato.
1: Best cafe in early at sugar.
4: Kinong basta.

Ganah.

0: privacy mo? Go sa Dog Services, mabilis at pulido. Mary Jo and Installis at Kabaangan Tobacco them at 0997-976-2573. Owned and managed by Alvin and O.
1: Talagang gana? Good? Ah, hindi po kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag na upang lumamig ang samahan. Make partner with proper size ang Drive Max Cacat Ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabang.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at ang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5. And dito kami sa health center para sa isip. Pangalawang turok niya ng Pentine OPV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaas po na ang WAIS ay laging ligtala mula sa DOH Peacock Development.
4: Anumang sakuna, pasunog, merto. For all kind, chin. Walang iba. Enterprise. In Enterprises. Fight. Mylene Enterprises. All kinds of brand new things. Mayroon ding smirk. And talato. Except refilling of fire extinguisher. Mylene Enterprises. The 897 Summit Cormedal Tobacco City. Mylene Enterprise Pickup. Tawag 0948-906-10. At hanapin si Miss Mila Regalado. Proprietor. Mylene is Mylene. The fire fighting exponent.
5: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagis ang Ocean Nudges sa akin ng aking kaibigan. Itong ilag ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal ito. Dihama, ibang hair growth shampoo.
6: Iran shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, store hair, and regular natural organic shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
7: At healthy juice drink ang Nugs Brand 10 Powder going the best. Ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga tas na sangkap ng best juice 10-in-1+1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahos ng kamote, mangosin, guayabano o alandan. Ang isang sachet nito ay kaya pambuong na kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sustansya!
8: Best juice brand 10-in-1.
9: This is Taylor and you're listening to One Radio FM. Tinduguna.

for the Hon Radio 90 FM. Medyo mas super. So, siguro, let's consider siguro tabi, tig-bless kita kang langit. Kaya medyo nag-uran-uran. Magpasalamat ta, no? Kasi grabe ba mga nakaaging alam. Consider the rain as a blessing sa kalangitan. Welcome po sa programang One for Tuesday Edition with me, DJ Chloe Despo. Happy birthday sa mga nang sindang birthday today. Kaya, Tita Lenny Bobby's happy birthday. Siring mantabi sa mga couple, their special day. Ngayon ba ay anniversary ninyo? Congratulations po. Oras na po mga kami, 24 na ning pagkahapon. Ang oras ay hatod sa na Health Quarters Medical AA San Juan, Tabaco City. Available ko ultrasound whole abdomen, KUB with prostate ultrasound. Lipogenesis and fecalysis, blood typing, complete blood chemistry, blood count, screening, thyroid function test, cancer markers test, pregnancy test, G, drug test, screen, COVID antigen test, dengue test, and home service blood collection. Tuesday question of the day. Medyo low-key muna. Medyo iwa usapang love life. Kita sa tuyang usapang friendship. Ating Tuesday. Question of the day. Oh, ini ang question ng Google. Klaseng friend ka. The listener, the adviser, the cheerleader, the joker, reliable one, or the foodie friend. Food. Okay, pili ka nakating dugon sa indong circle of friends. Let's say, igwa ka sa nang sarong ano ang role? Klaseng friend ka ba sa iya? A. Listener. B. Advisor. Cheerleader. D. E. Joker. F. Reliable one. Or G. The foodie friend. Comment or text your letter 27995002. Visit DJ Kumba Facebook na para updated ka every day. Kung sa tuyang mga kahapon na birthday yan, friendship muna kita ngayon. So, anong kakatindugon? Comment mo, DM mo sa tuyang page habang nagdadangog-dangog ka kung sa tuyang tugan. Oy, kumustahan ko drivers ngunyan? Kung pasahero, pero madakol-dakol na naman ang pasahero ta. Nagpupuo na ta enrollment, ano? Early registration sa mga brig ko. Medyo madakol-dakol na naman. Grabe na naman ang traffic. Saka mo mga tricycle drivers, jeepney drivers, express drivers, modern jeepney adapted mapajak na hapon sa Indo. Mga delivery riders and nasa kanya-kanya ning bahe, mapivate man yan, or papo. To keep you entertained habang nagdadrive ka or nasa, here are favorite love song, the one only.

0: Walang maisip sa pamilya yun. Donuts. Zap Donuts. Ang banda. Zap Donuts. Baram za babos na kan manok.
1: Nang kataglay ng electrical mahar apalat. Alam mo ba nang kakakyon sa sap ng mga polyutasis pambalat na ang activated char na sa era taglay ng natural akulong mga heart at dead skin balalong kumumata at maging kutis era help and exfoliates awareness moon dream of era era so amang tinatanggal din titan at balat mo
2: look for your stager tell hold your vehicle and king vehicles located at Sakima 4 Equations please 066946 drop our tell here at side and Bell, away from home.
3: Bes, ano di mo? Ah, masa yung matubo siya? Bicycle, mabakal lamang isa haro? Bitib ka pa man mabakal? Ah, as mga tubi star comer, apwera sa esa, as action wears, plus yung rapport footwear, asukar, bako mabot be ng B2B star, yung mga patiko, tiyo man palakot sa bakon sa so, pangkantam, dike, patig,
4: mus. Pagpa B2B star, kita, paasabong, kinali, tabako sa pangkantay.
5: The greats from Airtank, Rear Splash, A-Push, make fuzzy to lie to yourself. Leave it minute while it is the door. Lord and Bush permanent crew. Neck with your.
6: Playing the best songs on the radio.
5: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
7: Tindugo na.

0: Quaco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Gusto mo bang makamit ang iyong pangarap?
4: Nag-stop ako ng pag-aaral eh. Maagang nag-asawa. Kagraduate pa kaya ako ng high school?
5: Ako naman, nalulung sa droga at sa barkada. Kahit elementarya, hindi ako nakapagtapos.
6: Ako, nahiya ako sa mga magulang ko. Ginapang nila ang aking pag-aaral. Kaya lang, nahumaling ako sa computer games. Ayun, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabalik ng high school.
7: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Schools Division Office of Tobacco, and Alternative Learning System Tobacco, ang Talubo ALS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa One Radio sa programang Talubo Tobacco. Kasama ang ating mga magagaling na ALS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.
8: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pakikinig lamang at makakapagtapos na ako ng pag-aaral?
7: Well, syempre, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air and online quizzes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face classes and assessments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: Ano ang kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Deadline of submission of the requirements is on Monday, June 15th. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295. 0962-409-3467. 0928-646-4295.
2: Naku! Salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17th sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS. Talubo Tabako.

0: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Sales Brand, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
4: Jaya Enterprises.
3: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Argon, gravel and sand, boulders, 3-4 crushed gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, Argan, Mayon Porcelain, Line, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
4: Jaya Enterprises.
5: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: Ang init!
8: Batata!
7: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
8: Batata!
7: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
8: Batata!
7: Sumubok na nitong bago. Introducing
8: Batata!
7: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
8: Batata!
7: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
8: Batata!
7: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
8: Batata!
7: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
8: Batata!
9: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
10: Boss Herbal Capsule.
11: Pinagsama-samang panapa,
12: okra,
11: samuyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
13: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM. Tindu.

0: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: The time now is 2 o'clock on One Radio.
0: Sa kada pagtalibunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
2: sa One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
3: Baray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang bareta sa oras na ininap, sendok ang best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindo yan sa mga butika at supermarket nationwide. Aminado ang Department of Education na sa krisis sa literacy sa nasyon na makalis magluwas sa sarong assessment na 87% sa kanmang grade 11 students ang nadidifisilan sa pagsabot sa saindang na pigbabasa. Sigun sa ehensya, ang nasabing numero ang indikasyon na kanaloy ng learning gap system kan edukasyon sa Pilipinas asin bako sa na problema kan senior high school sa paya.

ay nagbabalik. Hindi po. Sa One for the Heart. On One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Oras na po, 13 minutos. Makalis ang alas 2. Time check is brought to you by N. Boyan Furniture. Kung gusto po nindong magpa-customize ng furniture for your homes, office, business, as in iba pa, gamit po ang solid Nara wood. Visit their showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Thank you po, and Boyan Furniture. And of course, ang programang inihatod man sa Indo kan GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. PM niyo po si Ms. Jen Botardo sa iyang Facebook account for your inquiry sa pag-troubleshoot kan sa indong mga e-wallet. May natabangan na naman si Ms. Jen Botardo na dayin na ko sa iyang kayamanan sa Maya. And thankfully, nandyan siya and nailabas nga ang kanyang kayamanan. Clap, clap, congrats! Ayan po ang powers, ang superpowers ni Ms. Jen Botardo. PM nyo po siya sa Facebook. Salamat man sa Tabaco Electronics. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fans, spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, at iba pa pong spare parts and supplies. Kumusta, Tabaco City, the city of true love? Medyo malumlum ang satuyang kalangitan. Utruhon ko mga kanindugon. Let's take it as a blessing from the heavens na inurad kita. Bako lamang mainito, no, namaray. Ipagpasalamat na lang natin ang lahat ng mga pangyayari sa ating palibot. Diba? Hindi na kita sa satuyang Tuesday, question of the day. Anong klaseng friend ka? A. Listener. B. Advisor. C. Cheerleader. D. Protector. E. Joker. F. Reliable one. And G. The foodie friend. Sa mga commenters na dyan, kay Mike Manalo Villano, siya raw ang The Advisor, letter B. Siya yung friend na mahilig mag-advise. Likewise. Si Seth Buenconsejo, B din, The Advisor. Si Cathy Bonaobra, letter A, D, E, and G. Harleen, D, E, F, and G. And A and E naman kay Romel Bendal. Hello Manoy. Jocel Binalingbing, letter A. And foodie naman si Nyor Belenzo. Food is life. Ano, noorin naman daw, maka food trip. Ano, Kuya Nyor? Ma'am Shi Santa, hello po sa TGP Basun. Sa Indujan ka po, sa Maray na Hapon. Oh, si Manoy Erickson Tariman Brutas, letter E always. Tapuro man mga makarawon ng barkada ko. Tama yan. Kaya pa lang si Erickson, garo, kati nagugurang. Yung totoo, Erickson, garo, 18 anyos ha. tama yan. Yung tipong tinatawa na lang ang mga problema. Sige, hello. Thelma Candelaria A, the listener. B, the advisor, and D, the protector. Ganon ka sa friendship. Si Regin Virgo Bobis naman, A, B, D, and E. Uy, tandaan nindo ha, ang sa indong mga choices. Sa may i-reveal ako sa imo based on your choice. Elias Perinha, A, B, and D. Si Manoy Joseph Bilolo, ay, hello. Hello sa imo, tabi. Una ko may simbag ka. Cherry Borja, E. Dahil gabos na mga friends, mga makalwa. Ay, parang kailan lang. Pero, 20, mga nasa late 20s lang si madam.
Hello po sa imo. Sige. Be happy always nga. No. Paano yan wo? Take all. Lahat yan. Oh, sige. Sige. Nangugun mo ang gabos na sasabihon ko, Tabi. Kung gabos ikaini. Hello, Gabe. Bolodoy Barceliano. Babati naman po sa programa mo. Sige, din problema. Ay, sa mga gusto magpabati dyan ha, mag-comment ka lang or mag-PM sa Satuyang Facebook page. Or i-text mo po ako sa 0927-996-5002. Uy, tandaan mo ba ya sa imong simbag ha? Dahil dito na tayo sa ating revelasyon according to your choices. Ayan, sa mga listeners dyan, sa mga letter A, the listener. Ikadaatabi, katindugon, ikaw yung parang tulfo. Takbuhan kapag may problema. Bakit? Dahil marunong kang makinig ng walang judgment. Importante para sa imo na naiintindihan mo or aram niya ng friend mo na naiintindihan mo siya. So, madalas daw, mas komportable kang magtabang kesa ika ang nagahagad ng tabang. Selfless mo naman eh. Ang quote ko para sa iyo ay, sometimes the best thing you can give someone is a listening ear. So ikaw pala yung valuable, most valuable friend, MVF sa indong friendship letter A. Ang selfless letter A. Sunod naman sa letter B, sa mga mahilig mag-advise, kadaatabi ay natural na problem solver. Pag may nagrarandi sa imo, gusto mong tabangan na mahiling minda ang kumbaga bigger picture. So, ika po katindugon, letter B, nagpapahiling ka kang sa imong pagmamalasakit by offering guidance and solution. So, para sa imo, gusto mo na ang mga tawong padaba mo na mag-gibok yung mga choices na makakatabang sa inda na mag-grow. So, kapag ka may mga problema, para sa imo, gusto mo talagang makatabang, gusto mo na mahiling niya.

posibilidad, yung choices. Kaya ika, di ka nakaka, ano po yun eh? Di ka na mamatunong hanggat di mo na itatao ang mga choices, mga bagay na pwede niyang gibuhon. No? Bako man sa pagiging pakialamero or pakialamera, kumbaga para sa imo, gusto mo na mahiling sa friend mo na may mga bagay siyang ma-realize na siguro at the moment, ay niya nare-realize and yaon ka dyan para tabangan siya na mag-ibok yung mga choices for him or herself. Ang quote para sa iyo, caring is not always comforting. Sometimes, it's helping someone see the truth. So, para sa iyo, importante makita ng friend mo ang katotohanan. Makulugan siya, siguro, syempre. Sabi nga ni, truth hurts, pero mas importante para sa imo na ma-realize niya na kung may sala siyang nag-ibo, maski uncomfortable, yan ka dyan para ipamati sa iya. Important para ipamati sa iya na importante na

0: susuportahan ka, papalakpakan ka, Noya uplift ka, at gagawin ka nilang inspirasyon.
1: Tama!
2: Tama!
0: Para naman sa nagpili kang letter D, the protector, pag mahalaga sa imo ang sarong tawo, handa kang ipagtanggol, buda alaga ang sinda. Ikaso tipo ki friend na loyal, letter D. So loyalty is one of your strongest values. Minsan nga lang, tigiinot mo ang iba bago ang sadiri mo. Aww, apaka-selfless pa rin. Letter D, kumbaga, ikaso friend na ipagtatanggol mo talaga ang friend mo. Maski minsan, nakukulugan ka naman, no, in the process of protecting your friend. Pero ika talaga yan. That's what you know or what you feel na dapat gibuhon mo para sa friend mo. So, ang quote ko para sa'yo, the people you protect often reveal what matters most to your heart. Ang tips na yan ay hatid po sa Indokan GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. Oy, 24 oras pong bukas. Ang sa Indag Bakakay Branch, Kataning Kang Consumers Appliance, and ang sa Indang Branch po, dyan sa PNR Road, Santo Cristo, sa Canto. Para naman sa mga nagpili kang letter E, sa mga joker dyan, mga mahilig magpatawa, mahilig mag-smile. Kung pinili mo po ang letter E, ika ang nagtataoning good vibes sa indong grupo. So, tatao kang magpagian kang mga magagabat na sitwasyon. So, para sa imo letter E, naiintindihan mo na ang kaugmahan ay it's a form of healing. So, madalas, tigagamit mo man ang humor para hampangon ang sadiri mong stress. Kumbaga, bako lang ini dahil sa nagpapaulo ka, bako lang ini dahil nagiging parang ewan ka, ano, kundi parang paraan mo din yun para hampangon ang sadiri mong stress and para matabangan yung friends mo na mahali din sa stress nila. So, parang it's a win-win situation, ano? Ang quote ko para sa'yo, letter E, some people heal others with laughter while carrying their own silent battles. Iningman ang madalas kong namamalisyahan sa mga taong mahilig mag-joke, mahilig mag-ulok, sinda minsan or madalas sa mga taong grabing pigdadara sa buhay. Nagiging maskara na lang ninda so pag joke nauugma sinda na nahihiling ninda so friends sinda na maugma pero the reality within themselves is sinda yung may mga pinakamagabat na pigdadara sa buhay. Natadaw yan, ano? Natadaw yan mga joker. Hoy Erickson Tariman Brutus. Natadaw yan. Baka pwede mong simbagon. Sige, letter F naman, the reliable one. Pag nangako ka, pigigibo mo. Wow, ikaso tipo kitawo na hindi mo pinapako ang iyong pangako. Pagkaipuhan ka, pinikang yaw dyan. People trust you because you're consistent. Bako ka lang friend pag mauma. Bako ka lang friend pag mayaman ka, pagkaka-payout lang. Yaon ka, lalo na kapag dipisil ang buhay. Quote for you ay, reliability is one of the purest forms of love and friendship. And sa mga foodie friend naman, sa mga food is life. Pag dai mo aram ang tamang sasabihon, pipapahiling mo ang love mo sa paagi kang presensya, food, and simpleng companionship. Ikaso tipo ki friend na yaon ka dyan. Present ka pagka kaipuhan ka hang sa imong friend. You believe comfort doesn't always come from words. Minsan, dahil lang sa pagiging yaon, pagiging present, yaon ka dyan para sa friend mo. And dyan nagtutubod ka na iyan ang saro sa mga pinaka-importanteng bagay pag-abot sa friendship. Daiman ka mo pirming nag-uulok, daiman ka mo pirming

kaipuhan ka kang friend mo, talagang pilminyaon ka dyan. And my quote for you is, some of the best conversations happen over a shared meal. Tama nga naman, no? Minsan kape. Pagka, halimbawa, nagtatarang sa imo sa friend mo, kaipuhan ko talagang, kaipuhan kong companion. Tara, best cafe green. Diba, ganun? Tara, maano kita, matusok-tusok, dyan sa Maysiga. No, mga ganun lang, mga simpleng pleasures in life, pero dyan nangyayari talaga sa mga deep conversations. Kaya, ika, katindugon, anong klaseng friend ka? Nag-resonate ba yan sa imo? Na-describe ko ba kung anong klase kang friend base sa imong choice? May violent reaction ka ba? 0927-996-5002 po ang sa tuyang text line. Pwede mo po akong i-text kung may mga pa-shoutout ka dyan, mga request, and kung may reaction ka sa nadangog mo. Or hanapin mo po si DJ Chloe, the Love Ambassadress, ha? And comment ka na. Follow mo na rin ako para bongga. And tune in lang for more of your favorite love songs. Hindi po sa One for the Heart on One Radio, 91.3 News FM. Tindu na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan. Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
3: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
4: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant, nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na! Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading, located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
6: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at niminipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
7: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvion Color Splash, a permanent color shampoo available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
8: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
9: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
8: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
10: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
11: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
12: At sinong kulabot?
13: Fresh, hindi ako.
12: Makidistro.
13: Ferong walat.
12: At parang batang-bata
13: dahil sa ERA.
10: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
14: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen.
1: Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
14: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
15: Si Salvin na. Malagyosa, ang ganda. Dahil sa Era.
16: Era Free-in-One Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
17: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
18: Tindugo na.

0: The 3 o'clock prayer was brought to you by Bluepic Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
1: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5 Kanaway Malilipot Albay.
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, true news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
3: One Radio time is 4 after 3.
4: Sa kada pagtalilong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
3: Sa One Radio. News FM.
4: Kada oras, may bareta.
5: Maray na hapon, Bicolandia, uyanaan bareta sa oras na ini natod sa Indo. Kan best coffee green na 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika asin supermarket nationwide. Katakod kan pagpuon kang school year 2026 to 2027. Sa Hunyo 8, official nang inilansar kang Department of Education and Brigada Eskwela 2026 kang Lunes. Sigon kay Schools Division Office, Albay spokesperson Foy Lantena, nagkaigwanin kanya-kanyang selebrasyon sa pagbubukas kan Brigada Eskwela at mga eskwelahan sa probinsya kan Albay kung sa'in kada eskwelahan ang igwanin opening program tigatindiran kan Barangay Council, magin kan Alkalde. Ipigsabay naman na sa nasabing aktibidad ang enrollment kan mga kahovenasan na madurar poon Hunyo 1 hasta Hunyo 5. Pigayagman kan official na kumuha na sa mga kinakaipuhan ayusan sa mga eskwelahan. Iyo ang kalinigan huli man sa haros duwang bulan na bakasyon. Asin partikulamente na sa mga eskwelahan na sa banwaan kan ginubatan asin kamaniga na binagsakanin abogikan sa pag-alboroto kan Bulkang Mayon. Mientras tanto, piglalaoman man kan ehensya na maabot at sa 200,000 na mga estudyante sa probinsya ang ma-enroll ngunyo na school year 2026 to 2027. Yan, bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta, aramo. Ako si Bernadette Banawo na tintuguna.
4: Sa kada pagtalilong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
3: Sa One Radio, 91.3 News FM.
4: Kada oras, may bareta.
6: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tinduguna. Bicolandia.
7: Alas tres na, tugtugan on one na, tugtugan on one. Maki-soundtrip na, maki-jamming pa, with Erickson and Berna. Tugtugan on one, Monday to Friday, 3 to 5 p.m. The best na tugtugan, tugtugan on one. Liglisa na, sa One Radio 91.3 News FM. Tinduguna.

0: Hello.
1: 哎呀，
0: 哎呀，马德纳巴格哈本。Good afternoon.
1: Yes, paano pa?
0: Everybody.
1: Pabebe mo na ang sa tuyang ano no, pangmalakasang pangenot na music niya na pagkahapon.
0: Saktong-sakto sa malipot-lipot na paghahapon. Ano ba? So, uro alang na. What's up, mga katindukan? Ano lamang ang sa tuya dyan? How are you today? Today is Tuesday. June 2 na pinuunan kang makusog-kusog na pag-uura.
1: Biglang luminipot ha.
0: May darapang date na para sa saramon, suhigop-higop kang kapikasabagong araw. Pasalamat man kayan sa mga ano, sa mga katugang niya itong mga paratang.
1: Mga paraoma.
0: Grabe na bagay.
1: Siguro, nag-2 months naman. Ng grabe gig.
0: Sabi nga ni, kang Mayo baga, garda yung sir, dahil mo nag-uuran.
1: First day.
0: Agwari hunyo. Kung yan, ang minoran, ano, pecha dos pati, hunyo. Kakapoon pa sa nakang hunyo. Binaliktad na so Mayo. Dahil na siya, bako na siya. Agwa di hunyo na kita.
1: Pero bago yan, dahulon kang chika.
0: Siyempre, kumusta mo na dyan sa Mercado Publico, mga pretsyan ng maparabahan. Kumusta po kamo dyan? Yung mga drivers, tricycle drivers, jeepney drivers.
2: Pay-pay sa lang pagkapidan.
0: Siyering man ang sa'yo ang sa to'y mga katindungan na sa sa'yo mga last mga kung hain ka man na partay ka lupalop ka na kinaapaan na kunyawan ka man sa sa'yo mong dunita na katutok sa One Radio. Hindi na po ang tugtugan on one. Siyempre, kaya man ang kamay na kayo ako, Siyering Son.
1: Hindi man po, si Verna Banawon. Oy! Shoutout naman sa tuyang followers. To get on one ng day mapahod dyan ang 131 kaya Sir Apong kompetente, salamat po sa pag-follow.
0: Salamat abi Sir Apong kompetente. Thank you very much mga sa mga naka-follow na sa itong Facebook page. Sa mga repa naka-follow, i-follow na yan! Dahil magpahod dyan, dahil magpahuli yan. Bawal mahuli ha. Ayan, syempre, anong gini? Andaw na ini. Andaw ni na Marta. Andaw ni Bigin. Isang kita tataw. I-check mo na ang satuyang post dyan sa satuyang Facebook page. Para makaiba mag-a-chan sa jamming session. Good to get on. Alright! Ano pala? Alas 3 kita hasta alas 5 nina pagkahapon ngayon. Kaya, more tugtugan na sa pagbabalik. Tugtugan on.

0: ang kapalan? Marinudig di may dumanon kita.
1: Ha? Nata! Masaing ka!
0: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
1: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
0: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
1: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
0: Oh, ano pa tigahalap mo? Musla!
2: Magpa-B2

0: Shiram Sana.
1: One Radio.
2: 91.3 News FM. Team Do It.
1: Alright, nagbabalik kita sa Tugtugan on 1 oras niya to 43 minutos magaling sa nalas stress nin pagkahapon.

0: Hoy, malina hapon kay Mama Cherry Car Barha. Thank you man, Ma'am Annalisa Balmaceda sa pag-share kang situyang kaputan today.
1: Ay, sa mga followers man kan tugtugan on one, nasalamat kami sa panagos nindong kuwarta.

0: 44 minutos na mag-alisa na stress ni na pagkahapa. Ay, kumusta lamang ang sa'yo mong pinipos dyan? Kami rin dala. Siram-siram ang ano yun.
1: Basta may sabaw.
0: Sarado. Ano, may puto. Ay, masiram. Tapos yung pansit mag ano. So, bako siya mara. So, may sabaw-sabaw. Tapos ano, good ka iyan. Tapos, lagan mong chili oil na maharang.
2: Ay!
1: Gari mahapit ka na taon. Diyan sa mga taga-upper bong, anong nindo, merindalan dyan, Ma'am Framey. Mm-hmm. Sabi niya, maray na hapon daw, pa-shoutout na lang po digdi sa mga tambay sa may upper bongga, baka kay Albay.
0: Maray na pagkahapon, tabi sa ano dyan. Ay, siri man sa mga taga-Malinaw, sa mga taga-Bakakay, sa mga taga-Tiwila, sa mga taga-Santo Domingo, sa mga naabot pa ka na sa tuyang...
1: Estasyon.
0: Estasyon yan. Estasyon yan. Kung hain man kamun lupala. Ay, sa mga yaon dyan sa... Buluan. Ano lang, garo-lipot. Garo-lipot ka mo hinangon-ngon dyan dyan. Ta, malipot-lipot ang sa tuyang pagkahapon. Iwas alangaan. Kumusta ang sa indong pagkahapon? Karamang magigup-igup dyan di kape. Mantang tukaw-tukaw dyan sa may Buluan. Kasi syempre dapat higubunaan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Ayan, tabi, pampa-healthy na, pampa-sexy.
1: Maray na hapon na, Sir, Christian Abrarachan. Bao ka late today.
0: Naamay siya ngayon.
1: Naamay siya ngayon. Ngayon, duwang oras. 2 hours ago ka yan sa imong comment.
0: 46 minutos na mag-alisa ng last stress ni pagkahapon. Siyempre, mabalik pa ang tugtugan on one. Mag-comment na sa mga repang nag-comment. Ang mga Christmas na kita pa. Sa pagbabalik, ka tugtugan on one.

0: favorite radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Gusto mo bang makamit ang iyong pangarap?
3: Nag-stop ako ng pag-aaral eh. Maagang nag-asawa. Kagraduate pa kaya ako ng high school?
4: Ako naman, nalulung sa droga at sa barkada. Kahit elementarya, hindi ako nakapagtapos.
5: Ako, naiiya ako sa mga magulang ko. Ginapang nila ang aking pag-aaral. Kaya lang, nahumaling ako sa computer games. Ayun, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabalik ng high school.
6: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Schools Division Office of Tobacco, and Alternative Learning System Tobacco, ang Talubo ALS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa One Radio sa programang Talubo Tobacco. Kasama ang ating mga magagaling na ALS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.
3: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pakikinig lamang at makakapagtapos na ako ng pag-aaral?
6: Well, syempre, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air and online quizzes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face classes and assessments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: Ano ang kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Deadline of submission of the requirements is on Monday, June 15th. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295. 0962-409-3467. 0928-646-4295.
2: Naku! Salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17th sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS. Talubo Tabako.

0: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
1: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat G lang! With Gord C+. G to support your daily grind, G to feel good from within, and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+ is your daily plus. Gord C+ with Zinc Capsule.
2: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
4: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital, o i-contact sinda sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
5: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Ms. Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. Artree Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. Artree Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: One Radio, tindugo na!
0: Tugtugan on One with Erickson and Bernard.

0: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio. One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Marina hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ni Natod Sendok and Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mabuakal po ng diyan sa mga butikas in supermarket nationwide. Nangapodan si Senate President Alan Peter Cayetano sa mga miyembro kan Minority Black na magkasararo sa pagdepensa sa libertad asin kasalilan kan Senado sa taho kan mga isyong pigkakampang kan institusyon. Tinawan doon ni Cayetano na ang Senado ang sarong kapantay na isangaya kan na gobyerno asin day dapat ikonsiderar na gantimpala o tropeyo na pwede sir ang nagkinonakan si Seyman. Dugang pa niya na anuman ang pagkakaiba kan na pananawakan mga senador Dora sa liderato ka nagkapulungan na importanteng magtinir na nagkasararo sa prinsipyo na ang mga usaping pandooba ka ng Senado ang dapat resolbaron kan mismong institusyon. Mantang dain niya direktang tinukoy ang partikular na insidente, sinabi ni Cayetano na nasusubok mo niyan ang nakalayaan ka ng Senado asin ang ligyan. Inibo niya ang payag sa tahawakan na nag-iigting na tensyon sa Senado, katakod kan mga orolay sa liderato, pagbabago sa mga patakaran kan mataas na kapulungan na asin mga kontrobersiyang pigkakasangkutan na kan perang senador, kabala na ang

0: sapat arrestar kenda senatora Ronald Barro de la Rosa uli sa waran tali sa International Criminal Court asin kay senator Jinkoy Estrada katakodagan kaso plunder. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata, aramo ako sa Erickson Brutas din. Tuna!
1: Sa kada pagtalulong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may barata sa One Radio. 91.3 News FM. Kada oras, may barata.
2: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.3 News FM Team Dugon na.
0: Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on 1. Oras niya na 23 minutos magaling sa alas 4 nin pagkahapon. Maray na pagkahapon, Ma'am Ravia Loria, kundi PM Tabi, pabati din sa George Barbershop sa Basud, Zone 6. Salamat. Maray na pagkahapon, Tabi, sa Indy Job.
1: Sa mga taga-Basud.
0: Oo, sa mga taga-Basud na harin yun. Ay, ano na lamang? Nag-merinda na. Nag-kape na. Nag-kape na. Nag-rop-rop na canvas, coffee green, 6-in-1.

0: dahil ang June is the 6th month of the year. So kapag nga anak kang taon.
1: Masirip na naman sa pintuan ni Indo si ano. Sino na ngayon to susikat pag
0: JMC. Si Jose Marjo. Yeah. Madali na naman yan.
1: Madali na naman magsirip.
0: June, July, August, September na. Madali na naman. Kaya ang magandang paghuro na huro-puro pa. Karaan mo. Ngayon na Hunyo. Ta almost ano na kita halfway we're halfway there.
1: Parang paalala lang siya na kung ano yung gusto mong ma-achieve this year.
0: Ang tuyang ano mo niya, ano ang gusto mong ma-achieve mo niya na taon, alimbawa napunan mo na siya, diba? Or half na nakakabangaan ka na, anong goal ito na talagang makuha? Gusto mong mag-ibig? Gusto mong ma-achieve this year?
2: Chiram sana!
0: We all have different choices. May kanya-kanya kitang nangyari. May kanya-kanya kitang pangkakasta. May kanya-kanya kitang buhay. Kaya muya mayon maaraman. Ang mga achievements na muya nindong makuha mo niya na. Tapos,
1: i-recorda na lang yan.
0: Ang magaling kayo ni at the end of the year, kumusta, ano ang improvement? Ano ang sa imo? Nag-ibo mo na ba? Tapos na ba? Diba?
1: Babalikan tayo yung kapot nang ta sa pag, ano?
0: Naman nindong kami, ha?
1: Sa pagtugdon? Pagtugdon kang 2027.
0: December, alilaya sa next year.
1: Mula January. Pwede na.
0: Ano mga achieve mo? Sa kuya, ano yung ma-achieve lang? For this year, syempre, more opportunity, as more more money, more salary to come. And syempre, and good health, and more blessings.
1: Yes. Ako yung manang gutyong.
0: Gutyong.
1: Ang gusto kong ma-achieve this year. Siyempre, so wara sa mo yung magkahilang.
0: Good health, man.
1: Warang makaranas ki, ano, ki air kang ospital.
0: Iba ang air kang ospital. Mahal ang air dumun. Bayas.
1: Siyempre. Tapos, More chikahan sa satuyang followers sa Tugtugan on
0: one. More followers pa pala ang kang Tugtugan.
1: Sa inda.
0: Sabi ni Ma'am MJ Bragi is buna obra. Good PM po. Dakol po akong gustong ma-achieve. Sige, sarong tayo yan. Ngunyan na taon. Kaso mas gusto ko po na good health sana po. Permian sa kong pamilya. As in, ano sa kong mga magurang, buda mga tugang, dahil sinda po ano sa kong kayamanan. Wow! Pa-shoutout po kami rin sa Zone 4 Santa Cruz, Malilipot, lalo na ang family Bragais. Shoutout din po sa tugang kong naabot pa lang Haling Manila na si Justin Bragais. Ano pa? Tagay na.
1: Welcome sa Bicol.
0: Welcome back. Kay ano, Ma'am MJ, human good health man sa iyakan sa iyang namumukta na pamilya.
1: Dahulan siyang gustong ma-achieve. Pero ang top one,
0: lalong-lalo na, ang sabi niya, ang mas gusto niya.
1: Top one niya. Good health para sa pamilya.
0: Because health is wow.
1: Bago yan.
0: Bagong-bago din.
1: Ay, bali na abon sa mga taga Santa Cruz, Manlilipot, Alba. Ay, dakol din na nagdadangon. Bali na abon sa Indica Boys.
0: Kay Sir Polodoy Ebuenga, ang gusto kong ma-achieve mo niya na taon, may padagos lang pirmi ang sa kong hobby na fishing.
1: Diba?
2: Sana.
1: Parang
0: kung
1: ano lang.
0: Kung lang siya, amuyan niya lang. Continue lang.
1: Day mawara, so pagustuhan niya.
0: Bako, ano, day maputuan lang iyang, ano, iyang hobby na fishing. Alright, kay Sir Bolodoy, meron na pagkahapon. Kay Ma'am Shari Carborja, ang gusto kong ma-achieve magkatapos sa pag-aaral ang mga anak ko. Wow. Ang lifetime achievement.

0: kaya pag-aadal ang sa indong mga
1: baga dakulaon man na ano na gari kaginhawahan so gari maka menos man na naman nakisarong taon so sa imong pigpapaiskwela di ba
2: tama
0: tama ka dyan. Sabi nga ni Gado, sa Iyamanda, ang gusto niyang ma-achieve, makaipon at mapaayos ang bahay namin, yun lang.
1: Let's claim it.
0: Maipon siyang ano, pang paayos. Kasi hindi nga rin. Kita rin ano, paayos ni Miss Ma'am Christina. So
1: nag-padit-diit.
0: Diba? Maski padit-diit. May mahin mo. Sa pag- padagos kang panahon.
1: Malay mo gano, next year, ano ka pa, mahiling tanas na yan. Oh, so pinagpaguran mo, andyan na.
0: May mansyon ka na. Kaya, ano lang, padagos lang sa buhay, as in, ano mo ka,
1: More sales tama. Sa imo, tindahan.
0: Meron pa ka mo sa ano dyan, sa hampang kansika kay Pansy Manikita. Kaya, DJ Chloe Walton, ang sa Iyamandaan, ngunyan na taon, may ipadagos ang work. Buda magkaigwaki additional gigs and projects with us. Wow!
2: Chiram
1: sa malay mo.
0: Siya may agad tapirmi ang longevity kan career. Buda pag-iribahan din sa One Radio.
2: Chiram!
0: Tama ka dyan, DJ Ko.
1: Malay mo, baga may mag-sponsor dyan. Ano mong gyan? Para mag-sponsor ano, baga dyan. Yeah,
0: para
1: diba?
0: Sa ikag-ginhawa sa tuyang buhay.
1: Hindi, para talaga yun sa mga listeners kang One Radio.
0: Oo, diba?
1: Nakulaon ang pasasalamat mi. Wow, ano yan? Nakulaon ang pasasalamat mi. Tayong ka mo mga kating dugo. Ano man ito, mga lab-ngalab kami di kita. So, wara man pala yung kaming kauron. Useless kung wara ka mo. Diba?
0: Pero kami di naghangaw sa pati. Thank you, Tabi, DJ Chloe, kay Ma'am Christina. Ano yung kay Ma'am Christina? Oh, diba? Sabi niya, ma-achieve ngayon, taon is matapos na ang bahay ko.
1: Yes!
2: Claim
0: it! Ayun, so, nagpapalitit kang ano, na sayang haron. Iwan niya si Ma'am Christina Cubilla. Liit na tiyaga-tiyaga sa ano. Ang achievement mo na iyan na inaasal sa makakamit mo rin.
1: Malay mo baga, dyan ka mong mag-New Year sa bago nindong haron.
0: Thank you, Tabi, Ma'am Christina Cabilla. Kaya isa ang gusto kong ma-achieve ngayong taon ay magkapag-travel sa mga lugar na gusto ko. Ako man, Tabi.
2: Tama!
1: Parang pangarap ng lahat, ano? Makapag-travel.
0: Oo, sa mga lugar na ang gusto ko. Ano, sa Paris, sa France, sa Korea, sa Japan. Wow!
1: Sana all!
0: Sana, Tabi, maabot mo, Tabi, ang mga lugar na iyan. Iba mo man kami.
1: Abangan niyan.
0: Thank you, Sir Nathan. Kay Ma'am Cathy Bonabra, ang gusto kong ma-achieve ngayon is makapagtapos ako ng pag-aaral at maging successful kaming apat na magkakapatid. Yes. Ma'am Cathy Bonabra.
1: Student.
0: Sana makapagtapos ka mo. Hindi na siya ga-chaka na tios-tios. Magka-tios.
1: Good luck sa ano maabot na kralasihan, Cathy. Ano, kapag nasa stress ka, magdungog ka lang digdi sa tugtugan on one.
0: Alright.
1: Malingawan mo ang pagtataod, kaya mo nang gibuhon kung ano man ang balaki na sa sa'yo mga pag-eskwala.
2: Si Ramsana.
0: Thank you, Ma'am Cathy. At kay Ma'am Harlene, ang gusto ko pong ma-achieve magkapagtapos ng pag-aaral and maging successful in life.
2: Ayaw mo si Ma'am.
0: Si Harlene, maging successful in life. Kasi nasabihin nga ni education is the key to success. Bago na naman.
1: Bago yan.
0: Pero daw, ano, lumauna iyan na kasabihan.
1: Dako lang magiging impact.
0: Yan talaga ang reality is in life.
2: Tama!
0: Good luck, kasi God bless, Tabi, Ma'am Harlene. Kay Ma'am Karen, ma'am, mapaadal ko ang anak ko sa taon na ini. Salamat po. Alright. Iyo man kay, ano, Ma'am Karen Rodriguez. Maraming napagkahapon, Tabi, ma'am, dyan sa Matagbak ba yan? Sa Matagbak. Maraming napagkahapon. Ay, kay Silot Anthony, tapos ang pagklase ko, buda, makuha ko diploma. Maugman ako ka iyan.
1: Diba? Graduating ka, Anthony.
0: Kay Anthony Gay. Makapagtapos man siya kan sa iyan. Pagkala. klase asin na pag-a.
1: Makaw maon ta ano, dako la sa Indo ang gustong makapagtapos kipag klase, no. Alam mo, iyan ang kayamanan na dai sa Indo makukuha maski maski si Sayman.
0: Na iyan mahabas iyan ma ano maabot kay ma mawara basta ingatan sana din to iya as in pahalaga pag sumikapan
3: tama
0: alright oy salamat tag grabe
1: thank you mga katindong
0: ano talaga as to yung mga katokso din magayon ng permi ang sintang niya
1: halos gabos gusto maging ano bagang maging ano ito sa buhay maging ano yan
0: maging successful
1: yan maging successful naway lahat tayo ay maging successful
0: at nga niya mag-aral kita hilingan kita duman sa success na inaasam-asa
1: yes
3: tama
0: 35 minutes after 4 o'clock in the afternoon mabalik pa siyempre na Tugtugan on One sa One Radio Tin Tugunan.

0: number one.
1: One. Number one.
2: Radio.
3: Number one.
2: Number one.
3: Number one.
2: News and music.
3: Number one. One Radio News FM. 91.3.
4: Tindugo na.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
5: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Ako nga pala si Rose. Itong bungso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, PV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHP Call Center for Health Development.

0: One Radio
1: 91.3 News FM
0: Team Duguna. Nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya to 5 minuto sa sanawa ko na 5 minuto pagkahapon.
1: Ay, may nagpahabol ka na ano ha? May nagpahabol na comment. So, kasabagong sa tuyang tig chicharikahan. Kay Ma Mary Rose Corulio Buse, sabi niya, magiging LPT this year. Yan, magpapaskong may lisensya.
0: Claim it, tabi, Madam ano, Mary Rose. Ano mga exam ninda? August ba? Iyo ba? Tapos September ang release. Iyo ba?
1: Oo. Last year, iyo man. Tadapulon nga kita talagang nagpaskong ano, LPT.
0: Kaya magpapasko mo siya ano, licensed professional teacher.
1: Balikan ka, balikan tayo na Ma Mary Rose.
0: Iyan talagang, maano talagang yun na year. Achievable.
1: Kukumustahon, Mika.
0: Alright. Ay, salamat sa indo ha sa mga nakasabayan niya to dyan sa tuyang chismis. Sa mga naka-comment ko niya na pagkahapon. Sa mga followers kan Tugtugan on One. 131 followers.
1: Ay, mali. Iguan na kitang 132
0: followers. Ano ba?
2: Ang galing mo. Sana.
1: Thank you sa mga nag-follow mo niya na alam.
0: Salamat man sa mga nakaibanan niya to sa mga nakatutok mo niya sa Tugtugan on One. Syempre, panagos ka mong nakaantapay dito. Ay, syempre, bago kita mag-panitit na magpaaral, masunod po ang paralatarayin tama. Kaibaran po, mamapogiranin doon kami dyan. Dingi ba? Sa siring man kami ang sendong nakaibanan dito sa Tugtugan on One. Adangi ba ko si Erickson?
1: Kaniman po, si Berna Balawon. Salamat giraring mga katindugo na sa aga giraray. Digdi lang yan sa Tugtugan on One sa One Radio 91.3 News FM.
0: Tindugo na!

0: Sa indung nadangog ang programang Tugtugan on One. Maki-sound trip asin maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digbisa na sa 91.3 News FM. Tindugo na. One Radio FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. Rasyada at mga bareta, Parada 30, Parada 30. Sa indo ng mandadango, Parada 30, Parada 30. Baretang international, national, lokal, sports as in weather update. Parada 30, Parada 30. 30 minurada kan mga maiinit na bareta. Parada 30, Parada 30. Sakay na, Parada 30, Parada 30. Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tabaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Taet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa inyong driver asin tagapagbareta. Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Q-Sai Massage Oil, Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink, Asin Cam Best Caps, Minerals, Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide. Parada 30! Parada lokal! Parada 30!
1: Sa headline sa kan mga parada ni Barata.
0: Parada 30! Parada 30! Headlines!
1: Celebration na kan Tabak Festival ang unya na taon, gigibo na simple dahilan kan padagos na krisis.
2: Suspect arestado sa search warrant Tabaco City, badil asin pigtutob ng droga na kumpiska.
1: Brigada Eskwela 2026, official na ang inilansara sa mga eskwelahan sa Albania.
2: Inventaryo kan mga nakaistara sa 7 to 8 kilometers.

0: Motor danger zone, Kanbulkang Mayona, Pino Nana.
1: Rank 4, regional most wanted person can be called, arrestado sa Daraga, Albaria.
0: Dry escape sa imported na bagas sa mahigot na pigbabantayan kang DA Bicola.
1: Sa Lato Nacional, dating DPWH Secretary Bonoan na dinara sa ospital kasuod ma huli sa paglangkaw kan blood pressure makalis mailuwas ang warrant of arrest.
0: DepEd inako ang problema sa literacy crisis sa nasyon.
1: 21 mil na metric tons nin LPG o minabot na sa nasyon.
0: Duwang majority senators posibleng lumipat sa minority bloc sigon kay Senador Rafi Tulfo.
1: Kampo ni Vice Presidente Sara Duterte ipigpabasura ang isinunad na article sa impeachment.
0: Senator Jingoy Estrada dinarana sa Quezon City male dormitory makalis ma-arestar kang sandigang bayan.
1: Sa luwas sa kanasyon, nagkapirang persona irido sa nagsiklab na riot sa France makalis ang UEFA Champions sa League Final.
0: Dating alcalde kat Arcadia, California, inako ang pagiging Chinese agent.
2: Parada 30! Parada 30! Headlines!
1: Diyos maray na pagkahapon, Bicolania. Aldaw po kita unyanin Martes, Hunyo 2, taon 2026. Kami po ang nasendong magiging tagapagatod bareta. Ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Manawon.
1: Nadadaon kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. Asin sa 99.7 One Radio News FM Daet Siring Man. Nahiliman po kita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM.
2: Parada 30!
1: Pasiring na kita sa detalyes kan mga barata natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindiyan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Parada 30! Parada 30! Barreta! Lukan!
1: Gigibuhon mo niya na simple ang pagselebrara kan Tabak Festival sa siyudad ni Tabaco dahil ang sabot ay kanapadagos na na-experience ang krisis sa nasyon na. Sigun kay Mix Eric Valenciano, ang Tabaco City Tourism Officer, na bilang pag-utubman sa mandato ka ng gobyerno probinsyal kan Albay na maging sensitibo dahil ang takdakol na mga namamanwaan ang nakaka-experience na nakadifisilan na sa buhay sa padagos sa paglangkaw ka na prasyo kan mga barakalo na kun kaya nagdesisyon man ang lukan na gobyerno kan Tabaco, nagibuhon na simple ang selebrasyon ngunya na taon. Dagdag niya na mas tatawanin on rangunya na taon ang mga parasira para o maasin iba-ibang sektor na talagang nangangaipuhan ng tabang asin marikognisar ang sa indang dakulang ambag sa komunidad. Paliwanag niya na ang mga nakasanayan subot na mga programa sa Tabac Festival, siringkan mga pageant, street dance asin iba pa, pwedisir na ibalik sa masunod na taon asin dagdagan pa ni mga magagayo na programa kung sa ina maiselebrar na ang syudad kan iba ka 25 taon ni Tabac Festival sa taong 2027.
0: Yan trastanto arestado ang sarong suspechado sa ginibong search warrant operation kan pinagsararong puwersa kan Tabaco City Police Station, 2nd Provincial Mobile Force Company asin Albay Maritime Police Station sa Barangay Cubo, syudad ni Tabaco kan Hunyo 1 ngunya na presenting taon. Sa operasyon na kumpiska kan mga otoridad ang sarong kalibre .22 na revolver na may mga bala asin pirang sachet kan pigtutubudang ilegal na droga. Sigun sa pulisya, isinairarom sa marhay na inventaryo asin magkakanigong proseso ang gabos na nakuha na ebidensya susog sa mga nagiiral na leya. Padagos man ang pagpapautob kan mga law enforcement agency anin mga operasyon na kontra sa ilegal na droga asin iba pang klase nin mga kriminalidad sa syudad. Pigahagad man kan mga otoridad ang kooperasyon kan publiko asin pagtaunin impormasyon dapit sa anuman na ilegal na aktibidad tanganing makatabang sa pagpapadagos kan katulinongan asin kaayusan sa naunang bitanang komunidad.
1: Katakodakan na pagpuna kan school year 2026 to 2027 sa sa Hunyo 8. Opisyal na ang inilansara kang Department of Education ang Brigada Eskwela 2026 sa Kasudma, Lunas. Sigun kay Schools Division Office at Vice Spokesperson na Froylan Tena, nagkaigwanin kanya-kanyang selebrasyon sa pagbubukas sa kan Brigada Eskwela ang mga eskwelahan sa probinsya kan Albay kung sa ina kada eskwelahan ang igwanin opening program na pig-atindiran na kan Barangay Council magin ang mga alkalde. Ipigsabay naman na sa nasabing aktividad ang enrollment kan mga kahubinasan na madurar poon Hunyo 1 hasta Hunyo 5. Pigayag man na kan opisyal na common sa mga kinakaipuhan na ayuson sa mga eskwelahan. Iyo ang kalinigan huli sa haros sa 2 bulan na bakasyon asin particularmente na sa mga eskwelahan sa banwaan na kan ginubatan asin kamalig na binagsakan in abo gikan sa pag-alboroto kan bulkan mayon. Mientras tanto, piglalauman man na kan ayan siya na maabot sa 200,000 na mga estudyante sa probinsya ang ma-enroll ngunya na school year 2026 to 2027.
0: Binuuna na kan Albay Public Safety and Emergency Management Office ang inventaryo asin pag-update kang datos kan mga residenteng nakaistar sa laog kang 7 hasta 8 kilometros na extended danger zone na kan Bulkang Mayona. Sinagibuan orientasyon sa Santo Domingo Albay para sa mga barangay kang Lidong, Fidel Sortida, Santa Misericordia, San Isidro, asin San Fernando, kaibanan man ang barangay Bunga sa Bakakaya. Obeto kaining mapakusog ang pag-andam sa kalamidad sa pagikan mas marahay na population mapping, evacuation planning, asin early warning systems. Tinukarmandigdi ang mga peligrong kausa kan pag-alboroto kan Bulkang Mayona, nganing mapahewas ang karaman kan mga lokal na opisyal asin komunidad. Komo parte ka na proyekto, masairarom sa GPS training ang mga partisipante antes na magsagibukan house-to-house data collection. Target kan APSIMO na makabilog ki updated as invalidated master list kan mga kaharungan na maserbing importanteng giya sa mas marikas as in epektibong pagresponder sa mga emerhensya katakod kan aktibidad kan bulkan.
1: Arrestado ang rank 4 regional most wanted person kan Bicol Region sa barangay Gabawan na Daraga, Albay. Ministro ang akusado na si alias Ray, 31 anyos, asin residente kan nasabing banuan. Kinudusira ng operasyon sa bisa kan warrant of arrest sa kasong qualified rape na iguang pigrekomendang piyansa para sa paramientras na libertad. Basado sa report, ang operasyon ginibok ang pinagsarong pwersa kan Daraga Municipal Police Station, Albay Police Provincial Office sa Police Intelligence Unit, Albay Regional Intelligence Unit 5, Police Intelligence Team, Criminal Investigation and Detection Group Albay Provincial Field Unit. Sa presente, nasa kustudiya na inikan na kapulisan para sa magkakanegong disposisyon.
0: Mientras tanto, nagsagibunin price monitoring ang Department of Agriculture Bicol kasood ma tanganing syertohong nagsusunod ang Executive Order Number 118 na nagtatalagaan ni na 50 pesos na price cap kada kilo para sa 5% na broken imported rice. Pinanginotan ini ni DA Bicol Regional Executive Director Rodela Tornilla como parte kan kampanya kontra sa sobrang paglangkaw kan presyo nin bagasa. Sigun sa DA Bicol, nagsusunod man anapig talagang presyo ang mga rice retailers alagada napansina na an iba dai pa nagagamit ni na prescribed na kulay asul na price tag para sa imported rice. Kaipuan mang malinaw na nakabugtak sa price tags ang klase nin bagas sa sinasyon na ginikanan kaini nganing maging transparent para sa mga parabakala. Mientras tanto, magigirmdumang pinunan ang pagpapautob nin price cap kan Mayo 13 asin nagtitiner na epektibo sa laog din 30 ang aldawa. Nagpatanid man ang ahensya na pwede sirmahang pang sa administratibo o kriminal na padusa ang nasi isa'y mang magbalgar susog sa
2: Parada 30! Parada 30! Basta,
1: lukad! Alas 5.14 nin pagkahapon na basiring man kita sa detalyes kan mga barata sa lado nasyonal na Todsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Health sika pa, mababagal po nindiyan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Parada 30! Parada 30! Barata Nasyonal!
1: Dinara sa ospital si dating Public Works Secretary Manuel Bunoan, makalis na maglangkawan sa iyang blood pressure, makalis magluwas ang warrant of arrest kaini sa Sandigan Bayan. Kinumpirmar ng Department of Interior and Local Government Secretary

0: Vicky Remulla makalis ang voluntaryong pagsurrender ni Senador Jinggoy Estrada. Kaiba ang dating kalihim na nampang sa kasong plunder huli sa anomalya sa flood control. Sinabi pa ni Remulla na bantay sarado ang PNP General Hospital kung sain ang doktor ang magdedesisyon kung pinisir na makaluwa si Bunoan para hampangon na nasa iyang kaso. Magigirumduma na kanakalis na simana ang nagpiyan sa si Bunoan asin Estrada sa Sandigan Bayan huli sa kasong graft. Mantang ang 5th Division Sandigan Bayan ang nagluwas na ni Juan Tavares kanal daw nin Lunes.
1: Mientras tanto, aminado ang Department of Education sa krisis sa literacy sa nasyon makalis magluwas sa sarong assessment na 87% kan mga grade 11 students ang nadidifisilan sa pagsabot sa saindang pigbabasa. Sigun sa ahensya, ang nasabing numero ang indikasyon kan haloy ng learning gap system kang edukasyon sa Pilipinas asin bako sa nasa problema kan senior high school. Sa payag ni DepEd Undersecretary for Learning System Carmela Oracion, pigduon kaini na pigsiseryoso kan ahensya ang nagluwas na resulta hali sa 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Ipinaliwanag kan opisyal na problema sa kakayanan sa pagbasa ang natitipon hali pa sa mga enot na grado asin naglala sa pagliis kan panahon huli sa manlain-lain na mga problema siring kan pagtios kakulangan sa learning materials limitado nga suporta sa harong mga ulang sa klase asin epekto kan pandemya. Bilang kasipautob ang DepEd nina Summer Remediation Program para sa senior high school students na nakatalaan na matapos ngunya na simana. Dagdag pa ka na ahensya na isasabay sa bagong 3-term school calendar ang remediation as in enrichment activities ngani na mas matanos na masimbagan ang learning gaps sa bilog na school year.
0: Uminabot na sa Pilipinas ang 21,000 metric tons ng liquefied petroleum gas o LPG na binakalakan gobyerno bilang parte kan Emergency Energy Security Program kan Department of Energy. Ang nasabing shipment ang hali sa Texas, USA asin na duminaong sa terminal kan na South Pacific Incorporated sa Calacap, Patangas. Sigun sa DOE, ang LPG na binakalakan na Philippine National Oil Company sa pagikan na commodity trader na Trafigura PTE kan April 13, 2021. Ang kargamento ang kompuesto ni 50% na refrigerated propane as in 50% refrigerated butane na ubetong pakusugon ang reserva kanasyon ngani na may bitaran ang kakulangan sa supply sa panahon kan energy emergency. Sa pag-abot na kan shipment, uminabot na sa haros 42 na aldaw ang National LPG Inventory kan Pilipinas na masalangkaw kumpara sa minimum requirement ng 7 aldaw. Siring man, nagtitinir na halangkaw ang presyo kan LPG sa merkado huli sa global market volatility. Sinawan doon na kanahensya na anlak ng naini ang parte kan mas pinahewasan na programa kan na gobyerno ngal na syertohon na magpapadagos ang supply kan enerhiya. Maibitaran ang hoarding asin mamantinir ang presyo sa tawag na pangkinabahan na pagbabago sa presyo.
1: Nagtutubod si Senador Raffy Tulfo na may posibilidad na duwang senador hali sa majority block ang lumipat sa minority huli sa subot na ipag-uyon sa nagkapirang nangyayari sa Senado. Sigun kay Tulfo, narisa niya ang da ipagiging kontento kang nagkaperang miyembro kan majority sa tao kan tensyon as in internal issues sa halangkaw na kapulungan. Paliwanag kang senador na igwang duwang miyembro kan majority block na garing bako komportable sa mga nangyayari sa saindang hero as in asal alagad dahi na pinangaranan kung si isay ang mga iniya. Sa presente, igwang 11 miyembro ana minority block ang 12 man ang nasa majority block. Ulidigdi sinabi ni Tulfo na manipis na sanaan majority asin posibleng magbago ang balanse kan poder sa Senado kung igwang mga senador ang malipat nin kampo.
0: Nagsumiter na kasuod manin simbag sa impeachment court ang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte kung sa'yin na pigpapabasura ni daan na part na Articles of Impeachment. 5 maleta na laog ang formal na simbag sa Articles of Impeachment ang darakan abogado ni Duterte na si Attorney Michael Poa. Sugin kay Poa, parte kan isinumiter nindang simbaga ang pagquestion sa Constitution.

0: constitutionality kan isinunod na kaso laban sa vice presidente. Ipigdoon na kan kampo ni Duterte na dapat i-dismiss ang kaso. Alagad nagsayuma na si POA na magtaunin ibang detalye sa isinumitir na simbag sa impeachment court. Nagtapos na makalias na Sabado ang deadline nganing magtaunin simbag ang kampo ni Duterte. Alagad huli sa warang sesyonan ang pinalawig ini sa koda kasod pang lunas. Sigun pa kay POA, tinawan mo unanin danin kopya ng simbag ang House of Representatives bago sindan nagpasiring sa Senado.
1: Yan tras tanto, dinaraan as sa New Quezon City Male Dormitory Jail makiliis na voluntaryong nagsuko si Senador Jinggoy Estrada. Bandang alos 8 nin banggikan Lunes, nag-abot ang senadora sa Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Magigirumdum ang voluntaryong nagsuko ang senadora perang oras makaliis na iluwas kang Sandigang Bayan, 5th Division, ang sa iyang warrant of arrest huli sa kasong plunder. Nag-agi pa ini sa proseso sa paikan pagkuha kan mga fingerprints as in mugshot sa head office kan Criminal Investigation and Detection Group. Makaliis kay ni an ibinalik ka na CIDG ana senador sa Sandigang Bayan para sa return of warrant kung sa'y na nag-desisyon sinda na sa Quezon City Jail ikulong ang senadora. Magigirumduman na kan Lunes kang nagluwas ang warrant of arrest hali sa Sandigang Bayan ni Estrada as in dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan sa kasong plunder na may kinaraman sa anomalya sa flood control projects.
0: Kinumpirmar ka ng Philippine National Police sa Forensics Group na 1,400 sa kabilugan na 2,000 na tuulang asin mga artifacts na narecover sa Taal Lake ang hali sa tawo. Sinabi ni PNP FQ Director Colonel Pierre Paul Carpio apon na pagkan Hulyo kanagalis na taon na nagpapadagos ang pinahiwas na search and recovery operations. Ikuang 8 team na nagsasagibon ng rotational duty kaibanan ang Philippine Coast Guard na nakadesignar sa 4 na parte kan Taal Lake. Dugang pagkan opisyal na ang mga narecover na tuulang ang nagsasairaron sa serye ni na mga test kaibanan ang medico-legal analysis, forensic, anthropology, radiographic imaging, dental examination sa DNA testing. Kinakaipuhan pa ni mga kompletong forensic examination sa kanang kabos na mga nabawing ebidensya. Aminado man si Carpio na madidifisilan ang mga eksperto na mabistuan mga tagsadirikan mga tulang uli sa kondisyon na kan mga ini uli sa kahaluyan na nakababad sa Taal Lake. Yan tras tanto isa sa pinal na kan Maharlika Investment Corporation asin kan Philippine National Oil Company ngunya na bulan na kan Hunyo ay nakasunduan na magsisirbing mga balangkas para sa planong National Oil Stockpiling Program. Sigon kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, ang National Stockpile pamamayuhan kan Maharlika Investment Corporation bilang founder as in lead implementator as na suportado kan oil company kinalinaan pang-ipokan na programa na mapunduhan kan General Appropriations Act. Sinabi ni Garin na ang Maharlika Investment Corporation ang mapundo as in magsasagibo kan na proyekto pon sa feasibility study sa pinansyala sa hanap nin posibleng kasyoso sa pagpondo as in operasyon. Enot nang sinabi kan ahensya na nagpromesa na nin suporta ang Japanese government para sa nasambitang lagang.
2: Parada 30, Parada 30, Parada Nacional.
0: Alas 5:23 nin pagkahapon. Update man po kita sa kamugtakan na kana sa tuyang panahon hatod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tao na ngay po niyan in minerals kay gulo ng pagina ni Sonong Capsule Ronaldo nga ni makalikay kita sa kailangan. And Best Cups Mineral Food Supplement, mapapakal po nindo yan sa mga butika nationwide.
2: Parada 30, Parada 30, Weather Update.
0: Ang nasabi po ka na pag-asa, southwest monsoon ang nakakapektar mo niyan sa Luzon asin sa western section ng Visayas. Kailan kay ni ang Metro Manila, Pangasinan, Sambalas, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro asin Palawan, magkakaiguanin minsan.

0: Monster Update.
1: An oras, alas 5.25 na po ni na pagkahapon na. Pasiring naman po kita sa detalya sa gan mga barata sa luwa sa ganasyon na.
0: Bakbala, Mayta, Bakbala, Mayta, Bakbala, Kundari Nasional.
1: Nag-abot sa 416 sa katawo ang naarestar sa bilog na France. Makalis ang mga karibokan, pangraot nil mga pagrugaring, asin panghaapon sa pirang parte kan Paris sa kasunod kan Paris Saint-Germain laban sa Arsenal sa UEFA Champions League Final. Labi sa 280 sa mga naarestar ang hali sa kabisara kan Paris kung sain rinibong taga-suporta kan Paris Saint-Germain ang nagtiripon sa mga pangyanot na lugar siring kan Champs Elysees, Arc de Triomphe, asin Park de Princess nganing iselebrar ang makasaysayang pagkaganakan sa indang kuponan. Sa tawakan ng selebrasyon na i-report ang pirang insidente kan vandalism panghabon pagsulo kan mga bihikulo asin panggraota kan ng mga establishmento. Igwaman ang pulis na nairido mantang nagsasagibunin ng crowd control operations. Pulis sa uma sa posibleng karibokan nag-deploy ang mga otoridad nina poco mas o menos 22,000 na pulis sa parte ka na France nganing mamantinir ang kaayusan asin seguridad. Padagos man ang investigasyon na kan mga otoridad katakod kan mga insidente nga nangyari mantang pigsasagibo ang pagsusuri sa stroso na kausa kan kariribokan.
2: Yan tras tanto inako ni Aileen Wang ang dating Alcal California patag agent ngan inna magpakalat nin propaganda ini sa kasong federal sa iya. Susog sa mga investigasyon si Wang asinan sa iyang dating no operar ni nasarong website na iguanin mga artikulo na in gobyerno kan People's Republic of China. Inako ni Wang na nakangadirektiba hali sa mga opisyasi pusnin mga konteksto isa sa publiko. Ang naunang bita ng website nagpost bilang sarong regular na alagad panoonda na nakasakumunit si Wang ang nailihira sa Arcadia City Council kang taong 2022 nagdimitisyon makalis na magluwas sentensya na katalaan na sa Oktubre 6 ngunit taon asin pwede sir siyang mapreso ni nasagkod sa 10 taon. Susog sa FBI ana sa iyang pagkumpisala sarong malinaw na patanid laban sa mga individual na patagong nagtatrabaho dayuhan ng gobyerno nga wensya hasya kan Amerika.
1: Public service announcement po may naging sarong cellphone sampang ka na tabako Beijing School kan Mayo 25 alas yanina pagkaali kung sa imo tabi ini magkikuha na sa natabi digdi stasyon na kanwan. Iyan naman po naging ka na sa tuyang mga barata na kaiba ng taas sa pagatudakan mga barata sa apartment. Iyan po iyan si Sir Luzon Bornasal sa mga parangilog na probinsya ka na Kamarinisura Kamarines Norte mas Batisor Subon na dahil po maghali masunod na na programang The Tita Poliana Show kasabay si Tita Poli. Maraming paghapon mga lalaki kay Ma'am Rochelda Binalia kay Sebastian sa Barangay Albaya sa kay Calixto Terasa kay Josephine Bikillo. Kami tagapagatod barata ako sir.
2: Ako man po si Berna Digdiso na News FM Pindugo na
0: Parada, Trendido, can 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold, 20-in Herbal Mix, Best 4-in-1 Coffee, 6 with Herbal Mix, Q-Oil, Best Juice, 10-in-1 Plus 1 Health Drink, Asin Cam, Best Caps, Minerals, Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide. One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
3: Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education,

0: si Konsi Ram versus Janko, asin ang sa iyang power committees.
1: Trade and industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
0: Konsi Ram versus Janko, si Ram sana!
3: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading, ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Mga padi, mga madi na mga parabayli, asin sa mga mahilig mag-ballroom dancing, magayunan palang digdig sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo, sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes, alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
5: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
6: Ining high-touch mina washing machine, naku akong hulugan sa RRS Marketing.
7: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
5: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa? Siyempre sa RS Marketing na. Basta appliances sa RS, yes na yes.
8: Prevention is better than cure.
9: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
8: Mag-Boss Purple Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng bananas, okra, saluyot at palaks ginseng.
9: Mga sangkap na punong-puno ng bitamina at mineral
8: para maiwasan ang anumang karamdaman.
9: Tulad ng sakit sa bato,
8: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
9: May kakayahan din, mapabalik
8: ang sex appetite.
9: Manatiling protektado sa karamdaman.
8: Mag-Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal.
10: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
11: One Radio, ting dugana.

0: paghalo-halo dapat choking.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Joyce Mariah na Evening Pasendo Gaboy. Pasensya po, akiuno nyo ako ngunyan. Dahil po niya ito mga kaibanan si Tita Poliana. Ako sana ang mga kaibanan nindong. Ang sa indong amiga. Puying.
1: Gusto ko yun ano? Oh, good evening sa'yo, Puying. Nandito naman ako, ha?
0: Good evening.
1: Diyos, malita bang ibo kabikolan. Welcome sa Martes na edisyon kansa inyong programang The Tita Pollyanna Show. Wherever you are in the Bicol region, I just really wish that you're having a wonderful time. The weather is kind of, you know, you're not really sure what's going to happen. Is it going to rain? Is it going to be sunny again? Is it going to be hab baguette? We really can't tell at the monument.
0: At the monument!
1: Hindi naman po ang sayo ng Lincoln na bako masyadong mag-iunan pero mahamuton. Tita Pollyanna. Sumasaludo sa bilog na Kabikolan. Sa mga nagdarangog dyan sa tuya sa Albay, First District. And of course, nadanong kita sa One Radio, Tabaco City, Albay District 1, District 2, parts of District 3. Ganon din po naman sa mga parte kan Sorsogon, Catanduanes, and Camarines Sur. Ganon pa man, nadanong man po kita sa OneRadio.net. Sa bilog na Camarines Norte at mga parte kan Quezon Province. Hello, good evening, Catanawan. Wow! Kumusta na po yung naging mga hapon? Hindi masyado mainit, ano? Not so kind of sweaty. Because if it's really that hot, you should have been sweating. Oh my gosh! But now, it's not so hot, right? So I guess a lot of you feel a little bit fresh. You don't have to make karigos ng three times. Tabako masyadong ma and eton. At hindi nagre-river-river ang ating mga liki-liki at mga ngitsi-ngitsi.
0: What?
1: Adonis kan Hunyo 2026, divide ay kamong kalendaryo. Pinwintay na nadangog sa radyo, nagsisabi na. Ang aldaw mo niya, nataday kami kalendaryo sa harong.
0: What?
1: Yes, kay Bana Punyado forever, said the Tita Pollyanna Show on Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snowfresh Tawas Powder, Snowfresh Kojic Whitening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palamo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata. Different flavors, orange, pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, lychee, Madentine batata jelly juice, juice drink, crystal jelly cup, jelly stick, and pudding stick. Batata! Snowtime ice pops, Deli's condensed and evaporated milk, drink of float. Flavored drink with coconut jelly. Madam flavors in lychee, pineapple, and mango. Golden Town Sardines! Ang paborito ngayon ng napakaraming mga sardines gourmet.
0: Gourmet!
1: A connoisseur. Sorry, Pranayo. Sardines connoisseur. Golden Town Sardines, Manatang Original. Golden Town Sardines with Chili.
0: At siyempre, ang ating favorito,
1: Golden Town Sardines with Extra Chili! Woo! At sa mga sweeties naman, meron tayong Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy, Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at mga pamilihang bayan, region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years na! Que va naman po niya to sa The Tita Pollyanna Show, ang Wanok! Wanok Chicken in a Saldaet. Makukuha dyan sa Ginto Building 2, Governor Panales Avenue, Centro Candaet. Sa pagitan lang po yan ng Mabini Colleges at ng Daet Elementary School. Pasyal po tayo sa kanilang Facebook page, Wanok Chicken in a Saldaet, para sa inyong online orders. Yes, kaiba naman po niya ito digdi sa The Tita Pollyanna Show, ang best juice 10-in-1 plus 1 herbal juice drink. Best caps, minerals, food supplement, Dr. M's amazing tea, Kiyusai massage oil, Era natural organic shampoo, Era 3-in-1 whitening soap, and Era chocolate soup. Available nationwide. Thank you, Gems Products. Para naman po sa ito yung mga magagayo na mga katindugan in the City of True Love. Kaipuhan niya ito kanong oras para mantinilaan sa ito yung mga sadiri sa pagkakaiguanin pigaapod na me time, as in self-pampering. Sa inpa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50, as in dumanaman kita mapa-hand spa, glute drip, glute 4 push, slimming excellies, meso lipo, as in karakul pang spa essential services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City. Saan pang sanayan, Kanamando Coffee Hospital. Open every day, starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pa mga detalye, pasyal naman po sa Pink Spark Facebook page. O di kaya magdumana sila kita. Hanapon niya to ang Pink Spark Angels, Mary Jane, Anna, Char, Rhea, Thea, and Belle. Thank you so much, Pink Spark! At syempre, mamaya-maya ng konti, may chichika ko sa inyo, ha? Abangan nyo yan! Ang ating chika tungkol sa Leo Lavandero Laundry. I'm sure maging very interested kayo, okay? So sa ating pagbabalik po yan later sa The Tita Pollyanna Show!
2: The Tita Pollyanna Show!
1: Ay nako, hindi ko talaga maintindihan kung saan natin, paano natin i-segregate. Segregate? Parang naglalaba lang. Alin bang politika? Alin bang showbiz? Ngayon talaga halo-halo na sa feeds, di ba? Napapansin niyo? Ay, nako, nakakaaburido minsan. Eto nga ngayon, matunog na matunog ang pagkahuli, pagdakip kay Jinggoy Estrada. Parang wala din itong natutunan si Jinggoy, ano? Aba, pangatlong beses na niya yan. So, ang tawag po dyan ay serial plunderer. Pag ang isang tao ay paulit-ulit na gumagawa ng isang bagay, parang na siyang nagiging serialist. Kasi parang naging series. Ano, hindi natin maintindihan. Bakit? Kasi, palagi po silang pinapardon. O ayun, nung una, pinardon. Pangalawa, pinardon. O ngayon na naman, magdadasal na naman sila na kaalyado nila ang mananalo sa susunod para may pardon na naman, tapos balik na naman. It's so paulit-ulit na, and sometimes it's really kind of boring na, di ba? And it's sometimes nakakahiya kasi we're all Filipinos, tapos ganito nangyayari in our country. I'm not really very happy with what's happening right now. Lalo na in the Senate? Nako, meron pa silang mga pa-show-show. Ang tawag nga ngayon sa Senate ay Senate Flicks. Dahil maya't maya, meron na mga panibagong pangyayari. I really don't want to talk about it because it really bothers me a lot. So what am I gonna do? Magapunta na lang ako sa ibang planeta para hindi na ako maaburido. Malay mo, doon din sa ibang planeta, ganun din. Ay, wala kang lusot. Sabi nga nila, habang buhay, may... Habang buhay, may... Sagot! Habang buhay, may...
0: Jingoy!
1: Tapos hindi pa natatapos yung ano... Yung chika na Vikanashi, Kasi Wishy Boy.
0: Vikanisi-nisi. Aray ko.
1: The Tita Pollyanna Show on your Best Cafe Radio every night. One Radio Tabaco. One Radio Diet. With your Tita. 8 a.m. after 6 o'clock.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Good news mga kabitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Tabaco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Pataba!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Pataba!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Pataba!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing...
2: Pataba!
1: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
2: Pataba!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Pataba!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
6: Ano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
5: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging buhay.

0: na ang bagong sarap ng Chicken Inasal. Dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
1: The Tita Puliana Show!
2: Oh, yes. We're back. 6:35 po ang oras natin ngayon. At Martes pa rin araw ng mga Marites, of course. Kaya, happy Marites Day. Anong bagong chika dyan? Anong chismis? Dyan sa laabasan, dyan sa looban, sa tabi ng tindahan, sa mga jeep, terminals, lahat kailangan talaga may bagong chismis. Para fresh. Hi, good evening sa mga nanonood sa atin sa ating audio live stream sa Facebook page natin na One Radio 99.7 News FM. Kay Eusebio Castillo, binabati niya ang mga pamilyang Bermas, Valsiliano, Bello, Castillo, and Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon, Bacacalbay. From Ikaw na po, family of Fatima Tabacos City. God bless you too. Thank you so much for watching. Pwede mo rin i-share. Oo, share, share. And of course, kay Nam Zaragoza. Shout out dyan sa Puruk Uno Marirok, Tabacos City. At dyan po naman sa San Lorenzo, ang Disney Princess ng San Lorenzo. Tita Cherry Borja, good evening. Oh, eto na nga. Pagod ka na ba sa kalalaban? Masyado bang busy sa trabaho, negosyo, pamilya o love life? Relax, dahil nandyan ang Leo Lavandero Laundry. Ipa-lavandero na yan. We offer full-service laundry, wash, dry, fold with detergent and Fabcom included. Only 149 pesos for up to 6 kilos. 169 for up to 7 kilos. And 189 pesos for up to 8 kilos. At alam mo ba, free pickup and delivery na yan for a minimum of 8 kilos. Full service within selected areas in Tabacos City. Meron pang free loyalty card para mas maraming laba, mas maraming rewards. Available din ang dry cleaning services starting at 200 pesos. Ice cubes at 8 pesos per kilo. 24/7 alkaline water refilling station, self-service po yan, at helmet cleaning vending machine. Open daily from 6 a.m. to 8 p.m. Kaya tawag na sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Ipa-lavandero na yan. Matatagpuan sa Puruk Uno, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabacos City. Leo Lavandero Laundry. Thank you so much. And of course, good evening kay Tito Leo at kay Tita Joy. Kumusta na po kayo dyan? At sa mga naglalabas. Wishy-washy-wishy. Thirty-nine minutes after 6 o'clock in the evening. Ayan, medyo binabalot na tayo ng kadiliman. Kaya naman tayo naghahanda na naman sa isang mahabang gabi. Wow! Kasama siyempre ang ating mga mahal sa buhay. At kung hindi natin sila kasama, baka kasama nila ay iba.
3: Aray! Huwag naman ganun.
2: O di kaya naman, nandun sila sa ibang bansa at naghahanap buhay para sa ating kinabukasan. I love it. Gustong gusto ko yun.
4: Showbiz Papiting!
2: O eto na naman. Ano naman nangyayari dito kay Rustom Padilla? Or now, better known as BB Gandang Hari. Actually talaga, ang punot dulo nito ay puro siya panggigigil at paglilingon sa kanyang nakaraan na merong parang, alam mo yung mga hindi niya kagandahang karanasan, parang gusto niya parang ibalik. Ewan ko lang, kung nakikinig po ngayon si BB Gandang Hari, aka Rustom Padilla, siguro mas maganda kung mag-explore ka ng mga mas magagandang pangitain sa buhay. Imbis na ikaw ay mabuhay sa mga nakaraan, yung iba tinatawag mong bakla, nananahimik naman sila. Diba? Hindi naman nila ipinipilit ang sarili nila sa iyo. Ang sabi niya, ako, dinadamay pa ako ng kabaklaan mo. Sabi niya, to, or meaning, alluding to Papa P. So, yung iba pa, marami pa siyang mga binabalik na mga lumang kwento. Hindi ko alam kung pang ano ba to, pang content, pang vlog. Dahil hindi na siya, ano eh, hindi na siya sariwa eh. Alam mo yun, alam na natin. Alam mo yun, yung kwento halimbawa ng nanay mo sa'yo. Isang taon na, paulit-ulit lang. Minsan kasi may ganyan eh. At saka ikaw naman, hinahayaan mo na lang dahil nag-i-enjoy naman si nanay sa pagkwento ng ganon. Pero hindi mo namang nanay si, ano, BB Gandang Hari. Kaya hindi mo siya pwede mapagtiyagaan. Diba? Tsaka baklang bakla siya. Naka-girl siya pero baklang. Natatawa ako. Ano ba ngayon? Ah, dahil nga pala ngayon. Ngayon po naman ay Pride Month. Kaya nagsisilitawan talaga ang mga kabalingan. Talagang sila ay, alam mo yun, nagpapa-underline. Ibig sabihin pag-underline, nagpapapansin. Dinalagyan talaga nila highlighter ang kanilang mga, lalo na itong mga ano, celebrities, no? So ano nga ba talaga ang kahalagahan ng pagkakaroon ng Pride Month? Diba? May nagagawa ba ito sa atin? Meron yata sa iba't ibang mga sektor, no? Kasi syempre, hindi naman niya lalabas kung walang dahilan. Kaya lang, yung iba masyadong OA. Pag OA kasi, nakakainis na. Kaya nga, marami siguro nagiging homophobes o nagiging galit sa mga kabadingan dahil maraming mga bading na OA masyado. Katulad nitong si Aura Briguela. Talagang super papapansin siya. Hindi ko alam kung kumikita ba siya dyan sa paggaganon niya. Parang hindi ko yata kakayanin yung ganyang, alam mo yun, may at, araw-araw binabash ka, may at maya may sinasabi tungkol sa'yo. Ay nako, kakain na lang ako ng Charmaine. Pero mas paborito ko si Melanie. O, alam niyo na yun. Si Charmaine, orange. Si Melanie naman, avocado. Oh, thank you. Kumusta kay Baet? Diyan sa Vinson's. Ay, sikat na si Baet. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tobacco, One Radio Diet with your tita.

Welcome sa ikatong oras kan sa tuyong programang The Tita Poyana Show. Sabay tayong ngiti, andyan ang saya, siguradong bubuho. Un minuto, makalihis ang alas 7 nin pagkabanggi. Kamusta po ang sa inyong mga pamanggihan dyan? Marami talaga yan, no? Kinukumusta. Kumusta ngayon? Kumusta na ngayon sa mga pamanggihan nito dyan? Masyue? Dahil nino pag-ubusi, ha? Tamaagi ako at siyan. Makipartake. Ikaduang aldaw, ma'am po, gilarang yun yan kan Hunyo. Hindi lamang po sa pagpapaalala sa inyo na June 2 ngayon. Kundi, para po natin maisip na, ay, ang bata pa ng Hunyo, marami pa akong pwedeng gawin para sa buwan na ito. Meron ba akong mga plano na hindi ko pa na isakatuparan? Meron pa ba akong mga plano na dapat ko pang planuhin? Ganon yun. Kasi yung iba nagpa-plano agad. Dapat planuhin nyo muna kung ano ang magiging plano nyo. Dapat marami kayong pagbabasihang mga bagay-bagay. Hindi yung basta na lamang kayong mag-jump into the swimming pool. Dahil kalimitan po dyan ay pumapalpak. Ay sabihin, ganyan talaga ang buhay ngayon eh. Dahil mahirap ang buhay. May mga taong hindi mo maasahan. May mga taong akala mo'y totoo, pero yung pala, inuuto-uto ka lang. Pinapaikot-ikot ka na parang bola. Eto din po, ganyan din po sa mga pag-ibig at kung ano-ano pang mga pangyayari sa mundo. Diba? Kaya mag-ingat po tayo ngayon. Bago tayo magplano, planuhin muna natin yung plano na yan. Oh, tuwang-tuwa si kuya. Ah, yung hiya naman ako. Anyway, ito pa rin po ang isang matunog na usapin sa sambayan ng Pilipino na lumalampas na rin po sa ating mga baybayin. O, di ba? Ang tanong, bakla ba si Alan Peter Cayetano? Eh, palagi kong nababasa yan, ha? Oo, palagi na sinasabi, eh, bading yan. Naku, naku, naku, wag po ninyong gawing parang, ano mo yun, parang branding ang pagiging bakla. Eh, ano naman kasing masama sa pagiging bakla? Eh, kasi naiinis kayo kay Alan Peter Cayetano, tatawagin niyo siyang bakla. Wala naman kasing pampublikong ebidensya o kumpirmadong impormasyon na nagsasabing bakla itong si Alan Peter Cayetano. Wala din naman siyang pag-amin. Kaya dapat hindi natin yan hina-headline, no? Sa mga available na public records, kilala siya bilang may asawa na si Lani Cayetano at madalas niyang banggitin ang kanilang pamilya at pananampalataya sa mga pampublikong talumpate. Isa pa yan sa pinanggigigilan ng napakarami. Bakit parang napaka-antipatiko ni Alan Peter Cayetano? Okay naman yung face niya, no? Yung face lock niya, yung kanyang face card. Okay naman. Pero marami din nagsasabi na, ay nako, meron ding misteryo dyan sa likod ng kanyang pag-aasawa kay Mayor Lani Cayetano. Ay, ito isang malaking iskandalo. Dahil yung pala daw si Lani Cayetano, ay hindi po ito kumpirmado, ha, di umano, ay girlfriend ng kanyang tatay na namayapa na. Na kumbaga, eh, lumalabas na parang sinalo ni Alan Peter Cayetano. O, diba? Ang gulo! Kung bakit kasi may mga taong nagpipilit o nagpapakalat ng mga ganitong usap-usapan, karaniwan itong nangyayari sa mga publiko at celebrity dahil nga sa chismis o haka-haka na wala namang matibay na basihan. Ito rin ay isang politically motivated na pangyayari, isang paninira o political attacks. Pero nakakaano nga ba yan? Nakakapanghina ba yan sa inaatake mong ganun? Isang politiko, tatawagin mong bakla? Nakakahina ba sa kanya yun? Parang hindi naman yata, no? O yung mga ginagawa nitong stereotypes, ha? Tungkol sa mga kilos, kung halimbawa malamya-lamya, yung pananalita,
o di kaya yung personality ng isang tao ay parang masyadong pa-sweet o pa-girla-girla o may pagka-femininin. O, di ba? Kaya tatawagin nilang ganon. Eh, pag ganon, eh, bading. Hindi naman yata, no? O di kaya naman, dahil din ito sa mga chika sa mga social media na nauulit-ulit kahit walang ebidensya. Mahalaga po nating tandaan na ang sexual orientation ng isang tao ay hindi dapat ipinagpapalagay batay lamang sa chismis o impresyon. Maliban kung ang mismong tao magsabi ng oo, ako ay isang bading. O di kaya pag tumawag sa telepono, hello? Hello? Bading yan. O di kaya naman pag may dumaang lalaki, parang tama naman. Diba? Maliban na talaga kung aaminin mismo ng tao yun, sa kanya nasasabi, ay, ano siya, bading siya, LGBTQI plus siya. Ganon. Pero habang hindi naman yan umaamin, wag. That's very, very, very, very unpleasant village. Unpleasant village. Hello, good evening kay Bernal Daisy Bonaobra. Maray na bang gimam po? Annalisa Binos Balmaceda sa Inkanangunyan. Joven Valeriano Vizabala, good evening. Bulan Sorsogon. Bulan Sorsogon Fabrica. Ano to? Masyadong mahaba. Fabrica po. Bulan Sorsogon Fabrica. Ayan. Si Joven Valeriano Vizabala. Kumusta na ang cramps dyan sa... May cramps pa ba? Yung KR Asuncion Academy ba yun? Dyan sa Bulan? Oo. Meron akong friend na isa sa mga apo ni KR Asuncion. Ayan. Hindi ako tuloy naalala yung friend ko. Pag sinabi ka, minsan di ba nangyayari sa atin yan, pag meron tayong nadadaanan na o nababasa na isang lugar, maalala natin yung friend natin, di ba? Tapos, kumusta na kaya siya? Parang gusto ko siyang i-chat. Tapos yung pala nakalimutan mo na nag-away pala kayo. Di ba? Ganun yun. O eto ha, sana naman tigil-tigilan na yung pagtawag ng bakla kay Alan Peter Cayetano. Pati na rin itong si Jinggoy na pasama na rin. O sino pa, sabihin nyo na dyan sa Senado. Eto pating si ano ha, etong si Montulfo kung makabakla ha. Aba, meron tayong batas laban dyan, ha? Montulfo. Hindi mo dapat basa-basa ang tinatawag na yung ating mga mambabatas na bakla. Kahit Proud Month ngayon. Diba? Ako minsan, I never called people bakla. Kahit halatang-halatang bakla naman sila. Diba sa mga chika natin, mga friend, oy, bakla! Ganon. Ako din, in a different context, parang hindi ako komportable kung tinatawag akong bakla. Oh, ayan si bakla, oh. Yung parang, tapos referring to me, parang, ha? Bakit? Sino ka? Diba? Meron ka bang 52 million sa bangko para tawagin mo akong bakla ng ganun-ganun na lang? Kapal ng mukha mo. Oh, diba? Kaya ingat-ingat tayo sa pagtawag ng bakla. Shadies! The Tito Poliana Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio.et. Yeah.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo nang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio.
4: News FM.
5: Tindugo na Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up
7: dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
8: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
9: Still available.
10: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
11: Best Cafe Black.
12: Also available.
13: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
14: 12 pesos lang per sachet.
15: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
16: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
17: At sinong kalabot? Fesh, hindi ako.
18: Makidistro.
17: Ferong walat.
18: At parang batang-bata
17: dahil sa ERA.
15: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kuti artista dahil sa ERA.
19: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
20: Ako si Salvador.
21: Sa gabi ay
22: si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
23: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
24: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan!

nga ang bagong sarap ng chicken inasal. Dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 100.

0: 70 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook. One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami. Alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Diet Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
1: The Tita Puliana Show!
2: Hola, hola, hola. Alas 7:31 na po ang oras. At syempre, habang kayo dyan ay nagkukuyak-kuyakoy, nagre-relax-relax, nag-chat-chat-chat, at kung ano mang iyong pinagkakabalahan, sana po naman ay happy ang inyong heart. Happy ang inyong heart. O ganyan talaga kasi minsan, kung meron bang mabagabag sa ating mga damdamin, hindi tayo nakakapang-function ng maayos. At ito po naman ay magdadala sa atin ng kalungkutan later. Kaya pag medyo naramdaman ninyo na may bumabagabag sa inyo, ayusin nyo kaagad. Ha, hindi nyo na patatagalin pa. Baka kailangan nyo lang talagang i-chat-cha. I-chat-cha, ha? Kasi kailangan talaga yung nabibigyan ng lunas kaagad ang iyong mga alinlangan sa iyong pang-araw-araw na buhay para kinabukasan, okay na naman. Hindi po natin masyadong pinapansin yan, pero nagiging problema yan later on, lalong-lalo na pag marami tayong iniisip, marami din tayong isinasantabi ng mga mahalagang bagay sa ating buhay. Hindi po totoo na life is short. Napakahaba po ng buhay. Tigilan niyo ako. Oo. Eh, syempre. Ewan ko kung ano ang inyong metrohan. Metrohan, no? Kung paano yung sinusukat ang haba at iksi ng buhay. Dapat, ang ating sukatan dyan ay seconds. Bawat segundo. Kaya ang haba, di ba? Oo, tsaka enjoy ka lang talaga dapat palagi. Tuntuhan si Kuya. Hindi ko talaga maintindihan to si Kuya. He's so happy.
3: Pati na rin si Baby.
2: Hello kay Ja Esplana Condat at syempre sa kanyang mommy na si Adelina Esplana. Diyos malinabanggi po, Ja Ed Adelina Esplana. Hindi mo man sinabi kung sa inka mo. Oo, kasi nawala na ako tulong banggi. Pasensya na po, Cha Adelina. Niya ka naman po ako. And thank you so much po sa inyong mga prayers. At medyo ayos-ayos na ang aking pakiramdam. Na ano na, na humiwalay na ang pusod. Yun. Nanganak. Hi, Dandan. Kumusta na kayo dyan sa Donsol naman? Nasa Donsol ka. O, shout out pala sa Donsol Sorsogon sa Rabulan family. Nagdadangog si Nangunyan. Wow, thank you so much. And good evening dyan sa Donsol Sorsogon. Once lang ako nakapunta dyan nung medyo bata pa ako. Nung dalagita pa ako. Sige, inaanam ko yung mga ano, yung mga whales, yung mga balyena. Ano bang tawag doon? Dugong? Tama ba? Oo, kasi doon sa ano naman, sa Opol, Cebu, nagpunta rin ako doon. Hi, good evening dyan sa lahat na nasa Santa Elena, Malinao, Albay. Most especially to the Esplana family. And again, thank you po sa inyong pag-alala. Alam niyo, nakakataba ng puso yon, Cha Adelina Esplana. Thank you! Alas 7:25 na po. Siguro naman nakakakanaka mo. Pero parang naisip ko ngayon, parang ang sarap pala nung ano, iba't ibang gagawin natin sa galunggong. Yung hahati na parang idadaing, tatanggalin yung buto kasi hindi naman masyadong mabuto yan eh. Yung bubulat-latin, idadaing tapos tanggalin yung buto, tapos ilagyan ng syempre yung mga pampasarap, asin, paminta, tapos flour, tapos iprito ng malutong. Ang sarap daw. Kailangan matry ko yan. Favorite ko talaga yung galunggong. Masarap din ang galunggong i-adobo. Kasi kaya nga paborito ang galunggong dahil meron siyang kakaibang lasa. Masarap siya as a fish. Masarap siya as a fish! Gusto ko rin, although kasi lately wala akong nakikitang dalagang bukid, masarap din ang dalagang bukid. Kasi syempre, di ba, hindi magandang kain tayo ng kain ng alimango. Yung ano, yung dalagang bukid, parang may pagkalasang alimango. Parang konting-konti, slight na slight. Kaya yun na lang ang aking ginagawang alimango. Kaya sabi sa akin, sinumbatan ako ng isang dalagang bukid. Sabi niya sa akin, bakit mo ako ginagawang alimango? Wow. Talaga, nasabi niya pa yun. Ano yung fabric cap, Joven? Diyan sa Bulan Sorsogon. Ayan ba yung ano, yung gumagawa ng... yan ba yung may mga sardinas? Sa Bulan ba yun? Oo, meron na lang ang sardinas factory dito sa Bicol. Ako, paborito ko talaga sardinas. Ah, pero mas gusto ko yung mackerel, yung walang tomato sauce. Ayaw ko sinang tomato sauce. Mas ano siya, yung napapatingkad niya lalo yung lansa. O, oh, diba? Kaya mas gusto ko yung mackerel. Yung in oil or in water, diba? Wala na, ayan na, nagugutom na ako. Yan pa naman talaga ang aking nagiging problema lately. Yung ating mga panunaw, medyo nang hihina-hina na dahil syempre, gurang na. Kaya inaapodan ko ang gabos ng mga senior citizens, luway-luway sa na po sa satuyang mga pagkaon. At minsan baga, gurutumong kita mo yata magkaong kigdakul. Dapat pala, stop pag medyo busog-busog ka na. Tsaka, likay-likayan niya to so pagkaon ka ng mga matatagas. Ay, lalo na ano pala, yung repolyo. At isama na rin dyan ang broccoli, tsaka cauliflower. Ingatan po natin, lalo na pag senior citizens. Pag hindi siya naka-osterize, huwag na. Or masyadong manipis ng pagkagadgad, wag na. Kasi nakakaano siya, nakaka-apekto sa ating paninyo. Yun yata yung ano eh, yun yung salarin. I-share ko pa talaga yun. Ano? Bakit yung ate ko tawa ng tawa? O, yung mga bagets natin dyan na amoy araw, gawin ng amoy gabi. Pulbo-pulbohan na yan, punas-punasan na. At nalaman ko na halos pala umaabot ng more than 40,000 ng mga Bicolano. Siguro mas mahigit pa, no? Na mga vloggers at mga content creators na napapansin na sa online world. Kaya congratulations talagang yung ibang mga Bicolano vlogs ay talagang wala silang pakialam. Walang ano translation, talagang Bicol lang. Kaya kung hindi ka Bicolano, kailangan mag-aral kang mag-Bicol para makuha mo yung humor. Kasi kakaiba din kasi ang humor ng mga Bicolanos. At pag nasakyan mo yan, naku, kakaibang kiliti ang mararamdaman mo. Iba din naman ang mga Bisaya, no? Iba din ang kanilang humor. Ang humor, ano yan, huring-huding. Ang humor, sumakaulok. Yan, Again, congratulations sa mga Bicolano. At paparami sila, I'm sure, araw-araw. Pati mga bata, ha? As young as 10 years old, marami na pong mga bata ngayong content creator. At nakakatuwa ding malaman na sila pala ay kumikita na kay Meta. Sabi naman ni Meta, ingat kayo. At saka sa panahon ito pala, pag dumarating na ang June, July, mag-ingat po tayo. Panahon din po ito ng hackers. Kaya habang ngayon po, habang kayo nakikinig ngayon at kayo ay nagbe-browse sa inyong mga social media accounts, palitan nyo na ang inyong mga passwords para ma-safeguard. Kasi ngayon pala, magsimula yan ng June hanggang September, ang daming hacker. Kaya gawin na natin ang dapat natin gawin. At kailangan din natin i-check, no? At ito pa ha, mahirap din kung hindi nakapangalan sa tunay niyong pangalan ang inyong account. Dahil kung hindi po, pag hiningang kayo ng verification at hiningang kayo ng picture ng ID nyo, eh hindi nyo pangalan. So, mahihirapan ang mabuksan ang inyong mga account. Kaya mag-isip-isip na tayo ngayon. Kung hindi ka rin naman poser, eh di gamitin mo na yung totoo mong pangalan. Yung iba naman kasi binabaliktad nila, hindi rin po pwede yun. Dapat po lagyan natin ng konting katinuan din ang ating internet personality o ang ating mga online persona para iwan tayo ng abala, lalong-lalo na kung nakakabit ito sa iba't iba pa nating mga accounts. Kaya baguhin na natin ngayon ang ating mga passwords at syempre yung ating mga pangalan. Ilagay na natin yung ating totoong pangalan, kung anong meron sa ating national ID, GSIS, SSS, passport. Dapat yun din ang nakalagay na pangalan ninyo sa inyong mga Facebook page. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita!

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan.
1: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
2: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakarami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
4: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. The Tita Poliana Show. Tindugo na! The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show on the radio.

0: Welcome sa panghuling oras kan sa ating programang The Tita Pollyanna Show. Tita Pollyanna, showbiz papitik, tumitrivia, isyo ngayon at shoutout. 3 minutos makalihis ang alas 8 nin pagkabanggi. Holding hands na kita, Gabon.
1: Greetings, greetings, shout out, Bully Bar.
0: Yes, it's greetings, greetings. A shout out Boulevard. Good evening po dyan sa Panarayon, Bacacay Albay, to the Bermas, Varsiliano, Bello, Castillo, and Banyares family. Greetings from Ikaunapo family of Fatima Tabaco City, especially mula kay Eusebio Castillo. Tita Cherry Borja, good evening. Kumusta rin po si Kuya? Bernal Daisy Buona Obra, Diyos Maray Nabanggi. Kumbawa kay Bernal Daisy Buona Obra at kay Annalisa Binos Balmaceda. Joven Valeriano Vizabala, dyan po naman sa Bulan Sorsogon Fabrica. Yan. Romnick Bilaos, hello. Siyempre kay Je Esplana Condat. At siyempre si Tia Adelina Esplana. Diyos malay na banggi po. Thank you so much for listening in every night. Nandyan po sila ngayon sa Santa Elena, right? Tama ba ako? Dandan, all, good evening. Especially sa Rabulan family dyan sa Sorsogon. Don Sol Sorsogon. Putul kasi. Oo, dyan nga pala sa Santa Elena sa Malinao Albay, to the Esplana family and to the Condat family. Thank you so much. Tita Eva Oliver, good evening. At kay John John, Diyos maray na nabanggi. Ay, ang cute naman, sabi niya, magandang gabi, Tita Puying. Narumduman ko ka ito sa Legazpi City. Ikaw ha talaga yung nag-aabot sa kuya na taga-ginubata na Tita Puying. Sabi ko na, Tat Puying. Sabi niya, cute un kaya pagdangugon. Ah, talaga? Eh, parang gusto ko na rin. Parang gusto ko na rin. Shout out po dyan kay Rafaelito Bok na Mahiguson. Agum iyan ni Karen Ma'am Rodriguez. Si James naman dyan sa barangay Bacolod, Tabaco City. Shout out sa kanyang family sa Floodway, Pasig. Pati na rin sa kanyang pinakamamahal na asawa na nagdarangog sa One Radio every night. Thank you so much.

Baby Crystal, good evening. Ganon din kay Mama Tin at kay Papa June. From Lay, dyan sa San Isidro, El Lamod. Lola Pepangs, Lola Pepangs, dyan sa Rizal, sa Malilipot Albay, Rizal Street, Malilipot Albay, good evening. Shoutout din po sa Belaro Bermilio family from Ken of Kabangan. Hello, good evening. Kay Lilia Belaos, dyan sa Datag Santa Teresa. Shirley Belier, good evening sa'yo. Kumusta ka na dyan? At syempre, binabati din natin ang lahat na nakikinig ngayon dyan po naman sa Kobo. Most especially to the Soria family. Ganun din naman sa Vargas family kay Jocelyn Vargas. At sa Malaga family kay Mame at kay Pape. Dyan po naman sa Puro Cuatro, sa Burabo Daet, Abilgos family. Hello, Chatnida. Ganun din naman sa Lagon, Abais family. Hello, good evening kay Tommy. At ganun din po naman sa Kamambugan, Sofranos family. Hello, Chatdora. Kumusta na kamo dyan? Kumusta ng ating mga kakanin? Mashroom pa rin, of course! Paano nakakatawa doon? Diyan po sa Purok 5, Cormidal, Cobalias, and Zoleta family. Ganun din kay Kuya Ying Marquez. Jonathan Bristol Jr. at si Yasi Corral, good evening. Baloloy family, dyan sa Datag Santa Teresa. Thank you so much for listening every night. Hello, Gadu and Kikai, dyan sa may Ziga Memorial Hospital. Nyaon sinda sa luwa, sa hampang sana sinda. Kamusta na kayo dyan? Ano, nag-uuran-uran na? Dave Bassett and family, dyan sa Puruk Uno, Barangay Angas, Basud, Camarines Norte, good evening. Kay Jake and Lisel Basse naman, dyan sa Libdong, Tiwi Albay. Barasana family, most especially to Miles Borromeo and Nina Bumbuhay sa Basagan. Good evening po dyan sa Kinale, most especially to my amiga Mia, Maria Emma Vergara Gonzalez. Hello, amiga. At syempre kay Mami Upeng, kay Tita Nora, Tita Jealousy, Tita Al. At sa lahat ng mga bagets at mga bugoy. Diyan po naman sa Vergara family. Kalisin family, dyan sa Riosa Street. Hello kay Kuya Rudy at Ati Tess Kalisin. And of course, kay Arella, good evening. Ate V. Bongala, dyan po naman sa... Pag naalala ko si Ate V. Bongala, naalala ko yung masarap niyang ano... Ano nga yun? Lumpia Shanghai. Paalalahanan mo ako, Ate V, ha? Siyempre kay Mami Normita Normita Contreras na sa Union Pagayod niya ang pa dyan sa may Tobacco Night Market. Kamusta po kamo dyan sa Tobacco Night Market? Oo, patawarin nyo na silang lahat. Patawarin mo na silang lahat, o. Oh. Bagsak pressure. At syempre naman, dyan po naman sa...
Chris Resto Grill sa may port area ng Tabacol City. Most especially kay Mami Lani at kay Mami Evelyn at sa lahat ng mga mami-mamihan ko dyan. Mami-mamihan, no? But syempre, ang aking very sweet na Tita Chris Barameda. Good evening! Kaalim family, kumusta na kayo dyan sa Santo Cristo? Greetings, greetings! Mag-text lang ako sa 0961-447-3923 para mapasasali kayo sa ating greetings, greetings. Dito lang po sa The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio, One Radio Tabaco, One Radio.net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio.
0: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe.
4: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.
8: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 plus powdered drink mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
9: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
8: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
10: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
11: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
10: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
12: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Ang init!
18: Patata!
17: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
18: Patata!
17: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
18: Patata!
17: Sumubok na nitong bago.
19: Introducing
18: Patata!
17: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
18: Patata!
17: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
18: Batata!
17: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! So

0: Bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
1: Pataba!
0: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
1: Pataba!
2: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
3: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
2: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
4: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
2: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
1: Wow!

0: oras, 8:35 na pong oras. Dito pa rin sa The Tita Pollyanna Show. Martes na Martes pa rin ang feels. At sana po naman ay napagod kayo sa kachichismis. Dahil araw ngayon ng mga Marites. At sana naman ay hindi pa ulit-ulit yung mga Marites nyo. Sana naman bago. Diba? Kasi pag hindi na medyo panis-panis na yung chismis, parang ha? Paulit-ulit na lang? Kaya kung walang bago, tahimik. Huwag nang gumawa, no? Unang-una talaga yan sa ating mga batas ng mga chismosa ay huwag tayong gumawa ng chismis. Kailangan meron tayong basihan. Dahil pag medyo tayo ay na-corner at sinabihan, ay bakit mo ako chinichismis ng ganyan? At least meron ka kaagad na maipresinta na katibayan na eto yun eh. Eto yung nakuha naming impormasyon. O diba? Kasi kung gagawa-gawa ka ng kwento, naku, pwede ka madimanda niyan. Alright? Alright. Siyempre naman, forever nating kasama sa The Tita Pollyanna Show, ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors ng Snowfresh products, Rejuvion products, Luyan, Lola Nor, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores, region-wide, at sa lahat din po naman ng mga pamilihang bayan. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing, 20 years na! Siyempre, ka-join din po tayo dito sa Tita Pollyanna Show, ang Wanok Chicken in a Salda at matatagpuan po dyan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Sentro ng Daan. Pasyal lamang po kayo sa kanilang Facebook page, Wanok Chicken in a Salda at para sa inyong mga online orders. Thank you, Wanok! Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Bass Juice, Bass Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kisai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you so much, Gems Products. And of course, para sa ito yung mga magagayon sa The Tita Pollyanna, The Tita Pollyanna Show to Sorry naman! Sa mga magagayon in the City of True Love. Sarong lugar sana po para sa tuyang me time as in self-pampering. Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City, Sampang Sanakan, Amanda Coffee Hospital. Pa-share naman po kamo sa indang Facebook page, Pink Spa Facebook page. Thank you, Pink Spa. And of course, para sa inyong mga labahin, nako, you deserve a break from your labahin. Kaya ipa-lavandero na yan. Leo Lavandero Laundry. Open every day starting at 6 a.m. to 8 p.m. O di kaya tumawag kayo sa 0962-780-0844. Leo Lavandero. Makukuha dyan po sa Purok Uno, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Leo Lavandero Laundry. Sana po naman nag-enjoy kayo sa ating pagsasama ngayong araw ng Martes. Bukas, asahan kong nandiyan na naman kayo. Nakasmile. At kailangan ha, pag start ng show, busog na kayo.
1: Busog na kayo, bakit?
0: Basta kailangan lamang po, kung gusto nyo maging healthy, kumain lamang kung kailan kayo gutom. O, diba? Diba tama naman yun? O, tapos pag medyo busog na kayo, tama na. Ganun lang yon. Minsan kasi kaya tayo nagkakaroon tuloy ng mga problema sa ating mga panunaw dahil sobra nating hilig kumain. Kahit naman busog na tayo, kain pa rin tayo ng kain. Yung tinatawag na second serving. Oo, nangyayari yan sa akin. Yung bang parang, ah, okay na yon. Tapos, alam mo, parang, parang gusto ko pang kumain. O, kumain ulit, ayun na. Jumoketa na ang tsanena mo. Kaya ingat po tayo palagi sa ating pagkain dahil dyan din po tayo kumukuha ng ating sustansya para tayo ay maging maayos sa ating pang-araw-araw na buhay. Take care of your health, okay? Ito naman po yung lingkod, abag ko masyadong magayunon, pero mahamuton, Tita Pollyanna nag-iiwan ng mga katagang. Kung hindi ka naman kagandahan, huwag mo sanang pagsisihan. Sweet dreams hanggang bukas!

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
3: Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, samuyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
8: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
9: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
10: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
8: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: Tabaco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One Radio
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
3: Evenings on One Radio.

0: Ako po si ano Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
1: Saro ka pong nurse?
0: Baka medtech.
1: Medtech po.
0: Eh, po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
1: Maghapon ka na kami.
0: Maghapon ako trabaho, dahi ako pipapagal talaga. Mas kidigde, so madudod kang mga masitas. Maano na ako digdi sa laog kang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule. Evenings on One. On One Radio.

0: Tabaco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawat at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
3: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
5: Evenings on 1 on 1 Radio.
6: No, I can't take one more step towards you.

0: world.
1: Favorite radio station.
2: One radio.
1: One radio.
2: 91.3 News FM.
1: Tindogo na.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: lacks in this place. It allows you to experience the traditional warm hospitality of Bicolanos with approachable staff and tailored guest services. Treat yourself and get pampered at the first ever luxury hotel in the City of Love. Book now through their Facebook page or contact 0915-405-8885. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
1: Jaya Enterprises.
0: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 crushed gravel. Dumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento. Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado pa ng pulsa mo. Enterprises. Makukuha sa Zone 7 Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. By Mr. Magpon 913-1564 or 0936-367-0616.
1: Jaya Enterprises.
2: King Surprise ang Baretas National as in Sports Surprise X King Kisang Pakonsuelo Surprise ang Komentar Bueno Surprise King King sa One Radio.
3: Morning, good morning.
4: Ini po ang Sendong Kapitan
5: Bueno King King King.
6: Standard time 4 minutos na makang alas yun aga sa saindugdugon. Welcome sa saru na naman na presentasyon kan King King po ang saindung mga pinagigit sa indung mga pinagutan. Laon ka mo sa baray ragtakan ligtas sa katibadan sa buhay. Let us always steer the attitude. Thank you, Lord, for life. It's a blessing. Humble, think better than anyone else. Das into the official. Sa mga nga itong masilibrar kan sa inyo, maligayang-maligayang, i-birth sa Indo, for birthdays to come and blessing. Come.

0: Happy happy birthday Kar Burha. Uyug-uyugun mo an. Happy birthday man kay Madam Maria Nancy Boticario Bas. Oy, kay Madam Ruby Bihirano. Asin sa iba pang igwan, enjoy life! Sa mga katindugon niya itong panagos na ka-boarding lodging sa mga hospital, soy! Parahay na ka mo! Aldaw po kita nin Miyerkules, tres na kan bulan na Hunyo, 2026! Day 3 mga katindugon para sa Brigada Eskwela sa mga eskwelahan, pampubliko, asin sekundarnya. Sa mga katindugon niya itong may kamunduhay, kundule, lang itatandaan ang malimit naming ipalala sa inyo. O nagmumula ang ating ikinasasama. Sa ataman ang gagaling ang ating ikinagagaling. In love, there are beating spirit for us to fail and praying for us to give up. Find them, though was the fun of living. Let's bear in mind that failures and problems are not things we should be scared of. It could lead to breakthroughs and great. See life as an adventure and enjoy every moment of it.
1: Marata.
0: Sa mga taga Premier Distrito, Segundo Distrito, Tercer Distrito, Partikan Provincia ng Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon, Mas Batin sa Kanalbay.
2: Good morning.
0: Inip po ang 90.3 News FM. Tindugo na. Sa pangaral po, kasabuyang Big Bossing Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madam, kagandahan partner si Almog. Ako po, bako man guwapong lalaki, alagad, very inviting. As in, denong ka masayumahan. Dakul, nagdadangog kami sa imo sa programang Katama Kansala Working Taratsada Kan Progig and Kabugtakan Basi mga katindugon sa ipina daily weather ka paro sa bagat naman ang nakaka sa Pilipinas
3: Cebu
0: kon magalas mga katindugon kon paminsan-minsan naghaharurot nagkukusog ang mga paguran sa palib maro na init factor di libut alayaon man gira 40 degrees Celsius 37 degrees Celsius po gira padnago na reader si permi pamarata tanam ipos sa ni may ang magayan ko si bonmiso na mara di ano naman yun ay
3: when oh so
0: natab ya unasa sa inaris kung lalo yung mga miembros kan solid waste management team sa kanya-kanyang lokal na gobyerno digbi sa Premier Distrito sa Tiwi, Malinaw, Sunod Cantabaco malilipot baka kay Santo Domingo.
2: Good morning.
0: An sa tuyang mga kababayan na atabahan mga katindugon nagsasaod sa mga merkado.
2: Good morning.
0: Ano tabi payaw, ano tabi mga katindugon, an natungo niya na pagkaaga. An sabi ni payaw, turo tambay mo na.
3: Si Bueno sa King.
0: Big limitar naman nga ni an night market, ano, digdi sa syudad. Lunes, Sundo, Webes na sana. Diyan na na pag-display kan mga katindugon niya to sa night market ang Biyernes, Sabado. Diyan naman sa mga lihiti mo. So, iguanin mga payal na gobyerno. Mga katindugon diyan sa second floor kan na mid section dyan sa third floor mga katindugon pero an mga pwede sana dyan magtinda sumangat bako pero night market mas kita gasain pwede kang magtinda dyan pero pagabot dyan sa mga may pwesto dapat pure lihiti mo na taga syudad din tabako kamo
3: si Bueno
0: mga katindugan mga mapautob ang siring na ordinansa mga katindugon na kansyudad din tabako nagwara irak na insain ang mga paratsindanin pruta gulayo
3: sa king.
0: Di talagang ang sa tuya mga kababayan naghihinguwa na maka

0: Dilin siya lamang tangani na ang ipo sa oro aldawa. Makuasa paaginin legal na paagin nagtitsyenda alaga dan problema an sa indang lugar na pinaguok.
1: Si Bueno sa
0: King. Hoy sa mga jeepney drivers on the road, bus drivers, UB express drivers, Tali Transco, Judo Tatiro, Bitco Op, Empowered Women's, Albay Operators, Operative, Tricycle Drivers, mga parapan, Jack! Marata! Sa mga para uma, para sira, pero ming magpasiguro, tangani na daimabugtak sa peligro. Kapag arog kaining habagat mga katindugon, antiriblinin maray sa tubig, iyo po ang Partikan Batan Island, apling sa probinsya kan Catanduanes, particularmente diyan sa may Partikan Barangay Villa Hermo Rawon. Pero diyan actually iguanin magayon na buro pagkaarog habagat ngang yak manita gari madali un magmaraan tubig ikuyan kan parusa no si suro
1: si Bueno sa King.
0: Pero digdi man po niya to pwedeng i-expectar ang mga makusog na pag-uran. Doon ako nalungkot. Ang programa ngini atun sa Dukan Best Cafe 8-in-1 kasabayan Best Cafe in 1 Best Cafe Green 6-in-1 gabos with herbal mix. Kung kaya apuras mas igwa pa din marirahay na epekto sa lawas kan tawo. Kaya gaga Best Cafe pwede man kahapon bang manay poping bunsing paluunin do ang Best Cafe Green 6-in-1 dahil anta sigurado kita sexy kantika pa. Yaon man ang manok ni Osang fried chicken na kakaiba ang siram sabayan panilibreng gravy ang mga akin nagkukuray ko sa sabay tara manukutang tilam igwa dyan sa banwaan kan malilipot nagbara irak digdi sa siyudad din tabako igwa naman sa banwaan TV asin siyudad kan ligaw sa satuyang pagbalik ang ratsadakan kig bareta.
2: Are you looking for a school that builds a strong foundation for your future? At Nya Memorial College Foundation Incorporated, your educational journey begins. We offer the following programs: preschool, elementary, junior high school, free senior high school. For college programs, we have Bachelor of Library and Information Science, BS Computer Science, BS Accountancy, BS Criminology, BS BA, BSOA, BEd, BSEd, AB English, AB Political Science, Certificate in Professional Education, Graduate Studies Programs, MAED, MBA. Queries, please call us at 052-742-4764. Danielle Bipena Memorial College Foundation Incorporated, your firm foundation to better education.
3: Araw talaga na ang dinuramdam ko ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
4: Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
5: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
6: Paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Honey, chill tayo. Honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: Bes, huyan kapalan? Marino digdi, may dumanon kita.
11: Ha? Nata, masaing ka.
10: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
11: Nata, sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal? Anong igwa dyan?
10: Aram mo kaya, Bes. Bararatuan mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asing bangko, Igwapa

0: Tindahan kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
1: Ay, iyo, bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakat kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan! Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa Sentro Cantabaco. Diyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
0: Oh, anong patigahalap mo? Musla!
2: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sa pangkantambakan kang tricycle.
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen, efficient washing machines, energy efficient mga araw pong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
6: Ilamas

0: 0950-859-2600 or send a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
1: 23 makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agaliwat sa saidugabos mga katindugon kasabay si Manny. Ako po si Boyan na po ang Ratsadakan, Kigig Barenta. Paragusan pagdag-volunteer sa mga eskwelahan na nakikisubaro para eskwela na nagpoon kan Hunyo 1, 2021 kung sain ang mga eskwelahan sa kapalibutan nagtalaanin mga targets tanganing ang bilog na palibot sa campus maging malinig partikularmente ang mga classrooms. Basado sa report na nakanakol, ang mga volunteers alagad kulang ang donors na nagtataonin mga materyales na nagagamit para sa beautification arog kan pintura. Magigirumduman, nagiging matrayumpo ang ipinagtalaan na sarong simanang aktibidad sa paagikan aktibong partisipasyon kan mga volunteers kasabay na sa siyudad parte, opisyalis lokal, non-government agencies, civil society organizations, pribadong sektor, mga kabataan, ang siring man, mga isabay digding, siyempre ang mga donors, ang sarong simanang brigada eskwela, ipinagtalaan Hunyo 1, Sundo 5, 2026.
2: Si Bueno sa King.
1: Mientras tanto, 25 minutos na makalipas po ang alas 5. Pasa ni Tanyes kan mga baretang kikig sa Lano Lokal, suportado ni Alcalde Binji Magalong kan Baguio City ang propuestong smoke-free and vape-free bill na ipinagbubusol ni First District Congresswoman Crisel. Magigirumduman, nagkaigwan din privilege speech si Kong Crisel karais para mas duunan ang importansya kan pagprotehir sa mga komunidad, particularmente mga jóvenes laban sa baraot na epekto kan paninig sin vaping kan pagsilibrar kan World Tobacco Day as in National No Smoking Month. Ngunya na bula na hun kay Kong Crisel, health professional na hiling kay ni mismo kung paano naapiktaran kan mga helang na igwang koneksyon sa tabako bako sana ang mga parasigarilyo kundi pati naman ang sa indang mga pamilya asin mga tawong nakapalibot digni. Naprobaran na kanagkapalerno na posible ang mas healthy asin salbado ang komunidad sa panadong pinintar kan smoke-free asin bay-free policies.
3: We celebrate the beginning of the national observance of No Smoking Month. And so I think this is the best time to remind all of us about the ill effects of smoking. We are facing today a worsening public health crisis assaulting our homes, our schools, our communities, and unconscionably cutting short the lives of our young people. Continues to claim more than 8 million lives globally every year, including over 1.3 million non-smokers exposed to hand smoke. In the Philippines, the top 5 causes of death, ischemic heart diseases, neoplasms, cancer is a neoplasm, cerebrovascular diseases, strokes and aneurysms, pneumonia and diabetes mellitus are also among the top 10 tobacco-related diseases. And every year, tobacco kills around 112,000 Filipinos.
1: Si First District Congresswoman Crisel Burcilagman. Mientras tanto, ang pinakahagyat, ngunyan mga katindugon, iyo kung paano ini mas mapahiwas, lalong-lalo na ang mga triumpo na enot nang narealisar ka nagkaparang lokal na gobyerno tanganing mas dakul pang Pilipino ang matawananin na proteksyon sa ibong nalado sigon kay Alcalde Binji Magalong mga katindu.
4: To the people who sell land, this is very sadly a full and nearly helpful free environment.
1: Bagyo Sir Binji Magalong boss. This month, sangguni ang kanalbay ang City Ordinance Number 9-03 of 20 na iguang titulong Tabaco City Agri Pinoy Trading

0: center ordinance and prescribe rules and regulations governing its operation sa Pahagikan Committee on Agriculture and Fisheries sa pahinot ni 3rd District Board Member Wilfredo V. Maroninha. Sakop kanaon ang bitan ng propuesto asin regulasyon para sa aktibidad sa aktibidades sa trading center kasabay digni ang pag-abot kan mga madaling maraot na produkto, pagduong kang pigagamit sa pagsira, paglaog kan mga bihikulo, auction siring man, paggamit kan pasilidad, konsain, target kan lokal na gobyerno kan siyudad din Tabaco and Fatima Fish Port bilang Tabaco City Agri-Pinoy Trading Center TAPTC and Fatima Peace Port matapos ang rehabilitation as in upgrading, naging mahiwas na lugar as in eksaktong maray para sa naunapita ng katuyuhan.
1: Si Buenos King! King!
0: Marata! Formal nang pinunan kan Albay Public Safety and Emergency Management Office APSIMO ang training prone o tree pruning activity sa kinampo sa barangay ng Sapadang Kasunil. Dakol ang nagahapot kunyata nagkakaigwanin siring na aktibidad sa National Highway magigirumtuman. Parte ini kan preparasyon kan gobyerno province naglalaog na ang mga bulan kan typhoon season sa Pilipinas. Konsain, ang naunabita ng aktibidad pinagigibo duwang beses kada simana sa laog din tulong bulan sa gabos na distrito kan probinsya. Katuyuan kay ni, tanganing inkaso man magkaigwanin maraot na panahon ang mga sagakan kahoy, day na ipangan sa mga tinampo.
1: Si Pa King! King!
0: Mga katindugon, taod-taod, ang iba pa.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio.
4: News FM. Tindugon na sa buong Bicolandia.
5: Ang oras, hatod sa indo kang 6G Enterprises. Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, kokolang.

0: 38 minutos na makalipas po ang alas 5. Oras na naman, tanganing magbadag! Oy, Madam Yek, Kanyeta, hero-hero na Juliana Sihes, Kema Galias Burse, watching from Maliktay, Isla di Cagray. Isla di Cagray talaga. Kay Jessa Convincido, watching live from Cavite. Alisandra, kay Ninya Vilches, Manong Lorito Luna Senior, Ginilak, ka Evangeline, Pabs Brugada Colorena, Lorna Napay Butilo, Lady Barangay Tanod Shirley Sabilla Biler, isabay na naman si Nance Canuel, Nilia Buates, Banji Sendo, Marie Clavo, Joy Año Nuevo, Marites Bruncano, Lin Bula Burha, Toy Binyas, Norin Cirillo. Kanyang nota, absent ka kasuod mang lapakan ka.
1: Si Bueno Sa
0: King. Pasensya na ka mo mga katindugo, nagilamaw po ako. Nagi mata ako in the morning. Dahil na kaya mag-ibuki barita. Kaya masupog mag-laog na daing barita, mga katindugon. Mag-chirismisan sana. Pagkaaga pa, do, ang pinaka-importante na mantang nagkakapi-kapi baga ka mo. Aday, nagsusurob ka mong unyan kan best kape. Na mga barita, mga impormasyon, ha? Puwertihon bago magpasiring sa tuyang mga respective workplace. Ha? Igwan na barita kitang nadangog. Bako ngayon, ang unyan kon magpasiring ako digde, dahil baga ngayon akong barita, di sabi ka anindo o bad, isipon nindo na maluyan na ngayon. Dugon si Bueno.
2: Lato ba na yan?
0: Ano, Mr. RGC Yacornel, ang pahit. Ayos man ngayon, ang kinaban ko niya na pagkaaga. Kay Madam Carmen Dolar, Marilo Mirandilla, Lynn Buragay Viridiano, Andre Patrick Junido, kay Maria Corazon Burli Vasquez Bruncano, Perla Bindal, kay Sir Milanyo Dineros Año Nuevo, ang lalaking si Alaga Drac. Kumusta ang bonus life tabi Sir Mit? Sir, ayos man nga niya, Bueno, nag-i-enjoy kan sa kunyang pensyon. Good morning. Kay Kuya Bal Clavicillas Daculio, Aurea Burse, sa kunyang mga dating pagrima, mga iskwa, inabot naman ang sa indang tour of duty bilang public servant. Nag-retire naman mga katika. Kay Sir Bigna Carizo, kay Sir Doming Domsky diyan sa Binita Bangkilingan, siring man ka Mama Ispidoroy, kay Madam Evelyn Camasis, kay Madam Rose Bulofer, kay Madam Valladolid, siyempre kay Mr. Parauma Joel Balienta. Marata kasubago pangayabuin o ang programa ngini atod sa Indokan Dinil Bakery, tinapay puwerte, nasok perming mainit sa

0: depresyong dati, makukuha sa likodan na party ng Tabaco City Hall pagsadiri asin pinamamahalaan ni Madam Gina Nang. Perminyaon ang barsaga itiri, mga masiram na minyo sa to. Pamahawa Tuhan, mirindalan pamanggihan sa barsaga itiri, sulka! Good news sa mga nagpapamatanga asin naaagahan digdi sa sentro kan siyudad nin taban barsaga itiri 4 oras nang nagsiserbi igwapo sindanin air condition na inting barber shop in salon matapos magpagwagayon inabot kanin gutom diretso sa barsaga itiri pirming yaon si Ate Beth Barsaga. Siyempre, yaon manan, maliliput kakpit kolisyon. Pagsadiri kan familia Bea, pinamamahalaan ni Rabus Boy asin Madam Girly Bea. Makukuha, along National Road yan po sa barangay San Isidro. Naon, maliliput albay sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo. Soy-soy ang hackfight sa maliliput kakpit kolisyon. Enot sundo 30 sultana ang gana ma-receive ining 1,000 pesos. 31 sundo sa matapos 500 pesos. Alas 6 pasanasyon na, alas 7 sundo, alas 9 ulutan, alaka, arterasin misis na habo, mapasma, tambakan labahon, darahon, sa Adam Lock Laundry Shop, serbisyo sigurado sa presyong kaya. Adam Lock Laundry Shop, nagagamit din makabagong teknolohiya, kung kaya, ang mga musingon mong labahon, pagluwas sa makina, itsurang bago na, pa, we wash, we dry, we fold, no worries, just relax, makukuha sa purukodo poblasyon. Malinaw albay. Maraming good morning kay Sir Nats as kalmada. Sa mga mapagayon kan opisina, syempre kan sa indo mga House of the Rising Sun, may beautification project sa mga barangay. Brigada, eskwela na naman. Mga madam, mga sir, sa inkamo mahanap nin di kalidad na pintura. Siyempre, sa Tabaco Color Mix Paint Center na klase igwasinda, kolor na kurso na na, ipati ako Color Mix Paint Center. Makukuha along National Road yan po sa Purukuno, Barangon, Tabaco City. Marino, good morning kay Boss Nistor, asin Madam Helen Berwenga. Partner kan kikig si Tabaco City Councilor Rider Bursi, Chairman Committee on Appropriation sa Sanggunyang Panlungsod, gan syudad din Tabaco. Tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso. So yes, ang kikig sa lado lokal, ipinaglutsar kan Department of Science and Technology, DOATAL platform asalaan maglut testing na pupunan sa syudad. Kanaga asin sursugon ang naunabitan ng digital o platform iyo ang Dream Vehicle ituro digital learning system. Both sabiyon kan Dream Vehicle iyo ang driving results in education through ISMS mantang ang ituro sarong learning management systems o LMS na pinagdisenyo tanganing suportaran ang pagturo asin pakaukod gamit ang tiro sa mahilog kan sistema iyo si Ryan Louis Rivera sa suporta kan DUST Advanced Science and Technology Institute. Sa presente, ang proyekto nasa pilot testing para sa o pasana tanganing masukol ang preparasyon kan mga estudyante sa paggamit kan digital learning tools kun sain kasabay sa mga lugares na nakatalaan gibuhon ang pilot implementation ngon nya na bulan na Hunyo iyo ang syudad din nagasin sursugon sigon sa DUST ang mapapasil sa nagkaperang aktibidad administratibyo kan mga paratukdo arog kan pagpreparar kan lesson plan at in learning materials na mataoning oportunidad na matutukan kan mga ini ang aktual na pagturo at in pagtao ninggaya sa mga estudyante. So, mientras tanto, binawasan kan gobyerno lokal kan syudad din Tabaco ang pundo para sa Tabak Festival ngunya na taon 2026. Pasado sa inabot sa kiki 8 milyones de pesos, ginibu ining 5 milyones de pesos. Sigon kay City Tourism Officer Eric Valeriano, nasaro sa tinawaran konsiderasyon, iyo ang kapigaduhan, darakan pang kinabana krisis na rason kan paglantuag kang presyo kan mga produktong petrolyo na nakakaabiknar sa presyohan kan mga panginot na barakalon. Dahil lang kaini, magigisa na Tabak Festival ngunya na taon na nakafokus sa mga tabakenyo, tradisyon na sinpagtubod. Ang Tabak Festival mapuon Hunyo 15 sundo 24 bilang pagsilibrar kan pag-establisar kan syudad din Tabaco asin kapistanghan kan patron na si San Juan Bautista. Ang Tabak Festival bantog bilang aktibidad pangkultura, komunidad asin street dancing competition.
1: Si Bueno sa King.
0: Marata, marata, marata, marata, marata.

0: nag-asigurar mga katindugon ka Department of Agriculture DE Bicol ang maigot na maipapasunod ang ipinagtalaan na presyong 50 pesos kada kilo kan mga imported na bagas sa merkado. Ini ang ipinagpahayag ni DE Bicol Executive Director Rodel Tornilla sa pagsasabing basado ini sa Executive Order 118 ni Presidente Bongbong Marcos. Tinawad doon kay Nina mas kinangani pigtutugutan kan gobyerno ang pagpapabakal kan imported na bagas dapat magsunod ang mga negosyante sa ipinagtalaan na presyohan kay ni tanganing maprotehiran ang mga parabakal asin maasigurar na nasusunod ang mga provisiones kan rice tarification law.
1: Nagkaganda po simultaneous price monitoring para maalaman nato ang katuyan mga retailers nagsusunod sa Executive Order number 118 na mamandate na dapat ang imported rice tax to 5% na imported rice ang pabakal sa mga consumers is only 50 pesos per kilo.
2: Si Bueno sa King.
0: Si DE Bicol Executive Director Rodel Tornilla pinagpahayag kay Nina ang sisay man na negosyanteng mananakrop kakastiguhon mga katindugon base sa magkakanigong lay.
2: Si Bueno sa King.
0: Mientras tanto, pinaglalauman ang maabot sa 1,638,086 na mga estudyante ang mabalik eskwela para sa school year 2026-2027 sa bilog na Kabikulan. Sa naunang bita ng enrollment, 891,456 kaini para po sa kindergarten sundo grade 6, mantang ang 517,603 para po sa junior high school asin 229,027 para man sa senior high school.
2: Si Bueno sa King.
0: Mientras tanto, mga katindugon, nagpapadagos ang gobyerno provincial Canalbay para po sa payout duman sa mga senior citizens na daipo na kasabay duman sa national pension na ipigtatao kan gobyerno. Nagpun po ang payout para sa sobra 3,000 na mga senior citizens. Duman po sa banwa ang kandaraga asin siyudad ni Legazpi. And masunod na po dyan, digdi po sa kapalibutan niya to ano ha? Na konsain ang mga marisibi kan pensyon na pigtatao kan gobyerno provincial. 3,000 pesos mga katindugon sa laog ning anom na bulan. Puon Enero, sundo, Hunyo. Dahilan ta sagkod sa ngunyan, daiman po nag-increase ang budget kang probinsya na 500 pesos kada bulan. Bako arog sa national pensioner po niya to, na mga senior citizen, 1,000 pesos na po kada bulan ang sa indang pigre-resibi. Kung kaya sa laog ni kabagang taon, 6,000 ang sa indang nakukuha. And pinagsasabi man, mga katindugon, na si mga four-piece beneficiaries po niya to. So ito bagang conditional cash transfer. Piglalauman ang unya na aldaw man, Enero 3, Hunyo 3, 2026. Mapuon po ang payout para sa saindo, asin malaog po ini sa saindong mga card niya. Eh, siyempre, mapila na naman kita dyan sa Land Bank of the Philippines.
2: Si Bueno sa...
0: Tawag-tawag! Ang iba pa!
3: Imagine this. The juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can, cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.

0: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo. Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricant. Complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0099-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: Si Consi Ram vs. Janko. Asin ang sa iyang Power Committees.
3: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
2: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
3: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
4: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na siyudad kang Tabaco.
2: Consi Ram vs. Janko, siram sana!
5: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
7: Ilabas na

0: No sale collection.
1: Si Bueno Sa Kiki!
2: Limang potwalong minuto na makalipas po ang ikalima ng umaga. At ngayon sa ating mga balitang pambansa, hinamo ng minority bloc ng Senado si Senate President Alan Peter Cayetano na magbitiw sa pwesto matapos ang dalawang araw na walang naganap na sesyon sa Senado. Sa statement ng minorya na binasa ni Senador Erwin Tulfo, sinabi nito na ang hindi pagsipot ng majority senators ay isang malinaw na pag-abandona ng kanilang tungkulin at pagbaliwas ng Senado. Sinabi ni Tulfo na hindi maaring itigil ng Senado ang kanilang trabaho dahil lamang sa ayaw ng kanilang leader na magtrabaho at gampanan ang kanilang tungkulin. Samantala, hinamon mga kasenador Raffy Tulfo si Senate President Alan Peter Cayetano na dumalo ngayong araw, Hunyo 3, sa huling araw ng sesyon ng Senado upang patunayan na matapang siya. Ginawa ni Tulfo ang hamon kay Cayetano matapos basahin ng kanyang kapatid na si Senador Erwin Tulfo ang statement ng minorya tungkol sa boycott na pinagagawa ng mga senador na kasapi sa mayorya kaya dalawang araw nang walang sesyon sa Senado. Inahamon ko mga katindugon si Alan Peter Cayetano, kung matapang ka, pumunta ka rito bukas, otherwise duwag ka. Pahayag mga katindugon ni Tulfo.
1: Si Bueno Sa
2: King. Kapag ka may mga problema bagamanong money, kadakla na pigdataram, ipatulputa ka. Samantala, ipinagpaliban ng Sandigan Bayan 2nd Division ang pre-trial at arraignment sa kasong graft na kinakaharap ni na Senador Jinggoy Estrada at dating DPW Secretary Manuel Bunuan na may kinalaman sa flood control mess. Ito ay makaraang magpasya ang graft court na resolbahin muna ang mga nakabingbing motion ng magkabilang panig bago ituloy ang pagdinig sa naturang kaso. Una nang naghahain si Estrada ng omnibus motion na humihiling ibasura ang kaso at magsagawa ng panibagong investigasyon hinggil sa aligasyon na nagkaroon ng kickback sa flood control projects ng gobyerno. Naghahain naman ang kampo ni Bunuan ng motion na nakabatay sa kanyang kalagayang pangkalusugan matapos tumaas ang blood pressure.
1: Si Bueno Sa King.
2: Naka-wheelchair na si Your Honor kan magpasiring duman mga katindugon. Samantala, binira ng ilang miyembro ng House Prosecution Panel ang naging sagot ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment na malinaw anila na pag-iwas sa trial. Ayon Representative Terry Ridon, lead prosecutor para sa Article 2, Betrayal of Public Trust at Unexplained Wealth, walang direktang tugon si Duterte sa mabibigat na paratang, lalo na sa Article 4 na tumutukoy sa grave threats. Hindi diretsong sinagot ni Vice President ang banta laban sa Pangulo, isang aktong ginawa sa kanyang termino at lantad sa publiko. Samantala, tinawag ni ML Party List Representative Laila De Lima, second lead prosecutor para sa Article 4, ang sagot ni Duterte bilang evasion of trial. Pag-iwas pa rin sa trial ang buod ng answer ni VP Sara. Hindi sila nagpakita at nagpaniwanag sa Kamara at ngayon naman ay pinadidismiss nila sa Senado ang kaso ng hindi pa napapakinggan ang mga testigos at ebidensya, giit ni De Lima. Dagdag pa niya, malinaw sa konstitusyon na ang Senado lamang ang may kapangyarihang maglitis at magpasya sa impeachment.
1: Si Bueno Sa King.
2: Tuluyan ang sinibak sa Kamara ni Representante si Cavite 4th District Congressman Francisco Kiko Barsaga dahil sa patuloy nitong paninira sa iba na walang basihan at maging sa institusyon tulad ng pagtawag nito bilang Crocodile Farm ang session hall at buhaya ang mga kongresista. Natural, sisikadan ka dyan.

0: and electrical supplies, plumbing materials, asin, gabos na klasimin cemento, arugan, mayon porcelain, mayon portland, apple green, apple premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Billion. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616. Jaya Enterprises.
1: Si Bueno sa King King
2: Philippine Standard Time, 15 minutos na makalipas po ang alas 6. Oras na naman, Manay Gansing, mag-iripos-ipos na si mga mapasiring sa indang workplace. Mamahonin puwerte, magkarigos buda, magpahamot. Be a blessing in the workplace every day.
1: Si Bueno sa King.
2: Maray na, good morning sa Magayuna Principal Can, San Jose Elementary School, si Madam Reste Espiritu. Ini talaga na to na yun, ano, Espiritu talaga. Kay Idol Princess Mimi kana Malilipot Central. Kumustahan sa tuwing mga pagiriba sa palibot na padagos na ngangadji tibaad kun may mga volunteers na magpasiring sa eskwelahan Manong Mani, Budak Manong June sa Peter. May bit-bit lamang na pintura.
1: Si Bueno sa
2: sa mga volunteers na igwanin dara-dara. Siyempre sa mga mapartisipar sa clearing operation, si may mga darang tabak, may mga darang asadol, ayan ba, ayan ang kaipuan mi po tabi inyo. And then siyempre sa mga nagsisigid-sigid yan sa palibot. Salamat pala sa Department of Labor and Employment, taharos dakol na mga eskwelahan, pigtawa na ning tupad, nag-deploy ning tupad, beneficiaries, ang Department of Labor and Employment sa mga eskwelahan. So dyan sa San Jose National High School, igwa kami dyan ki Duce. Di salamat nin manay. Ang tugon sa sainda, kan Department of Labor and Employment, anong na oras ngayon kamong magtrabaho? Buda, mag-establish ngayon kamo ki 200 square meter na gulayan sa paaralan. O di, wow, salamat.
1: Si Bueno sa King, King, King.
2: So, sa tuyang mga donors, ay, nado, so, nagpapa-herd ka ngayon, buhay na lapakan ka. Ano, Idol Fernando Pando Margalio. Basta ang sa kuyang padihon na si Pading Arnel Rabi. Kumusta tabi, panay? Si Pading Leo Buena dyan sa Malilipot National High School. Ano, pads, nakatapos kita. Kamit, pigtyagaan mi, tinapos mi ka suod ma, si validation, kan sa muyang BEIS. Maringani ta, ang validation kan SDO Albay mga katindugon, kan BEIS, pigibo sa SM.
1: Si Bueno,
2: so... siyempre sa SM baga, malipot-lipot mga katindugon ng pahet. Kaya dahil ka duman ma'am problema. Kung abuton ka kigutom, dakulon so ng kawa. Kwarta sa naanda eh. Yeah. Pero salamat sa kinabanta. Nakatapos kami. Pero dakul na mga kulang duman sa mga data na pigibo, pero narisulbiran man tulos kan sa muyang ICT coordinator si Ma'am Ann na Bilisario. Pasalamatan ko palan So sa kuyang mga angels, nakasabay duman si Ma'am Mayra Buela and sa muyang registrar, tapos sa muyang administrative officer to si Ate Shie Bunag Guarano. Di kasabay so ICT. Di ano sa napalan ngaya buhay ng papel mo duman? Aw, nagpicture. Dahi po, kapag ka naiduman so school head, dahi man i-accommodate ang sa indo mga representative na dapat ang school head, yun po ang nagpipirma kan gabos-gabos. Kaya, pagka medyo may kaipuhan na i-confirmar, kaya, sir, ano ini? Aw niya, yun na po, araw-araw, paliwanag ni tapos mga katindogon. Salamat sa kinakba niyo. Salamat sa kuyang mga pag-iriba.
1: Si Bueno sa King.
2: Thank you so much. Maraming good morning man kay Ate Beth Butalon, kay Pading Carlo, kay Billy, kay Ninyo Buda, kay Lilibert, kay Elsa Volante Manigaw, Chuna Dalipe, Jaden Lee, kay Madam Junaline Burihon. Pa-shoutout sa mga taga Bangkilingan watching live here in Batangas. Happy birthday, Giraray, kay Cherry Carburha. Ay, Manong Jerome, ano pa man? Dawasan sa mga dapat dauson. Ano sani say Di Castro? Ano nga boy nan pahit ngunya na aldaw? Padagos na nag-iimbitar kami sa Indo na duro-diretso lang ang satuyang bayanihan para po sa satuyang mga ake. By the way, si mga magurang po, igwa kita ning first SPTA assembly, ngunya na aga, o di pagkatapos kan sa kuyang ngurob-ngurob digni, mga 7:30, magpuo na po kita na kan sa tuyang meeting, tangani po na dahi kita abuton kiudto. Ayo. Ano nga buinan mga dapat paghururunan? Syempre ma-orient ang eskwelahan manungod sa 3-term kunyan school calendar and then ma-present kita mga katindugon kan mga plano para po sa school year 2026-2027. Yaon man, so sa muyang mahigos na guidance counselor, si Madam Marites Basinia, tangani na mas klara ron sa indo po mga magurang ang magiging engagement niya to para mas na matabangan ang mga angki na makatapos po kan sa indang pag-aadal. Iyo po. And syempre, yaon man, so sa muyang Committee on Discipline, si Sir na Rene Bello and si iba pa mga katindugo na mapasambot sa an sa indong bakuman gwapong amigo. Tindugon sa dahan.
1: Si Bueno sa King.
2: Kumusta ngayon buwin sa Senado? Duwang aldaw ng daing sisyon ang Senado, mga katindugon ta dahil nagre-report sumyembros kan majority sa panginginot kan Senate President na si Alan Peter Cayetano. Lugod, nabubutbutan mga katindugon kan mga netizens, buda kan publiko kung ano ang mga kapigaduhan na pigahampang kan mga ini.
3: Pasaway ka! Tunaw ka!
2: Mismo palaan na si Senate President Peter Cayetano Manong Mani sagkod sa ngunyan da ipanatatapos ang questionabling transaksyon kay ni kan 2019 SEA Games na ginibudig di sa Pilipinas. Narurumdumanin do mga katindu itong golden cauldron. Supig papailaw baga Manong Mani na dakulao na de. Ang kantidad pa lang ka ito, 55 milyon de peso.
1: Si Bueno sa
2: kinaban mga katindugo na no ha? 55 milyon isang kantidad kan golden cauldron na ito na ginamit kang 2019 sa SEA Games, mga katindugo, na kita

0: ang naging host dito ang kontrobersi niya kan Senate President na sagot sa ngunyan pigbabadol sa iya. Aramod niya to ang dagdag na informasyon gikan sa luwas na sa linya si Erickson Brutas. Erickson, pasok! Good morning! Erickson!
1: Kaagatabi, Sir Buen, siriman sa mga paraantabay niya to. Dayman na pagbabawalan ang mga paratsyenda sa night market na magtinda kana sa indang mga produkto sa Partekan Bypass Road sa Barangay San Vicente, Tabaco City. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Virgil Bibata, ang Chief of Police sa kan Tabaco CPS, na ang na-report niya na initulo sa kay Mayor Ibragais. Asin sigun sa alkalde, ang nabilang konsiderasyon sa inda asin harayo naman ini. Dai naman ninda ibabawal basta ayuso na sa naninda ang pagtsenda sa lugar na dai maging masamok. Dagdag niya, nakamautan na kan alkalde na maging organisado sa buot sinda asin bako watak-watak ang pwesto kan mga ini sa lugar. Dahilan subot sa ruining pasyaran asin kaipuhan na maging maayos ang lugar. Magigirumduman na kanakalis na bulan, naging epektibo na ang Executive Order Number 16-A Series of 2026 na kunsain nagtaong direktiba na poon Lunes hasta Webes na sana ang night market sa syudad poon alas 7 nin banggi hasta alas 12 nin mag-agahon na kunsain nag-agi man ini sa konsultasyon na kaibaan mga night market vendors kan Agosto 21 kan nakalis na taon na asin iyuman ang napag-uryunan na sana unang bita ng hururon na. Iyan ang dagdag na barata na tudsindo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po niyan sa mga butika sin supermarket nationwide. Erickson Brutas, Tintugna.
2: Tintugna News Report.
0: Thank you so much mga katindugon si Erickson Brutas.
2: Si Bueno sa King King King.
0: Siguro maski nagtutugot ang lokal na gobyerno, sindaman giraray ang mag-ariglar dahil dapat na itaong kwenta iyan sa mga paratsinda na dapat nga dahil maging masamok. Dapat yaon ka mo, lokal na gobyerno.
2: Si Bueno sa King King King, King.
0: Didiretso kita. Di so Senate President base sa mga netizen saruman nga niya ini. Ang Senate President pro tempore na si Loren Ligarda, conflict of interest sa 24 bilyones de pesos na breach of contract kan aki kaining si Representative Leandro Libeste na nagpalyar mga katindugon makapag-deliver ni 12,000 megawatts na kuryente gikan duman sa prangkesa kaini na solar plant mga katindugon. So lima sa mga miyembros kan majority imunopunto 7 trilesong flood control scam. Yaon dyan si Senador Chis Escudero, si Jinggoy Ngunyan nakakulong, si Joel Villanueva, si Rodante Marculeta, si Mark Villar na kunsain pigaaligar na si Escudero. Mga katindugon, illegal na nag-receive ning kontribusyon kada kalis na eleksyon 2022. Si Estrada baga plunder ang kaso. Si Marculeta bribery man sa eleksyon contribution. Si Camille Bill imbuelto sa stock market manipulation katindugon. As in insider trading. E si Bunggo kasabay baga ini ni Bato. Mga katindugon na pig-identificar na kasapakap duman sa garadaanan na nangyari durante kan drug war. Pwera kayan, inakusaran man ininin bilyong-bilyong kontrata kan free jets gikan sa Korea, mga katindugon. Si Pia Cayetano, inakusaran man in plagiarism sa kuyan kaini sa pag-deliver ning speech sa sarong Amerikanong senador. Yugu-yugun mo an. Si Aime sintensyado sa Amerika sa pagadan sa sarong student leader na si Archimedes Trajano. Si Robin Padilla sintensyado sa

0: illegal possession of firearms, pero mga katindogo na tawa na ininin pardon. Ah, durante ka na panahon, mga katindugon, ni Ramos buda ni Duterte. So, ang pinakamagabat, itong kay De La Rosa, crimes against humanity, dahilan po sa nangyaring panggagadan, sa pigsasabi, mga suspitsadong city mill na mga pusers, mga adik, bilang dating Davao City Police Chief, mga katindugon kan Philippine National Police. So, ini, nagkakaburot-butan ngunyan ka netizens dahilan po sa padagos na pag-abandonar kan mayuriya sa saindang trabaho sa Senado. Nya kansaro nga ni ngaya. Buinso minuriya mambaga nag-walk out duman sa motion ni Marcoleta na dapat salidahan ang Senate rules na pwede na mga katindugon na mag-atindir ang sarong senador via teleconferencing. Dahi paano nag-agi duman sa proseso na dahi man pwede tulos-tulos maisipan kan si isa'y manamimro kan senado pahito na tulos na divide the house. Dapat may deliberation.
1: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: Hindi, mas matali. Bagasinda sa to na senador. Ani ba pati? Kapag ka dahi nakiipapaliwanag duman sa saindang mga daing kamugtaking pigigibo, awin na nga sa emo buwin, nubako ka man senador, mag-senador ka man nga niya.
1: Lato ba na yan? Mayumuko!
0: Taon-taon, ang iba pa.
2: With the escalating students' population, Tabaco College is hiring applicants for teaching positions in various baccalaureate programs. Social sciences, agriculture, nursing, electronics engineering, business administration, and elementary and high school teachers. Qualifications. Applicants must pass the licensure examinations in their own field, preferably with master's degree and with good moral standing. Interested applicants may submit the following: application letter, resume, copy of diploma and transcript of records, and other pertinent documents to the Office of the Vice President for Academics, Tabaco College, No. 5, Tomas Cabila Street, Tabaco City, or contact 0908-625-9093.

0: privacy mo, protektado. Style at comfort, garantisado. Installation services, mabilis at pulido. Sa Mary Jo Window Blinds and Installation Services, de kalidad, sigurado. Mary Jo Window Blinds and Installation Services at Kabaangan, Tabacau City. Contact them at 0997-976-2573. Owned and managed by Alvin and Jo Cardano. Presko
1: ang mundo. Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Amazing.

0: Salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available intermarried ginger tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
1: Si Buelo sa King! King! King!
2: 38 minutos na makalipas po ang alasays!
3: Cool!
2: Sabi ni Paraoma, ni Sir Joel Balienta, arigli tinang bukles kan buhok mo. Arigla doon sa kuyang bangs bako gunos ngunya. Kay Merle Pubukan, John, oy manong John Bigas, pwertihon mag lakaw-lakaw dyan sa seawall. Ano dawe, kumusta dyan? Iguan na kay mga mabrigada. Kay Ate Bel Lubindino, congratulations tabi Ate Bel sa tuyang swimmer. Kay Maria Darlene Vargas Jucaresa, kay Jean Abrera Christian, kay Emerlyn Bustamante. Marina, good morning po. Kay Lola Aida Bitara, kay Lola Fe Bitara, kay Lola Sining, Lolo Angel, Lola Aida, Lolo Basi, Lola Paring. Oh. Mga katindugon, ang sabi kan, gobernador kan, probinsya ng Catanduanes, the Honorable Patrick Asanza, dahil po, nasulat na daing bayad, ang dosing miembros kan, probinsya ng Gunit, kasabay andor, namumundo, alagad, out pa man lugod, sabi kan, gobernador kan Catanduanes, magserbing leksyon. Na dapat bilang mga honorable tinawananin mandato kan gobyerno dai magparapadara sa sulsok tibaad ng maraot manong isipun ta na saro sa panginot na rason ah. Kunyata, nag-abot sa punto na arog ka iyan, napasiring duman sa ombudsman, si problema dyan sa probinsya kan kata, spend na 30%, mga katindugon, pinahit kan sangguni ang panlalawigan na is distribute ini in cash. Manong money, base sa regulasyon, pwede man po ining gibuhon kan lokal na gobyerno. Pero enot, dapat nagdeklarar nin state of calamity. Assuming na nagdeklarar nin state of calamity, ang sangguni ang panlalawigan dahil anta after super typhoon 1 talagang nagulpi ang probinsya. Bako man ura-urada na pwede nindong i-distribute ang 30% quick response fund na cash. Enot, sabi ko na nga ni, dapat igwaning deklarasyon na state of calamity. Nasa irarong ka ni state of calamity ang sarong lugar. Halagad, kaipuhan, sunodun po niya to, ang pinagigibo kan DSWD. Pag-abot naman sa emergency cash transfer, yung ECT na piga, gigibo kan gobyerno nasyonal sa paagi kan DSWD na itong mga pigado na distroso kan mga kalamidad tawanan ng kas. As in, apwera ka yan, istriktong obserbaran, mga katindugon, and auditing and accounting rules and regulations. O tatibaan mo marangkal manangkan. Mga katindugon, so ito ang mga konsiderasyon. Pero ang totoong nakabugtak dyan sa saindong regulasyon, dapat ang quick response fund pigagamit tangani na magbakal nin pagkaon, non-food items, lalo na si mga magagamit duman sa repair kan mga kaharungan. Pero mga katindugon, dapat mag-agi sa validation. Dapat mag-agi sa proseso. Sabi kan iba.

0: sa amin na naman ka na mga iba niya itong pilosopo, di naman ngayon buwin ang lapakan kakaipuan ng validation tan nahihiling man, araman kan gabos na naraudas ning todo ang probinsya kan katanduanes. Awiyan kung sa dirinindong pirak, di naman ko po kaipuan ng validation. Kundi tapirak po iyan kan gobyerno, dapat nagsusunod kita duman sa acceptabling rules and regulation, lalong-lalo na mga katindugon sa accounting buda auditing. Takunda eh, permi ka mong makukuha. Mga katindugon. So sabi kan gobernador kang probinsya, out pa man lugod, na dai magparapasutsot, magpadarasasutsot. Gamito ng sentido common sa mga desisyon, lalong-lalo na kunigwapo din mga legal na implikasyon. Digdi sa siyudad ng Tabaco, nagibo man kaiyan ano, na ginamit so quick response fund para sa cash relief. Pero out pa man lugod na itong mga panugdan, nasunod po ninda. Iyo? Ta, siyempre gusto man niya to na ang mga pigadong tao, matauan ang mga katindugon, nina maninigong ayuda gikan sa gobyerno. Pero kon ang pigigibo kan alam, alimbawa, mga miembros kan sanggunian na mayurinya pagkontra sa naman duman sa kabawot kan chief of executive o ang chief executive man, pambabraso sa dan pigigibo, ah, dapat iyan baradulan. Kinaban! Thank you so much sa satuyang mga mabuot na sponsors. Dinil Bakery kay Madam Gina ng Barsaga Eatery. As in, Inting Barbershop in Salon kay Ate Beth Barsaga. Malilipot Cockpit Coliseum kay Busboy Budak Madam Girly Bea. Madam Lac Laundry Shop. Sa mga honestong crew, si Ringman, siyempre, sa satuyang amigo, kay Sir Nards. Kay Ma'am Bing, Budak kay Lian. Thank you so much, ma'am, sa mga panagos nagpapagos paabot nin feedback diyan sa Tabaco Color Mix Paint Center. Matibayon nga si Business Tormi na timpla kan pintura na gusto mi. Marina, good morning man kay Madam Helen Berwega. Thank you so much man kay Tabaco City Councilor Riner Bursi, tunay na amigo kagawad sa pag-asenso. Kasabay si Manong Mani, Siring Man, sa Saindo po Gabos, na panagos nagtitiwala. Digdi po sa 91.3 News FM, tindugo na. Marina, good morning kay Mary Jane Gonzalez Bariso, madam. Kay Romnick Binaos Barbiro TV, asin kay Madam Bernardita Binalya. Sa pangaran ni Manong Mani, enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno. Tindugon pa.
1: One Radio. You're listening to One Radio News FM. Tindugon na sa buong Bicolandia.
2: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-award doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
3: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe, ha? Siyempre, apat na variants yan na talagang ipinagmatin, ha? Kasi ang Best Cafe po, pinili ng Golden Globe at National Annual bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Kaya kapag nagkakape ka, ha? Lalo na sa umaga, yung pasipol-sipol lang, nakaupo ka, nagpapaaraw, nagre-relax ka, tapos ang kinakape mo, Best Cafe, naku, magsisimula agad na maganda ang araw mo. Saktong-sakto yan sa topic na i-discuss ko ngayon, ha, yung pitong habits para magkaroon ka ng maligayang araw, araw-araw. Pero syempre, bago yan, ha, muli ko ipapakilala sa inyo ang number one na coffee dito po sa ating bansa. Herbal na kape ang ibig ko sabihin, ha, ayon po sa binigay na

0: laban sa atin ng Golden Globe Awards at National Customers' Choice Annual Awards. Okay, dahil mula sa kanilang survey, maraming Pilipino ang nagsasabi, ano po, napakalaking tinulong sa kanila ng mga ingredients ano ng Best Cafe. Kaya nga po, hinirang o tinanghal na pinakamagaling, pinakamahusay na herbal na kape. Siyempre, nandyan yung original blend na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Andyan din ang lalong pinasarap, mas pinarami ang sangkap na Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, nandyan din ang paborito ng mga mag-asawa, ha? Para sa ekstrang stamina, sa ekstrang gana, yan ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. At yung paborito naman ng mga gustong maging tama ang timbang, tumunaw ng ekstrang taba, ano, sumeksi at magmacho, yan, malaking tulong ang mga ingredients ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, ang Best Cafe, aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at Halal Certified. Available sa mga butika at supermarkets sa inyong lugar.
1: Pare, may bago!
2: Bago?
1: Oo, may bago!
2: Anong bago?
1: Bagong Best Cafe!
3: Introducing
1: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinaspina healthy, 18 times more nutritional value.
2: Nag-level up?
1: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: 18 pesos lang per sachet.
5: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
0: Alright, o bago ko talakayin ang napakagandang topic, yung 7 habits to make your life happy every day. Ano, napakaganda po niyan. Bago ko talakayin niyan, ha, muli pinapakilala ko sa inyo yung ilan pa nating produkto na pili rin, tinanghal din bilang pinakamahusay sa buong Pilipinas. Tulad ng Dr. M's Amazing Tea, ha, na ginawaran ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand. Pinagkakatiwala ang tatak o brand pagdating sa herbal na tsaa. Kasi may sangkap po ito na luya, may bonus pa ng turmeric at stevia. Napakalaking tulong para makaiwas ka sa mabibigat na sakit, magmukhang bata ka, magkaroon ka ng malusog, ano, healthy na katawan. Ha? Okay, maliban dyan na maalis ang pananakit, pamamaga, at pamamanhid ng katawan, ha? Dr. M's Amazing Tea. At syempre, yung pinili naman ng Golden Globe Awards bilang the Make Herbal Juice sa buong Pilipinas, ang Best Juice Brand 10-in-1 Plus 1 na nagsasangkatas ng mga gulay at prutas. Napakasarap pambuong pamilya mula sa bata hanggang sa matanda. Ang isang sachet litro pack na pambuong pamilya na 28 pesos lang, ha? Best Juice Brand 10-in-1.
4: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, galandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga pako estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
4: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
0: Mga ka-wellness, syempre lahat tayo gusto natin yung ating araw-araw, ano, mula umaga hanggang gabi ay maging masaya, maging productive, ano po. Syempre kasi pag masaya ang araw-araw natin, pag maligaya ang pakiramdam natin, literal po yan na nagpapaganda ng kalusugan at literal man ng buhay. Sa kabilang banda, pag lagi kang stress, laging masama ang pakiramdam mo, ano, laging mainitin ulo mo, nako, iikli ang buhay mo. So ito, ah, mga bagay po ito na ituturo ko sa inyo na makakatulong simpleng-simpleng gawin para nang sa ganun maging maligaya ang araw nyo. Hindi kailangan ang piliting maging masaya. Yung mga simpleng bagay na pwedeng magdulot ng kaligayahan at magugulat kayo, magiging masaya ang araw-araw niyo. Tulad nito, ha? Start your day without noise. Pagkagising po, huwag agad mag-gadget. Huwag agad mag-TV. Ano po? Ang una niyong gagawin, mga ka-wellness, kapag gising, umupo, mag-breathing exercise. Inhale, exhale. Mga 2 to 3 minutes, ha? Para gumanda agad ang kondisyon ng blood pressure at

0: inyong katawan. Pagkatapos niya, manalangin kayo na binigyan kayo ng bagong araw ng Panginoong Diyos. Ano po? At manalangin kayo na sa buong araw na yan, maging maligaya kayo. Kailangan muna ng peace of mind. Kasi kapag pagkagising mo, gadgets agad, titingin ka agad ng mga notification, yung utak mo, magre-react agad sa bawat binabasa at pinapanood mo, ma-stress ka kaagad, nasimulan mo ng ganon, posibleng buong araw, stress ka na, okay? So, kailangan may mga panahon ka muna, ilang minuto, na medyo tahimik, relax ka, ano? Gaya ng tinuro ko, breathing exercise, manalangin, at syempre, magkape, ano? Magkape ng best kape habang nakikinig ng magagandang music. Yan, tapos unti-untiin mo nang i-browse yung mga notifications mo. Baka may kailangan ka na pong masilip na mga appointments o mga gagawin, ha? And then sa buong araw, okay, huwag masyadong damdamin yung mga little miss, ano? Yung maliliit na failure, maliliit na kalungkutan, eh hayaan mo na, let go. Kasi kapag dinamdam mo, paulit-ulit mong inisip yung mga maliliit na kabiguan, ano? Sa araw na halimbawa, medyo napagsabihan ka ng boss mo, ano? O kaya hindi ka nireplyan ng crush mo, ayo, sa mga kabataan, ano? So let go, ano? May mga ibang dahilan naman, baka busy lang, ano? Yung boss mo, baka mainit lang ang ulo, eh, gandahan mo na lang ang performance mo, okay? So yung maliliit na misfortunes, let go. Huwag mo masyadong damdamin, otherwise buong araw, magiging malungkot ka talaga, okay? Tapos mag-create ka ng something to look forward to. Ibig sabihin, at the end of the day, meron kang gustong targetin. Parang meron kang goal sa araw na yon. Halimbawa, sasabihin mo, wow, mamaya sasarapan ko yung aking hapunan. Lalakad ako sa park kasama ng aking mga anak. O kaya manunood ako ng pelikula kahit sa TV lang, kahit sa amin lang, kasama ng aking buong pamilya. So dapat meron kang tinatarget na at the end of the day, kahit simpleng bagay lang na masaya, yun po ang inyong maging inspirasyon, maging goal. At magugulat po kayo, mga ka-wellness, ha? Magiging maganda ang pakiramdam nyo sa buong araw, ha? Karagdagang tips pa sa aking pagbabalik.
1: Ikaw ba ay sakitin? Malamang ikaw ay may mineral deficiency. Aral ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manga, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration. Kaya napaka-safe inumin.
2: Mabibili sa mga butika sa inyong gara.
0: Okay, tuloy-tuloy pa rin tayo. Ito mga karagdagang tips, ha, para maging masaya ang araw mo. Iwasan mong magkaroon ng comparison. Pag may nakikita ka, nababalitaan ka o napapanood sa social media, nababalitaan mo yung mga kaibigan mo, meron silang mga pag-unlad, may mga magagandang bagay na nangyayari sa kanila, well, ipagpasalamat mo po yun, may kakilala ka na nagiging matagumpay, i-congratulate mo sila. Huwag mong i-compare ang sarili mo at huwag kang maiinggit. Panapanahon niyang tagumpay at mga biyaya. Huwag kang susukong manalangin sa Diyos, ano, gumawa ng mabuti, bagsikap, maging masipag at laging maging masaya. Magugulat ka, darating ang panahon, ikaw naman ang titingalain at babatiin po nila sa tagumpay at sa kaligayahang. O kasi kapag nainggit ka sa iba, okay, yung sarili mo sa iba, halimbawang naging matagumpay sila o naging masaya, kunyari nagbakasyon sa abroad, kumain sa masarap na restaurant, nako, mapo-frustrate ka talaga, mai-stress ka at magiging malungkot ang buong araw mo, ha? Eto pa, another tip, panlima na po ito, gumalaw-galaw. Alam niyo po ba na kapag tayo'y laging gumagalaw, naglalakad-lakad, dapat may regular exercise, nare-reset ang focus natin. Sa makatwid, pag medyo boring na yung araw, humihina na po yung ating utak dahil pagod na. Kapag tayo'y kumilos, ano, natutulungan natin ng ating utak na maging active ulit at maging positibo. Nare-reset yung focus natin at nag-aalis po yan ng stress. Tandaan niyo, ha, kapag stagnant ang katawan, stagnant din ang utak. Kaya pag hindi kumikilos ang katawan, ang tendency, hindi kikilos ang utak. Kaya kilos-kilos, okay po, gumawa ng mga bagay na pwede po na ninyo, ano, para kumilos kayo, na pwede nyong gawin, ano po, na magdudulot sa inyo ng kaligayahan, yung regular exercise, o kaya ma-engage kayo sa sports. Ano, maniwala kayo, mag-i-enjoy po kayo araw-araw, okay? Tapos tingnan natin yung mga bagay na positibo. Sabi ko nga, alisin yung mga misfortunes, alisin yung negatibo, harapin ang problema, ano po, pagtulungan kasama ang pamilya. Pero dapat,

0: laging tinitingnan ang ating mga pangarap, ano po, yung mga bagay na nangyayaring maganda sa ating buhay, kaysa i-compare mo yung misfortunes mo sa ibang tao o yung kamalasan mo, kabiguan mo, bilangin mo at tingnan mo yung magagandang bagay na nangyayari sa'yo. Tulad halimba na biniyaan ka ng mga mababait na anak o mapagmahal na asawa, mga mapagmalasakit na mga kaibigan, magandang trabaho, ano, magandang kapaligiran, marami, ano, hindi ko naman sinasabi na lahat ng bagay yan nasa sayo, pero sigurado, isip ka, may mga bagay kang makikita na napakalaking biyaya sa buhay mo na ipinagkaloob ng Diyos na dapat mong at ipagpasalamat.
1: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko, kaya siguro di ako na-blemishes. Ang dami ko ng sinubukan na mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
2: Era Charcoal Soap, detoxify, cleansing, lightening, enriched with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Okay, mga ka-wellness. So, eto yung last tip, ha? Para maging masaya ang buong araw mo sa gabi, dapat may maganda kang closure. Isara mo po yung araw na masaya ka, ha? Eto yung isang tip ko. Bago ka matulog, isang oras, magmasahi ka gamit ang Qsai Massage Oil. Siguradong marerelax ka, matatanggal ang stress, gaganda ang pakiramdam. Kasi ang Qsai Massage Oil, may taglay po yan na luya, ano, katas ng sili at grape seed. Tulong para gumanda ang blood circulation, magdulot ng relaxation, maalis ang pananakit, pamamaga at pamamanhid ng katawan. Ha? Qsai Massage Oil. O kaya, maligo ka bago matulog, gamit ang Era Charcoal Soap at Era Shampoo. Siguradong magiging maganda ang pakiramdam, ha? So yung araw bago natin tapusin, manalangin din tayo, ipagpasalamat natin lahat ng bagay na nangyari sa atin sa buong araw at kailangan po, ano, bago tayo matulog, ang ating utak, ipagpahinga din natin, ano? Magpahinga ang katawan, magpahinga ang utak. Alisin yung mga bagay na negatibo, humiga tayo na masisin, pwedeng isipin para ng maganda. Maganda ang tulog mo, yan, maganda ang magiging gising mo. Simula na naman ang magandang araw kinabukasan, mga ka-wellness. Huwag kalimutan bago pagkagising at bago matulog, manalangin din.
3: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective na. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair growth shampoo.
4: Era Natural Organic Shampoo Mineral Scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
5: Nakilala ang Bicol na isang motolite country. Pero saan kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang ito na? Ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
6: Come to where the Motolite is. Come to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access pretty easy. Daliwawa Enterprises, an auto supply, established since 1992 for you to buy like spare parts, batteries, and also tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians who help and serve you of your wants. And for every item you purchase, they always say thank you as extra change. So, come to Daliwawa Enterprise. There is no hope. Ay pag-asa. Pag-asa mo'y Daliwawa.
5: Come on the road again.
7: Like the band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends.
8: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises.
9: Enterprises with free pickup and delivery.

0: mga inilaga sa at namini. Kaya nasabihan ito agad ko itong sinubo. Itignan, wala ang paglaking buhok at mas mura pa para sa ibang hair regrowth.
1: Organic shampoo formula scrub, strengthen and restore hair and reduce hair fall. Organic shampoo available in drugstores nationwide.
2: Manginihan, tutardo, iwan or kasha, jigit and sa simbahan kan tiwi albay. Tabako si Alas, San Lalo, malilipot sa Liliput Albay, o San CNR Road, Tabako City. To sesh, abi through messenger kay Miss Do.
3: Christine, ako ay lalong gumay ear
4: disease. Kilabot ng mga dentist.
5: Fresh, kidi strong.
3: Goodbye pimples, hair, mini tista. Dahil
6: you are three in butane and koji.
7: Ang tatlong nila sa buong mga siguradong tulong para lalo kang pumuti. Kuminis ang husbi.
8: Sa ang ganda. Dahil sa
9: ear. Free menstruation. Mabibili sa mga supermarket.
10: Radio. Radio. News Voice. Mission. One Station. One Radio. News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One News FM. One. Dugo na. Bicolandia.
11: One Radio.
12: Yes. Tina.
13: Oh, Bica.
14: Rarabada 30-30 sa inyo na. Oh, Parada 30. Parada lang in Blue Weather Update. Parada 30. Tos na parada kan mga nabareta 30-30 sa yaleng dos reta nerlada lark
15: sa One News FM.
16: Parra hatod sa inyo herbal mix old coffee sack 4-in-1 cafe group 1 coffee mix Q-Sai massage oils 10-in-1 plug ring vessels mabutikan ni
17: Parada, parada, parada, 30.
18: Kusmaray na pagkagabi ko lang, parada, kan sa tuyang mga barata, ang inyong pong aldaw na ini. Pules, 3 kan Hunyo, taon 2026, sabi sa Pagatu Technical Department, si Manny Almoguera.
17: Parada, 30.
18: Ako man tabi, said bong tagapagatu.

0: Barata, sa mga detalye sa mga barata. Ang kamugtakan kan hatun po sa Sindukan, Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Blanc, Green 6-in-1 with Herbal Mix. Gabos iyan, mababati kasin sa mga supermarket. Southwest mga kaapiktan, Central Luzon, magin sa Western Section kan Southern Luzon. Southwest Monsoon. Magkakaigwan ni napanan ng mga pag-uran sa Metro Manila, Palas, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, asin sa Palawan. Southwest Monsoon, daraning madampog na kalangitan na may kalat-kalat ng mga thunderstorms sa Cagayan Valley, Cordistrib Region. Ibang parte patinas sa asin sa Calabarzon, dangan sa ibang parte kan Memaropa. Mantang localized thunderstorm ang magdadarama ni madampog sa good sa mas madampog na kalangitan na itid ng mga pag-uran ng parte kan Miento. Sa heat index, ngunyan na pagkaaga. Hindi po sa may parte kan Bicol Region nagkakawat sa 40 ang heat index. Sa may parte kan Dait Camarines Norte, 40 degrees Celsius man ang heat index. Sa Legazpi City, 4 Celsius. Sa Berac Catanduanes, 4 degrees Celsius. Sa Huban Sorsogon, 40 degrees man. Sa Tura, pinakan mainit ko yan. 3 degrees Celsius sa may parte kan Huban Sorsogon. As in, ang heat ko niyan, iyo ang Camarines Sur na nagabot na sa 46 degrees Celsius ang heat index. Bio Ginabatan, 42 degrees Celsius ang heat index. Samantang sa BIA sa Bicol International sa Banuaan, Candragalbay, nasa 39 degrees Celsius ang index. Alas 7:17 na po nin. Na Police Regional Office Number, pagbubukas kang klases tapos maglatag ng comprehensive course sa Bilog na Bicol Region. Tangan ilama siguro ang kaligtasan kan mga estudyante, mga paratukdo, asin an mga empleyado kan eskulahan. Sigon kay Propia Police Brigadier General Erosito N. Miranda, 1,130 personnel ang ipapakalat sa 466 na mga pribadong eskulahan sa Bicol Region. Kasabay digdi ang 2,389,367 personnel nagikan sa Bansi, Arukan Armed Forces of the Philippines, sa Bureau for Protection asin ang Philippine Coast Guard. 4 Sisters Multipliers man ang gikan sa lokal na gobyerno asin sa komunidad. Abugtak man ang 286 na polis ka. Pamamayukan 809 polis tangan ito ang sa anuman incident asin sa palibot kan eskulahan. Papahigutot asin ang mobile patrol operation zone na terminal panginot na magapang mga matataw asin na parte ni Campanago sa pagsisikap kan kapolis pro ang ligtas arhay klase base naman kanan ni presidente Sarada 30 si 8 na po ni napagkatayan Bell Food. Tinigbas sa tuang tugang dahilan sa iwal sa daga digdi sa syudad ni Tabaco. Mantang presensya labay sa Bayan Santo Domingo Alpan mga residag nangiligan na Astrida Best Operation sa Malilipot Alba. Wanted man na persona ang inaresto kan mga otoridad probinsya. Tulupang nagadan na cover na o tulong gadan pa sa nagaba na edipisyo duman sa Angeles City, Pampangas Fire Protection and asin an iba pang manudan.
1: With the escalating situation, Tabak's hiring applicants for teaching positions in various pro-social sa agriculture, nursing, electronics engineering, bistration, and elementary and high school teachers. Applicants must pass the licensure examinations in their own field, preferably with master with good moral standing. Interested applicants may wait. Application letter, copy of diploma and transcript of other pertinent documents. The Office of the Vice President for Tabaco College, Number 5, Les 3, Tabaco City, or contact 08-9093.
2: Sa panahon ngayon, mahal ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Ang mabilis, kumpleto, at wastong bisyo, dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic 3. Meron silang laboratory services tulad ng complete blood count, blood, blood sugar, blood cholesterol acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urine pregnancy stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din pneumonia at hepatitis B vaccine, pediatric checkup for general medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang pre-treatment sessions para sa

0: Humili ka, Cafe Green, 6-in-1 coffee, herbal mix.
1: Marie Velasquez, isante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
1: Dati lagi po akong antok sa klase, pero simula ako ng Best Cafe Green, napansin kong ako mas focus.
2: Ano sa pag-inom ng Best Cafe Green?
1: Napansin kong immune system ko, hindi na ako madalas magkasakit.
2: So ano po sa ibang mahilig uminom ng kape?
1: Masarap po ang Best.

0: Cafe Green. That means dahil meron na natural stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-green na! Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Away at supermarket sa inyong Rada!
2: Alas 7.28 na po nin pagkagad. Diretso kita sa iba pang dituyang mga barata. Tingganyar na ako Bicol Party List Representative Alfredo Pinor ang Kongreso. Ang hururon pang ekonomiya asin ang pagmukna ng trabaho kaysa sa rival politik. Sa sayang ginibong privilege speech sa plenaryo kan House of Representative kan Lunes Hunyo 1 taon 2026. Bigtaonan doon kay ni ang padagos na epekto kanalang kaw na presyo kan barakalon. Kawaran ng trabaho asin ang kawaran kasertuhan sa ekonomiya sa iba-ibang sektor kasabay ang mga pamilyang kapo sa pagkakan, mga paraoma, jeep, asirate na warang trabaho, nasuporta sa agrikultur, MSMES, enerhiya, infrastruktura, edukasyon, kan pagpapabang singil sa kuryente, asin ansin, doon niya na importante ang katatagan kan politika sa pagganyar nin mapuhunan asin pagmukna nin trabaho, asin ang tunay na sukulan kan sa epekto kanin sa buhay kan mga namaman.
1: Parada 30.
2: Nagpaparahay na for Lorenzo Oriol District O sa laki na nagsaparning lugad sa Pandok matapos sa Tigbason kasudma sa Barangay Bagapo, Tabaco City. Sa impormasyon ng kalap kan One Radio News FM, ang motibo sa nangyaring krimen matapos na magpangabot ang magtugang dahil kan mainit na di. Ang biktima ay ang punso tamaan sa Pandok ang tugang na suspek nasa kamot ng mga
1: Parada 30.
2: Alas 7:30 na po nin pagkaaga. Mahigot na pinagpapagiramdom kan Bantay Dagat Task Force kan san na maglikay sa pagladop sa mga baybayong darosensya na Timbol Jellyfish umid na pangaran na puro kamagong sigon kay Alex Calieja and Happy Kanta. Maski nga ni din nakakagadang salabay nagkakausap nin grabing gatul pwedeng maghaloy nin sarong simana. Ultimong siya kanaon ang bitan ng mga salabay sa Barangay Salvation asin sa Kalayukay. Alaga dahil sa epekto kan paro sa bagat posibleng maglipat ang iba pang kostalis sa barangay particularmente na sa buhatan asin sa Alimsog. Dagdag na nagdadakol ang populasyon tuyong tag-init sa langkaw ang temperatura kan dagat na nagriresulta sa panagop kainin mga baybayong dagat kan albay. Arestado kan mga tao Municipal Police Station Albay MRPSTA asin ang provincial office buong bypass operation ang nagpapabakal ng illegal na drug ang alas 6:45 nin pagkabanggi kanakalis sa Proculio Malinaw Albay. Matrayumpo na nakabakan bid na pusher buyer sa naunang bitan ng suspect nin sa rumpidal plastic sachet ang kan puting crystalline substance na iguang shabu katukal king 500 pesos rason tangan natulos ining arestaron. Aktual na operasyon inventaryo asin ang pagmarkaan nahiling kan mga opisyal media representative close sa suspect ang sa iyang makarapatan bilang sarong akusado bago siya iga Memorial Hospital para sa mga asistensya medikal. Arestado man ay 3 anyos na lalaki na may kinakampang na kaso ni reckless imprisonment and damage to property. Kanakalis man na Hunyo 1 sa Malilipot Albay na arestong akusado binidbid na si alias Dentican Malilipot Albay. Siya naresto bandang alas 5 pun kampi nagsarong binidbid na si alias Dentican Malilipot Albay. Siya naresto bandang alas 5 pun kampi nagsarong pun.

0: para sa tamang disposisyon. Te padagos pang asin pinagbubulan mga paso kan apat katawo oryentes kay bahan an sarong umboy asin an iba pa matapos sa tamaan sina ning kikilat mantang lubang ka mantang nasa tahaw kan dagat nasako tugbungan sa masbati ka nakaliis na aldaw sa parin first degree pigdara sa diocesan hospital ang mga biktima na minidbid na sinda lodja mga aki na santaon pa sana anum na bulan na lugadan man ang lalaking skipper kan bangka anas residente kan bangka nao ng bita ng lugar sa report alas 4 ng hapon nagbabiyahay ang mga biktilunad kan motorized bangka pasirin sa barangay nursery na tugbungan port mantang na may 8 km ang Masbate City proper kan biglang magkikilat sinapul ang lawas sa kan mga biktima sinagtagos ang makusog sa sendang lawas mantang na umboy na kataid sa 1-year-old na aki ang nadamay dente makaskas na pinagsakuruhan kan mga nakahiling ang mga biktima as hospital alas 5 pagkaaga. Umunabot na sa 20 ang bilang kan kompanya sa nagaba na edipisyo sa City Pampanga sa pinakang huring report Action Central Luzon. Kahay kan mga ber hali sa nagabang edipisyo pasado ulaw na ng paghapon. For protection ng papa insertion mantang maingat na kan mga responder ang mga debris pigpahiwas ang sa nagabang edipisyo. Pinagsagibo ang operasyon sa Rarom kan Unified Command Management. Ang hinginutan kan iba-ibang ahensya kan gobyerno volunteer at sinibapang organisasyong nagtatabang efforts. 30 isa-is na po nin pagkaaga pasot natod sa Indokan Kapeng may marain na rin inutong tango na ang 658 Ultra Lotto kuya po ang winning number in any odd 9 30 isa-is 12 41 4 asin 20 jackpot prime million sa 649 Super Lotto kuya po ang winning number combination 30 isa-is 27 5 14 4 asin 8 jackpot prize 25 million pesos sa 642 Lotto Uyapuan winning number 18 16 37 35 asin 23 jackpot prize 11,044,599 pesos pointer. Wara pa po kinanggagana kaya pagiramdom sa natabi mga tugang dinagad po'y paglawam sa iyong kapalaran. Goes sa sin magtyaga, tangani na o masenso ang buhay. Parada 30 alas 7.37 i-atripunan ka para sa iba pang informasyon i-follow ilahay kasi ni-share sa muyang Facebook page. Anapon sa natabi nindo ang 1.3 News FM. Tuwang ta sa paghatudkan mga barata dyan po sa Technical Department. Yan si Manny. Parada 30 tugang de magharali masunod dulo sa real segment sa pagpapadagos po yan kasatuyo. Parada 30 ako man tabi sa Barreta at 91.3 News FM.
1: Parta Hatud's Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20 with Herbal Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 1 Coffee with Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plot Ring. Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga buhay.
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo. Speedway Automotive Center. Siguga mo lang di kalidad na tires, batteries at oils. Plus, complete service pa. Computer maintenance, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF din rotor diffing. At eto pa, some tires, wheel balance, mag clips at tire valve. Ha, di ba? Visit Road Legazpi City at Sapuruk 7 o Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-66099-51-219-4330 at 0092-3358. South Speedway Automotive Center. See Ruth at safe. Heads up, aki ugurang man ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nal buka 4 oras ang sa indang mga serbisyo arugan paanakan consultation finement as in ibang medical para sa iba pang kaputan manungod sa sendang serbisyo pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4 or you may also like and follow their St. Anthony Infirmary.
3: Congratulations! Ako si Doc Mike. Baby, bago umuwi, siguruhin na si baby ng BCG vac tuberculosis at HepaB vaccine naman is B. Ito po ay kailangan ng lahat ng bagong panganak.

0: sanggol, siya po ulit, months na si baby ng bisita. Tandaan, wapleto ang bakuna ni babies ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Hanig, ano yan? Ang labahan mo ah.
2: No, me. Yung kaya ko yan.
1: Yan, honey. Di ba mamamasyal ta?
2: Papalaundry ko na lang.
1: Pero at yung gagamitin mo? Yung SureSoft at ang kapayang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin, Mapalaundry Shop. Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian. Attraction Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Maling mabango at ang kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets.
4: Mga bears, life wasan ng stress at ingatan ang Melaxmint Beauty Clinic. Lingaw mo na ang problema. Magayon ka second floor. AA Berset Street, Tabaco City. Igosin documents, laser, trim arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash, sirs, botox, hair and makeup services, underarm whitening, relaxing the Japanese Royal Head Spa, body massage, asindakuna napon sa FL Beauty Clinic, Tabaco Branch. Mag-text na mag-apod sa 0921-2520 RL Beauty Clinic, Tabaco Beauty and Wellness Place.
5: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe with Herbal Mix.
6: Ako po, jeepney driver na umiin. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito, nakatutulog pat na lakas sa aking katawan. Araw na aking pamamasahan. Sa lahat, normal na ang aking pagdumi. Magaan sa kaya kayo rin. Araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
5: Best Cafe, Best Cafe Gold, One Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Bean 6-in-1 Coffee with Herbal Mix lang per sachet.
7: Mari na, King Sekula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprise at sa Karangahan Boulevard, Bon City, Albay. Iguasin danin good lumber, good molding, hardware supplies, chemical, plumbing and electrical materials, bubble and sand, and hollow blocks. Nagpaparenta man sindaning mixer. Iba pa, para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-53599, 0938-5808. King James Enterprises, ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come on, let's go and build it in King James Way.
8: One Radio.
9: You're listening to a new
10: Tindog sa buong Bicolandia.
11: Good morning. Good morning.
12: Oi, good morning sa gabo siya tong mga partagitan in oras tangani kita pag nabultad ka pa sa naga. Parang ka na naman.
11: Good morning.
12: Kunyan lang, bitin kita sa oras, ano? Anyways, good morning po sa Estrella Bismonte Arcos, Pluser Agrabante, Nance Canuel, Kaya Barameda Calingasyon. Inyo Bong Carlos, good morning. Arnel Volante, Marina Pagkaaga Tabi, shout out na sa mga. Nyos Maricho, RK Bragais, kay Marites na Broncano, Josephine Bikilio, Mayor, good morning.
11: Good morning, good morning.
12: Mga my birthday. Maligayang maligay kay Rinas Cantabina Sistor. Oy, Sir Rocky, para inisimo. Pakantunin mo naman kami. Birthday man kay Cherry Car. Cherry Car, maligayang maligayang happy birthday si mo. Numero uno, number one, Subaybay Kan One Radio. Cherry Car Borja. Ha, sa mga may birthday. Good morning, pabuding na naglalaba digdi sa Zone 6 Kan Balsa Malinaw. Sa mga taga Balsa Malinaw, Albay.
11: Good morning, morning, good morning.
12: Oy, nyan, mga tugang sa matagbak subanggi, nagbukang-bukang suduwang rider, ta nabunggo so ito. Kasalan kan rider, ta din nagluway-luway. Kasalan na naman kan rider, ta din lang nagluway-luway so rider, ano? Talagaan, kayo matututo dahil sa ayam. May magtugang man, mag-iwal dahilan po sa daga, subunsong tugang, oto tinaretian, may tama sa pandok niyan. Ano na tayo? Gaano mga katindong? Ah, pero kanindo, pwedeng umabot na kunyan eh, na punto na sumagturugang sa nagagaradanan dahilan po sa nasa daga. So sa oras baga, rumdum nindo sa oras? O oh, man, daga man ang pinag-ugatan ka ito, ang tugang, oh, dahilan sa daga. Ngunyan, duman sa inyo, may mas matindi pang tina duwaan na gadaan sa bakakay. Daga man ito, mga... Kutana, kung...

0: isipan mga kababayan ano na dahil man po pwede na umabong siring kaya na mag-iriwal dahilan po sa kung nagkakasurundo sa nakutaan magturuga ani na bit iuli ko na ko ibawi ko na sa nakutaan sa bayad tangan hindi yung problema. Tapos na kang lote ipabakal so daga ano ngaya dahil may paan siya na sa nakutaan nagbakal kang daga duman sa tugang na tranquilo ang kinabahan pag pagalun ang daga tanggad mga tugang good morning. Priwalot ng daga. Tatayan. Oy, atya na lang ining udto, takakapuso naman sa nakunin oras digdi po sa programang ini. Gawad, buda SK kagawad, ang masurte na nakasugon sa listahan kan benepisyon. President, Educational Assistance Program, 20,000. Yugun mo ah. Kumusta sa indo? Paano ang pagpili diyan sa digdi sa tuya sa tabako? Pirahil. Taigo ako mga isang karong concern na sa tabako 20-uhan ko dahil na nadagdagan subig parapol mga tugang buda publiko kung si Risa iso sa indang pisyaryo kan 20,000 na ini o arog ka ini na igwa kinagre-reklamo ah, ini mga tugang nagkusog nin boat concern si klamong lalo rimante ang mga barangay official ka ini mga tugang. Tanap ang istorya, uni kaya nag-usip sa satuya, digdi mga katindugon. So, maiman sir mani, ta, kay dyan sa malilipot albay, pinaagi man kuta na sa, so, pagabunutan. No, di, so, pag-screen kan mga kunyan, iniho, digent, na nangangaipo, da, sinara nin maray. So, igwak yung duman, sa tuya ning sir mani, ta, binipisyaran kan, so, talaga nangangaipo. Ta, kaya nga, isin na buminak out, nahiling ninda, so, kamugtakan, ta, talaga, no, di, kan maraman nindas so result. Pati so aki ni kagaway. Tapos sarong iski kagawad. Sa sarong pribadong iskulan sa Legazpi City, but sabi yung iski kagawad. No? Tapos so kagawad, delikadesa na sa nangkutana. Dahil magkiproblema mga tugang tabi na ang sarong barangay official, isa na iso aki niya, kung talagang tios man, sir Manny. Pero kung igos, ipuhan, di ba dapat priority official, so mas tios. Kasi, pag barangay official ka, kunyan ka na, may dakulaong ka na, taso aki mo, kung may aki ka, iranay kay mayor, pwede mo nga nang iranay kay congressman na matawan na ning scholarship, di ba? Tawag, dipod ka yan mga tugang tabi, serbi ka o barangay nindo, bako para sa pamilya mo, para iyan tabi sa mga kabarangay mo. Ngunyan kung tayong kwalipikado man, talagang tios man mga katindugo na maray, problema nga ni, pero dahil na, sabi ko na sa imo, less priority. Panghulidad, mga katindugon. Bako na first priority. Diyan. Maray isa na, taigwa kan subin buot isa sa tunyan, ni mga arog. Oo, tong surayon man ang kunyan, marayon man ang gusto niyang ipaabot na magserbing leksyon ini sa gabos. Ha? Pag once iyan po nireklamo, bilog na council dyan. Ha? Sa sarong barangay dyan sa malilipot, ay, rimati ka mo dyan. Ayos-ayos, yan kimay, doon nyo ibigay. O dapat, bago ka mo nag-rapol, sinara nindo ning Maray. Sinaligsig nindo, sabi ni Lola Jelay. Dahil man nindo hinimasi nin Maray. Diba? Igo nga ni kinagkusa na lang na nag-back out kasi aram ninda na mas may nangangaipo pa. At yan na lang nod to. Nakapos kita nin oras. Salado Technical, si Sir Manny Almugara. Edward Dayos tabi nin. Alas 11 sa gudo, alas 12, imedya naman tadod sa tirador sa uno. Alamat tabi, kasi nung panagos. Mabrigada, eskwela, una kita! Talabangan tang eskwelahan! Mahirak man, daing budget ang gobyerno. Talabangan tang eskwelahan. Mga tugang ako, ining said, Borde, yun sulamang. Asa ko yung angog, binalagatak din sa mikropono. Bilang pagsaludo sa sendo. Tindi pa yan sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na! Good morning, good morning.
1: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio. Balita, tamang impormasyon, at the best, natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
2: One Radio. You're listening to One Radio News.